0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kamusta ka mo, mga ka-purpose? Kaya pa?
2: Yes!
1: Kinakaya pa?
2: Yes!
1: Ukon, kaya-kaya na?
2: Yes!
1: Upod kita sa pagdiskubre sang aton nga purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan!

0: 98.7 K5 News FM Iloilo. Kamustahan? Kamustahan with Pedro.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa inyong atanan. It's another great Saturday morning. Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta kamo mga ka-purpose naton, mga ka-K5 naton. It's already the end of June, no, para sa aton. Adjust na gamay aton nga. Ano kayo, hindi ko kabati sa tingo go. Thank you very much, Doc Ramel Uy, the CEO of K5 News FM, for still having us here. Doc, may God bless you. God bless your family. God bless the vision you have for K5 News FM. Even sa tanan ni mo nga mga produkto, may God bless you. Adamo pagid ang tao nga mabuligan ni mo. Siyempre, K5 Ray Umalay, as remember, dra siya may pototan. God bless you, good. Thank you for having us, K5 Ray Umalay. So wala po naman, K5 Ted Francia, Tito Ted, salamat gid for paving the way for us diri sa may K5 News FM. Kag siyempre, ari, grabe. Na-post-post niya gini nga gabulo basket naman sa. Hindi tungod nga walis sa bala. Pras lang ni Jalen Brunson bala magtira bala. Pakita-kita, ibla nga. Pero sa inyo dira nga galiga nga kontra niyo ni si Sir Paul, bantayan niyo gid sang may ako sa inyo, i-box one niyo gid sa. Kay once gani makabuya na lang piyak kad ay grabe na dasa ri pa practice on dance sa station no, mag-click ni sa bis kan wala to oh, click. Aton nga pinalangga diri nga tech K5 Paul diada, salamat salamat gid Sir Paul. It's 4 minutes past the hour of 8. We will be watching a video. We wrote this song 3 years back. And kadamo na gid Sir Paul siyang kakalatabo subong. This song is called Noy Pamati. And number 1 ang akong dira nga bida about kung diin ka man amigo subong, tandaan mo gid may chance pa ang Lord sa imo. Makapamati kapag yapon siya pulong. I'm praying that the Lord is gonna see you sa imo subong nga ginaagyan. Kag subong, grabe na ginagakalatabo when it comes to schools, when it comes to campuses. I don't know, because of the influence of social media, influence of people around. Kaya grabe siyang mga violence and ano, gani man si inyo dira mga kinikanan. Hambaling inyong mga kabataan, especially si Nunoy Noy. Pamati ka na, Noy. Before it's too late. Kag sa mga Nunoy, please, I know, maybe you are already in the age nga you think, kabalo ka na manumdom, kabalo ka na mag-decide and all, pero sometimes our emotions are unstable, sometimes the state of mind are unstable, no wonder why, amo na gani diri sa Kamustahan with Pedro, we are learning about the Word of God, like we have discussed from time to time again, do not be conformed by the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. And that is why we have to study the Word of God. So let's pray, Subong, and as you watch this, let's pray for the next generation, let's pray for the campuses, let's pray sa tanan nga mga public schools, let's pray sa tanan nga mga ay, nako, ibanto gani, ang isa to ka bata, to nga babayi to, Sir Paul, Christian school pa to, wala sang exempted, you know why? The enemy comes to steal, kill, and destroy, but hambal ni Jesus, I came that you may have life and have it to the full. Maybe some of you are parents like me, ano na lang ni, paiskulahan ko pa ni bata ko, ano ni, paano ni, amo na, we have to really, amo na gani, every day, let them take on the full armor of God, the belt of truth, the breastplate of righteousness, the sandals of the gospel of peace, the shield of faith, the sword of the spirit, and the helmet of salvation, and always remember to teach your children how to pray, and grabe gid, ang importante gid yang ara kita, guided kita sang Diyos. So sa aton nga mga ginikanan dira, and for those of you who are listening, good morning, Ma'am Aisha Ahmad, maayong aga gid. Let's listen to this song. Okay na, Sir Paul. This song is called Noy Pamati. Mga Nunoy Pamati, gid kamo, tandaan nyo, ang Diyos magagamit sa inyo. just listen to the word of God, and also listen gin sa inyong mga ginikanan, padayunan yung inyong paglaygay sa inyong mga kabataan. Bahala na ako magkabululungol sila sa inyong mga laygay. Importante ang inyong laygay, halin sa pulong sang Lord, halin sa Ginoo. Gapatigig ko nga magiyahan nyo gid ang inyong mga kabataan, especially sa mga nunoy naton. So here's the song, Noy Pamati, for those of you listening sa inyong mga radyo sa 88.7. You could go to K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page, like the page and share this with others. Kaga pamati sa inyong radyo, medyo kung wala madalabot inyo tupad balay, tunog-tunogan nyo para makabati sila. We will be discussing a lot of things today, but here's the song called Noy Pamati. Listen to this.
2: Jeremias 29:11 nagambal nga, ako lamang ang nakahibalo sa akon mga plano para sa inyo, mga plano sa pagpauswag sa inyo kag indi sa paglaglag, mga plano nga magadala sa inyo sa palaabuton nga inyo ginalauman. Muna gani, may plano gid ang Ginoo sa inyo nga panimalay. Tandaan gid naton nga ang Dios wala lang siya nagkadto sa sininga kalibutan para maghukom lang. Pero hindi siya nga Dios nga nagahukom, kundi ang Dios nga patigayon sa iya plano sa aton nga maayo. Kay nakita din naton subong nga ang pulong sa Dios buhi ini kag matuod ini kay nga imagine lagin sulat na ni dugay pa. Pero sta subong sa aton nga kabuhi, makarelate kita gyapon.

0: Noy, din Kalen.
1: Sa eskwelahan pa eh.
0: Ano sa eskwelahan man? Kabutikon si mo no? May letter sa ako na eskwelahan hindi ka ka-graduate. Ara pa saan? Ay, karoon ma. Sorry, ano bata mo?
2: Subong-subong. Pag gusto ka na, bahala ka sa kabuhi mo.

0: ikaw permi kagambal. Ay, di ko katulog. Ay, budlayan ko matulog. Kaya kaka-depress ko. Kaka-feel ko sa nga kung ano dira. You know what? It's demonic. In the name of Jesus, declare the word of God and you will be healed and made whole. Hallelujah! Biblical example natin si Mephibosheth. Though lame in both feet, he was brought from Lodibar to the king's table. His dignity and inheritance fully restored. Hallelujah! Before ako mag-close kagakon sa last slide, if you are here and if you are listening, Subong, first things first, you have to have Jesus in your life. Isa lang gin ang ginwali nila, kag even ni John the Baptist, repent and be baptized, all of you, in the name of Jesus Christ. You have to repent from your sin. Talik din na ang mga naliligad, hindi na pag-i-allow ang shame, condemnation, and guilt from the enemy nga mag-try sa imo, nga mag-bombard sa imo, nga amo ka na lang gina-indi, but you would be restored. Pray this prayer with me of accepting Jesus in mong life. Kung diin ka man dira, batuna subong ang libre nga pagigugma, kag libre nga pagsalba ni Jesus sa imong balka. Father God, nabalagis ba mo, thank you for my life. I repent of all my sins. Jesus, I accept you as my Lord and personal Savior. Change my life. Holy Spirit, guide me, use me, heal me. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. If you have prayed that prayer with us, congratulations. Welcome to the family of God. Please read your Bible. Please pray. Find a Bible-believing, Spirit-filled church. Last slide kita, Sir Paul. Yes and amen. Ma'am Sarah Jane Villaflor, mayong aga, Ma'am Winnie Freda. The man at Lystra was ready because he was listening. Faith began the moment he focused on the word. Wala siya nag-focus. Piang ko ang wala. Nag-focus siya sa word. What is God calling you to stand up from today? Faith turns a never into a now. Hallelujah. Ang Diyos ang mag-aayo, ang Diyos ang magpakamayo, basta we have to repent and we have to allow the Lord to touch us and His Word to cleanse us. Amen and amen and amen. Amen and amen and amen and amen and amen. Hallelujah. We'll be watching the song again and listening to the song Noy Pamati again, and let's invite Bishop Larry to be with us this morning. Kag kanami gid sang words ang Lord sa aton, no, tandaan ninyo, hindi ang plano sa Dios ang Jeremiah 29, no, He knows the plans He has for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Let's listen to this song, Liwat Noy Pamati, and we will be inviting Bishop Larry to be with us. Here is the song.
1: Mayas 29:11 nagambal nga, ako lamang ang nakahibalo sa akon mga plano para sa inyo, mga plano sa pagpauswag sa inyo kag indi sa paglaglag, mga plano nga magadala sa inyo sa palaabuton nga inyo ginalauman. Muna gani may plano gid ang Ginoo sa inyo nga panimalay. Tandaan gid naton nga ang Dios wala lang saya nagadto sa sininga kalibutan para maghukom lang. Pero hindi siya nga Diyos nga nagahukom, kundi ang Diyos nga patigayon sa iya plano sa aton nga maayo. Kaya nakita din naton, Subong, nga ang pulong sa Diyos buhi ini kag matuod ini kay nga, imagine lagi, sulat na ni Dugay pa, pero sta Subong sa aton nga kabuhi, makarelate kita gyapon.
2: Loy! Loy!

0: Noy, din Kalen.
1: Sa eskwelahan pa eh.
0: Ano sa eskwelahan man? Kabutigon si mo no? May letter sa ako na eskwelahan hindi ka ka-graduate. Ara ko saan? Ay, karoon ma. Sorry, ano bata mo?
2: Subot-subong. Pag gusto ka na, bahala ka sa kabuhi mo.

0: Jeremiah 29 verse 11.
1: Alright, alright, we are back. Karami kasing ino. And ladies and gentlemen, let's welcome back ang aton siyempre nga Aria, ano na niya? Given na niya, permiya after sa aton discussion, Bishop Lerio Celeste.
2: Good morning sa inyo tanan nga mainit-init nga pagpanamyaw nga nagakalayo ka pinakamataas nga pagpanamyaw nga langit noon.
1: Amen. Amen. Sa inyo nga wala nakabalo, no? After this, kamustahan with Pedro. May si Bishop Ler yung program nga gabay sa bagong buhay. You could still listen. Kung ara ka mo sa radyo, kung ari man sa Facebook, i-refresh nyo lang kay ma-live na siya liwat. Bishop Lerio, very alarming ang kalatabo subong, especially with the younger generation. Siguro, Bishop, if you could discuss the importance ng paglaygay sa ginikanan and upo dapat sa pulong sang Ginoo, ano ini ka importante sa tagapanimalay, especially sa pag-raise up sang sining mga kabataan.
2: Before sin nagina pa shout out naton ang taga Bingawan dira sa Banoa sa Banggawaan ang pinalangga naton nga mayor, si Mayor Matt Palabrica ang si Don gapabati Filarca kag si Ma'am Bibien, si Bibi Girl Ken Kiosek sa Celeste sa Binguan. Mayong aga sa inyo tanan.
1: Good morning, good morning.
2: Patunogi pagin ninyo ang inyo da nga mga radyo kag ang aton kapitan dira si James Sumagaysay sa Bulabog. Bo salamat.
1: Salamat, salamat.
2: Tagatapas dira o kalido whatever din kamo pa si City o bilog ng kalibutan.
1: Wow.
2: Mayong aga sa inyo tanan, ang Dios magabindi sa inyo. The final authority nga ginhambal sa Ginoo amo ang the word of God. Pulong sa Ginoo amo na ang Biblia nga ginasiling the final authority sa tagsa ka family, sa tagsa subong nga mga katawan sa bilog ng kalibutan. Dapat maintindihan ini ang basic instruction before leaving earth. Amo na meaning sa Biblia, hindi lang nabasa nyo lang na Bible. Apang ini is a basic instruction before leaving earth, dapat napasa dira.
1: Amen.
2: Dasabal sa Ginoo, it is written the final the authority nga ginhatag sa Ginoo amo ang mirror niya, amo na ang Biblia.
1: Amen.
2: That's why hindi kita magwa dira, amo na ang sansaran ta, amo na ang structure, amo na ang foundation.
1: Amen.
2: Amo da maagi ang mga mechanics naton sa aton pagkabuhi. That's why ang mga katawhan subong, amo ang rebellion nga nagakatuba nga nasabwag ni Satanas.
1: Wow.
2: Amo na ang Leviathan spirits nga ginatawag na children or pride. Oh, no. Ang mga tao da nga pride, pride chicken gwa nyo, abi nyo nami na toxic na. Oh, number one diriya ang dapat ang family magbalik sa Ginoo.
1: Amen.
2: That's why ang mga laygay sang mga tatay tamaan kay importante kay kamo ang mga pastor nga mga tatay amo na magbantay sa ilang mga kabataan.
1: Amen.
2: Because kung magwa dira ang final authority, ang final dira nga natawag nga ang buhi nga pulong sa Ginoo, bangod ang pulong nga Espiritu kakabuhi sa 1:63 na my word is spirit and where there is my word, brother, is spirit and there
1: Amen.
2: Is life.
1: Amen.
2: Kagyan kamo mga katawan, hindi kamo ba pakuprumo Jesus sining kalibutan? May Jesus kamo, hindi kamo ba sunod sa sining kalibutan? Mag-compromise.
1: Amen. Amen.
2: Sa Roma 10:1, ano hambalik kagdos na do not compromise sa sining kalibutan.
1: Amen.
2: Apang tanong nyo, brasubong, nagkakanta kamo ya, entertainer kamo ya sa kalibutan, tapos mag-inom-inom kamo, tinhimaya yung Diyos, nahimaya yung Satanas. Kaka muna subong yan, sinong nahon nyo himayaon. Ang balay ninyo, bisitahan sa Ginoo kung ang gospel, ginapakanta ninyo.
1: Amen.
2: So hindi ka mo makahuya sa gospel song.
1: Amen.
2: Kaya munang feeding sa inyong espiritu.
1: Amen.
2: Tanong nyo ba, makatukag yung simbahan. Ikaw ang simbahan.
1: Amen.
2: Ang matuod yung simbahan, makinang gireflect ang Ginoo pagkamatarong. Pero kung demonyo, ginaubra mo, sinumati sa imo. Kag ang demonyo yan, ginadayaw mo. That's why si Satanas, amo na ang worship leader, nga naangakit siya, amo nag-rebellion sa agin sa Ginoo. Kaya nagakanta siya, naisa siya, kaya ang Diyos gina-worship. Nan amo nagwa nyo, nagakanta ka mo, tapos kalibutan ang ginakantahan nyo, demonyo. Habang sumumbalis ka, daina! Kagkahi ang Ginoo sa gospel song. Nga amo na ang feeding sa mga kalag sa isinyo espiritu habang subok pamatiin nyo ang pulong sa Ginoo mo ang feeding sa inyo nga kalag.
1: Amen.
2: Tanong jubla mo na miss.
1: Wow.
2: Hindi ang Diyos mamuot bagod ang demonyo gina imbitar nyo sa balay nyo ang espiritu. Tanong nyo bala kung indala nyo ang drunkenness sa balay nyo espiritu sa drunkenness na bilin.
1: Wow.
2: Kung inkantahan ka mo kada sang worldly, kaka-worldly na ang kalibutanon arada, hindi niyo maintindihan bagus ginbulag ka mo ni Satanas sa 2 Corinthians 4:4 na ang mga taong hindi sila makaintindi. Nga ako may Diyos sila na hindi makita ang kasanag sa ila. Nga may Diyos sila nga gagasalod sila sa kadulom. Aba man akong ang ginuara na sinyo panimalay, hindi na makasalod si Satanas bagod ang ginaambahan ninyo, ang bahon kantahan sa langit. Hindi kita sining kalibutan. Pero ka mo nagkakompromise, kinapagkantahan ninyo ang inyo balaysang na imbitar ninyo ang kalibutanon.
1: Wow.
2: Tanuan nyo bala, ang Diyos siya galit. Ang Diyos siya hindi magbisita sa balay mo. Grabe. Kabisa sa balay nyo, sirado.
1: Wow.
2: Oh, now is the time we need now, Ezekiel 36:26.
1: Hallelujah.
2: Ano ina? Tagay kami sa bagong kasing-kasing, yes. Bagong pangunahuna. Kaya natilawanan namun, iling inom ang pagkanta, ang pagpadayaw-dayaw. Now, amal sa Ginoo, istoryahan ninyo ako.
1: Hallelujah.
2: Tawagan ninyo ako. Tanuan nyo, sino ato natawag?
1: Mm.
2: May time pa ka mo, amo niyo, kung hindi ka mo mapanguin sa pulong sa Ginoo, ano pulos niyo? Kabuhin niyo? Balay? Kwarta? Agi lang ina? Pero ang kabuhi nga may ligasiya, nga may Jesus sa ilang kinabuhi, makitani mo dira. Why sila ko wisdom to know what to do? Hindi ka mo matunto, hindi ka mo mabuli, kaya nagiyahan ka mo sa Espiritu sa Ginoo. Pinabalasan niyo nga kwarta mo. Kag ini God's money is not your money. Hambal sa Ginoo, ini tanan ka katabo akon ina hambal sa Ginoo, bagod ang langit kag ang duta na is mine.
1: Amen.
2: Silver and gold is mine.
1: Wow.
2: Every living soul is mine. Utod ang kabuhi mo hindi pagtamasai. Hay kun wala ka na gani isang kwarta, wala ka amigo. Kung may nakita sila sa imo tanan-tanan, pakilala mo tanan-tanan wa palapit sa imo. Pero maabot ang tinion migug mouth masapak sa imo, wala ka na kwarta. Dasoy amo na ang katawag subong niya ang bintaha sang demonyo nga kun wala kila pulong sang Dios, tell you. Magamo ang kabuhi mo.
1: Wow.
2: Kaya nga, wala ka relasyon sa Diyos. Kung may relasyon ka, may pulong ka. Amen. Ay kung may pulong ka sang Ginoo, may Jesus ka.
1: Amen.
2: Because na in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was Jesus.
1: Hallelujah.
2: Ang baka mo may Jesus ka mo, lamang ka mo pulong ang tindan sa kasing-kasing nyo. Then, tagain nyo ang Ginoo, pamatiin nyo. Wala lang anay, sari ka wakal, bala pamatain nyo 2 hours. Istorya ang ginubasa ka Bible. Ang cellphone mo na pabuktaw mo, datan ang blad, Satan ina deceiving. Ang mga email nyo, that's demons. Why you're invested sa natawag wasted of your time? Pero mga tao yun na mandarani mo, ginapagahuan pagyapo nila Satanas.
1: Hallelujah.
2: Listen to the word of God.
1: Amen.
2: Because the, ang abayaya, hindi ini magbalik ng wala sa kapuslanan. Ang imo hindi ini wasted of time. Because ang langit nagkakalipay sa bugna 2014, nga ang written, it is written, your name, it is written, nga ara ka, it is written, na recorded sa langit, nga nagapamati ka.
1: Amen.
2: Ina, abayaya, will not return void, nga gininvest ni mong time sa pagpamati dito sa aton.
1: Amen.
2: Because amuni ang God's word. Morning.
1: Amen.
2: Amo na ang naghahatag kahilwayan. Amo na naghahatag paglaom kun wala ka paglaom subong.
1: Amen.
2: Kaga problema ni mo family, balik ka sa imo ang paniwalay. Amo na panawagan sa Ginoo. The family stays together, the praise together.
1: Hallelujah.
2: Because there is power in the name of Jesus Christ. There is humble unity, blessings in the name of Jesus Christ.
1: Amen.
2: Unaha ang imo paniwalay. Ay, terrible man kita aton subong ya. Nagakaot ato sa ibang tao, giinom kita to, gibit ang paniwalay nato na
1: kuno. Wow.
2: Where is your family first?
1: Wow.
2: Ang una ni mo God, then your family. That's your ministry.
1: Amen.
2: Balingag kay imo ya, ginauna mo to ang imo mga abyan. Apang ang utod mo hindi kakabisita, tipunon mo sila kag magbisita kasi ila amo na a restoration sang unity.
1: Amen.
2: There is power in unity. Magulutod ka mo. Paniwalay mo una ha.
1: Amen.
2: Nauna mo to ang mga barkada, itiliyo ang dugo mo na ha. Ang dugo iya hambal ya dugo mo ni mo utod mo na panimalay mo.
1: Amen.
2: Pero hindi mo dugo kinauna mo, ipokrito kayo mo ya. Kaga nag-reflect ina, where is your family?
1: Wow.
2: Suktod kita everyone of us is account of himself to God.
1: Amen.
2: Gingiyahan mo blai mo panimalay, ginwarningan mo blai mo panimalay. Kasi
1: wow.
2: Sumati, I don't care. Tapos responsibilidad mo. Balik ikaw sa imo panimalay. Utod mo na bata mo na ako ng problema. Utod dugo na hindi kanila napagpabayan.
1: Amen.
2: Pero subong ang rebellion ni Leviathan ni Espiritu.
1: Amuna
2: ang bugal. Amuna ang ginadistort. Amuna hindi siya mamati.
1: Wow.
2: Pamatiin ninyo utod. Bangod si Santa Claus, ginbuksan, ginbuyan ang Espiritu niya. Nasa'y pinatyanay, sa kanay, nagasulod na sa tao. Why? Because hindi wala word.
1: Yes.
2: That's why amuna ang demon posis. May kabalo ang posisyon mo, demonyo, ara na sa imo.
1: Wow.
2: Why? Because hindi i-welcome ang Ginoo. That's why tawag kayo. Abi nyo makatukatulak mo, kanta-kanta ka mo. Pagkatapos, puli, nothing happen. Then makita sa gayapon si Imoda, ara ang kalibutanon. Yun ang Diyos da. Na if anyone be in Christ, you are a new. Things
1: Hallelujah.
2: Shall pass away. Behold, all things become new. New, Amen. New, new life.
1: Amen.
2: Bago ka kabuhi.
1: Amen.
2: dapat na i-repair nato ng atong kasing-kasing. Hindi nga balay na itong pintata, agad ng kanami, tanawon.
1: Wow.
2: Batambal sa Ginoo sa sulod sila, gina-termite na, gina-tok-tok na.
1: Wow.
2: Ara na da sa sulod. Amo man ang panimalay, subong.
1: Amen.
2: Ang family ni niya, nami sila, establish sila, kabataan nila, darade, kawala sila sang time.
1: Wow.
2: Ang relasyon nila, si asawa nila sa abroad, nila, wala sila sa komunikasyon.
1: Wow.
2: Don't stop and cut off your communication because your communication, amo na hambal sa Ginoo, ang blessings i-release ang Ginoo.
1: Hallelujah.
2: Unaha ang imo panimalay, kang blessings sa Ginoo i-release niya. That's Amen. The deal, subong sang Ginoo.
1: Amen.
2: Subong tanaw nyo bala, rebuild eh. Busy tanan, ang balay niya pinabalaan nila. Ang ilang kabataan, ang ilang asawa, pinabayaan nila.
1: Wow.
2: Subong stay together, tapon ka mo, lipay ka mo, bilog yung family. Nga hindi ka mo kakangkao na amula na katipunan ka magkalipay ka mo. Tapos sabi ni Gugma, ang kwarta, amo ang issue? No. Ang issue da, ang relasyon nyo sa Dios, nga busy ka mo. Hindi ka busy ka mo sa kalibutan sa inyong reliyon. Hindi na ang Ginoo, your relationship first. Sa Ginoo.
1: Amen.
2: Kung hindi ka mo kahatag sa kabuhay kalaglaw sa Espiritu na sa Ginoo, tilo dalo ka mo. Hindi ka mo kahatag matutuod.
1: Wow.
2: Pero kung makahatag ka mo ang relasyon mo sa Ginoo, tell you are a giver, you are a tither because God changed already your mindset kag ang heart nyo.
1: Hallelujah.
2: The Lord will release a new heart, a new mindset. And kag ang stony heart, bala na matiga nga bato-bato, kag bato o gidiya nga tiga, nambal sa Ginoo, i-remove ina.
1: Amen.
2: If you are willing and obedient with the Lord, then you will have it all of this.
1: Amen.
2: Hindi mabakal sang kwarta ang kalipay.
1: Wow.
2: Hindi mabakal sang kwarta, inikalibutano ni mo, kwarta lang. Pero ang relasyon mo sa Ginoo, tell you, that's the number one.
1: Wow.
2: That's why, amuna, may kwarta, kakawala kwarta, unaha ang Ginoo.
1: Amen.
2: Kag ang Ginoo mag-prosper sa imo kabuhi.
1: Amen.
2: Kag-extend sa Ginoo kabuhi. Kag may protection ikaw. Big take, testingan yung lang Ginoo, dala ang inyo nga kabataan, mag-simba.
1: Amen.
2: Dala yung papanibalay sa inyo, balay mag-prayer meeting ka muda,
1: Amen.
2: Mag-tipon ka mo.
1: Amen.
2: Amuna obligation, you become a pastor for your family and your children. And there is no drugs, and there is no rebellion, and there is no harassment of the demons because you are protected by angels of God. And the angels of God will assess sa inyo kabuhi because families, families, ambal sa Ginoo, amuna ang napasad ang structure. Kag ang families, families, amuna ang pundasyon sang pungsod Pilipinas. Amuna ang pundasyon sang city. Amuna ang pundasyon sang barangay. Amuna ang pundasyon sang imo nga panimalay.
1: Amen.
2: Kag sang imo nga banwa.
1: Amen.
2: Pero kung ba ang imo panimalay, makita sa mga tao, ha, may abor sila pero ang kabuhi nila wala pulos.
1: Wow.
2: Ang balsang ino, wala kaligasiya.
1: Wow.
2: Ang balaya, gina-repair nila kung magkuba mo, kapintahan mo, kada Disyembre, nami balay, tamo o pinta, kay bagong tuig.
1: Wow.
2: Pero ay kakabalo sila ang sasulod, ano? Kung ang balay ni mo, wala nung nahalad sa Ginoo, wala nyo ginabuyan sang asin, wala nyo ginbindisunan sang olive oil, sambal sang 2 Kings, sambal ya sa 2:19-22, na-bless nyo ka-preservative, ina-reserve sang Ginoo, kaya ang demonyo, hindi nila magkanto.
1: Wow.
2: Kasi nakuha ayang asin dito, hindi mainom ining atubik, kagyan ining madulom ini, kagyan hindi inihambal sa Ginoo, kasi na i-preserve ini kag ang pulong ko, kag ginhatag ko sa inyo.
1: Wow.
2: I-bless ninyo ini, kaya na-posisunan ninyo ini, kaya muna ang instruction ko. Ang budlay lang mga tao, ilang kapamati eh. Pungko pa mati pa uli. Ang mula na inyong tradisyon, magsimba ka mo. There is nothing to change in your life. Why? Wala pulos ang inyong kabuhi. Kaya hindi sincero inyong kasing-kasing eh.
1: Wow.
2: Magsimba sila dito, yeah, 80% lang. Gusto sa Ginoo, 100%.
1: Amen.
2: Magsimba ka mo, na formal ka mo, focus ka mo sa Ginoo. Hindi nga daw ginakatlan, buli mga pagpungko mo. Wala lang, tinik-tinik, sulod sa simbahan. Why? Because wala ang Ginoo. Ang Ginoo, formal, ang Ginoo, nagapamate, ang Ginoo, nagafocus, kukonsya, hindi niya ikaw pagpabayaan, entertain ikaw like Mary. Sa Lucas 10:42, sambali Mary, ang one thing that I desire, hindi mawala sa akon, amo ang presensya, amo ang pangitaon, kag mamati kay Kristo Jesus, apang si Marta to ya, tirik-tirik to ya, mga panglaba, mga hulugasan, kuskus, buli, kaldero, apang si Maria sa pagbisita ni Jesus, namati siya, nagpungko siya, ang one thing na desire niya, nga hindi mawala sa iya, amo ang Diyos iya kabuhi.
1: Amen.
2: Hey, kung may Diyos siya sa Sister Mary, nag-Lord ka, nag-ibi, my soul magnifies the Lord.
1: Amen.
2: Ay, panimalay, ginunaya. Si Martaya, ang balaya, sulod balay, amunto ya, cancer, wala sa cancer sa utod ya. Ay, punggo ka na ya, utod ko, kalipay ya, utod ya mo. Kalipay ka, hara utod mo, kalipay ka, nakita mo, utod mo, samtang buhay pa. Amo mo na, mga Marta. Dapat nalipay. Si Maria, ya, tamang grabe, ginunaya ang utod niya.
1: Wow.
2: Kung si, Maria, si Martaya, alaga pang lampos dito, pinamuyayaw sa iya dito, ya, ang kadalok ng Espiritu sa iya. Kaya pagkanaan mo na si Jesus, sinupugasan mo pinggan ni Jesus, ako. Tanan nyo, blaan mo na number one sa inyo. Kung naghatag ka mo sa inyo paniwalay sang oras, investment ninyo ina. Kung naghatag ka mo sang oras sa inyong mga utot ka ginikanan, talagsalang ang kabuhi, samtang buhay kami, kung patay na ina, tell you nothing happen. Ang pagkaibibian mo lang, no?
1: Yes.
2: Samtang buhay sa patilawa, pagkana, palagpa, palabot ang pagpalangga, bisitahe!
1: Amen.
2: Ang aton nga mindset, subong nga ibang mo. Amen. Kaputang abroad kita, ako versus kita dyan, patawa kita, kapiimnong to sila tanan, agad makilala kita, dago kwarta. Oh, nanay, utod mo to, kululoy, unaha.
1: Wow.
2: Kanina, may agency na, nga everyone, oba siya lubukat of themselves to God.
1: Wow.
2: That's blessings, that's money, this is God's money, this is not your money.
1: Amen.
2: That's why tagaan mo, importansya ang life mo, ang kabuhi mo.
1: Amen.
2: Nga wala sa masakit, kagit na tinder mo, hindi Amen. Iba niya tao.
1: Yes.
2: That's why we need wisdom. Hmm. Tanan niyo blang evil eye, pasidlan mo ang mga tao sa balay mo, hmm. kita nila na tanan, evil eye na, ha, damo kwarta, hula punta ni, ay damo kwarta di, hula manta ni, git pa sulod mo mo. Hmm. Git pa kita mo, agad pa sulay. Kaya ang evil eye, migugma, pagpasulod ni mo na, tanana isugig niya tanan-tanan sa sagwa.
1: Hmm.
2: Kagnya kita, hindi kita, that's why dapat ang aton di, hasta ang kwarto to, pasidlan ta pa, ah, mong kwarto ko kanami. No, that's may natawa kita, nga data privacy sa wow. personal ni mo.
1: Yes.
2: Apang kita yung kung sa hayag-hayag.
1: Hmm.
2: Church, may limitasyon.
1: Yes.
2: Hindi tanan mapasulod sa kwarto mo, sa labi sila.
1: Hmm.
2: We need to formal.
1: Wow.
2: We need wisdom because spirit and demons. Hmm. Oh, atong to pinasulod to. May damo kaso ano yata ang gusto. Nga anak, sulod ka. Nasir bukas ang balay.
1: Hmm.
2: Nga pinanguha mo to. Tanaman na bukas ba ng balay? Hmm. Pinainom ka ba? Pinakaong ka? Team na pinabayaan Manila ko.
1: Hmm.
2: That's demons because you allow. Hmm. Kagamuman na sa inyo, please. Ang structure na hambal ko in not allow the demons, the devil to harass your children and your family.
1: Wow.
2: Ephesians chapter 4 verse 27. Don't any give to the demons the evil eye of Satan.
1: Mm.
2: Nga harason ikaw tapos mareklamo ka. Why? Kaya wala ka wisdom, wala ka word.
1: Wow.
2: Don't listen sining maayo nga magambal ay ayuha ka tapos ulaman ka.
1: Wow.
2: Run away for these people nga maamuna nga intention.
1: Wow.
2: Ang imo intention dira hambal sa Ginoo manginwise ka.
1: Mm.
2: Tanan niyo blagi naharas kita sa mga tao. So, ikikita mo kung saan nakaparas. Ang mga nag-aharas mo, naarap mo na sulod balay mo. Ang nag-aharas, despalibot mo. Why? Wala sila Jesus. Ay, kung man Jesus sila, proteksyonan kanila.
1: Wow.
2: Proteksyonan nila ang connection.
1: Why? Wow.
2: Bangun mo na matutuog yung may Jesus. Pero kung ang mga tawang unbeliever sila, you are not yuk na warningan ka mo sa Ginoo.
1: Yes.
2: Hindi bala? Na hindi ka bubagay upot ang mga unbeliever. Kaya mabudlay ang unbeliever. Nami, ubrahan mo, pero ang utok nila yung balingag.
1: Hmm.
2: Kagsisitan ano na magagamit kagugod i-frustrate ka.
1: Hmm.
2: Amo ni mga tao gamito ni Satanas agud ma-discourage ka.
1: Hmm.
2: Apang tumduma utod ang Dios wala naghatag discouragement.
1: Amen.
2: Ang Ginoo wala naghatag sang frustration. Ginaghatag wow. ang Ginoo sa imo to be a fruitful ang life mo.
1: Amen.
2: Frustration nga makitaan sa life niyo.
1: Amen.
2: Frustration nga pinabalasan mo mabalay ka i-reserve ina sa family mo.
1: Amen.
2: Ang walay gimbutangi mo i-reserve sa dugo mo, i-reserve sa ibang tawo.
1: Amen.
2: Amo na mabudlay sa ato namo din ang wisdom ginkawat ni Satanas. Why? Because there is ang position ni Satan, demons possess.
1: Mm.
2: This is your privacy.
1: Amen.
2: This is your life nga wow. ipa paano mo sa mga katawan. Amo man ang aton nga kabataan. You are the one to protect as a father your family agit keepers.
1: Amen.
2: Close that door that no one give any place nga harason ang bata mo.
1: Wow.
2: I'm here to protect my son, my daughters.
1: Yes.
2: And kung ano ang problema nila ihatag yo kay ako na nag-ubra sang bata.
1: Yes.
2: Pinabalasan ko ina maubra wow. sang bata. Maski ano irko na pamahulay ako.
1: Yes.
2: Bago kami sila sa asawa ko nag-ubra yes. tapos ipababiyaya mo lang.
1: Yes.
2: Diin ang protection.
1: Wow.
2: Ang inyo family, tatay ka mo, obligasyon ninyo. Hindi nyo papabayaan bata, you concern ka mo.
1: Amen.
2: Where is that love? Wow. Nga magabutang sa puso sang kabataan. Hay ko natuluan nyo ang mga bata nyo, mapatay ka mo, nga mga tigulang ka mo, hindi nila ka mo malipatan.
1: Wow.
2: Train your child sa nabaliya, nga bata pa sila. Train your child sa the word of God.
1: Hmm.
2: When they lay down, when they rest, when they walk, man, remind them that there is God, there is the word
1: Hallelujah.
2: Of God. So that's why the anointing, the paper, sang Ginoo, bata pa sila, they are anointed.
1: Amen.
2: Sila. Ang reserva ni mo, ang life nila, nga they are different, they are number one, they are a leader, hindi sila ikaw kang
1: basketball.
2: Amen. Kag amo na number one, iliit up kita sa ang Ginoo.
1: Amen.
2: We are different.
1: Amen.
2: Gag-expectar kita da nga hindi kita mabulagan but somebody gamitun sa Ginoo agun makalakat ka. Somebody maghatag sa imo.
1: Hallelujah.
2: That's why looking to Jesus number one. Yeah, to look kaya sa Diyos.
1: Amen.
2: Hindi sa tawo, hindi sa ligan ng tawo. Kag sa ma-failure ka na lain buot mo.
1: Mm.
2: Hindi ka katulog because ara na tanan.
1: Mm.
2: Apang number one hambal sa Ginoo, balik ka mo sa Ginoo.
1: Hallelujah.
2: Hindi ang katekismo, hindi ang reliyon mo, kundi relasyon mo nga insakto
1: Hallelujah.
2: Sa Ginoo. Kang ano ang henerasyon nga sunod natin isla na natin ina.
1: Amen.
2: Subong buklada, imo baba. Bible, Bible, Bible! Basic Bible is not before living.
1: Amen.
2: Pag-amuna dapat kinanglanon.
1: Amen.
2: Hindi ang reliyon mo. But your relationship, Jesus siya lang namatay. Jesus lang namatay. Dahil hindi ka mo ignorante.
1: Yes.
2: Si Maria Lucas 1:40 nagluhod ka naghibi. Not say soul magnify his spirit that Jesus is Lord and personal Savior. Ano kita nga professional man?
1: Mm.
2: time na ni mag-upunakton panguna-una. Mm. Dala ang Biblia, arada ang bisig, instruction, Espiritu sang Diyos.
1: Yes.
2: Hindi nga damo, pagkita mga santos, may Maria, may Jose, garilingin ulo mo, kasi no, maton makaluwasin mo. Professional kita, may kita kaintindi. Tapos sa sagala, Jesus, bukagunin na sa Ginoong kadulong, kagunyan from the power of darkness to light and the power of Satan to God, then you'll be blessed, ambal sa Ginoo. Acts 28:16-18, kinanglan tayo na ang word of God.
1: Amen.
2: That's why, amun na pagkaon, makamuklat kita.
1: Amen.
2: Kanyan ang feeling yung Diyos na batian ninyo. Unahan ninyo ang Diyos sa pulong, hindi niya tindugin ninyo.
1: Amen.
2: Hindi ninyo laglag. 1983, nakabaton ko ka Jesus. Until now, I did not stop. Until now, I did not nahambal. Until 80 degrees, nagsulod ko yung ka Jesus.
1: Mm.
2: I don't care kung ano yung hambal yung sakon. But my God will never, never,
1: hallelujah,
2: ever forget us and abandon us, Pastor.
1: Amen. Bishop, it's already 8:55. We will just close this siguro sa pagpangamuyo, Bishop.
2: Inalagas na mo lang amon oras because we are not wasted of our time because ang tanang yung tinaga na mong warning nga na-release na mo sa trumpeter in this airwaves.
1: Yes.
2: Subong nagkatabo o tell you, may ara naman ang mga pandemic na mo napatay sa ibang pungsod. Mm. All of this program, ini isang tao sa antikras buhinan ang mga tao.
1: Yes.
2: Bangun ang mga tao makasasala na git sa langit. Yes. That's why ang lindol, bumbahan ka mo sa Ginoo, cities to cities, province to province, bangun, tingkuya na ang mga tao hindi mamate. Maskin ang huna mo na warning di ang mga tao katangla mag-iabong ko din. Hindi yan. But Father, today I thank you, Jesus. Lord. I decree and declare those people right now nga nagapamate, they'll be saved and delivered and free. And there is hope and peace and joy I release, Father. Lord, not by might nor by power but by your Spirit, Lord. Isa lang kami di ka instrumento, gamita kami ni Pastor Peter Ball, Father God. Nga duha tatlo ara ikaw sa abong nga tunga. Ministering angels, nagahambal kami, tanduga ang mga katawhan, hikuta sila nga nagapamate, asistire sila nga matuod may buhi nga Ginoo. Ginoo, buhata kami nga blessing sa nagapamate, Amay. Nga ang walay paglaom, may paglaom sa ngalan ni Jesus, kami gahom sa pulong, kag sa dugo ni Jesus sa krus ang kalbaryo, ang kayuhan ilang nabaton sa ospital, na kayuhan nga baton sa ilang lawas, bago sa Mateo Jesus uno Ginoo, ihambal namon ang lawas, ihambal namon sa lawas namon nga ang mapatay ang cancer cell, mapatay sa ngalan ni Jesus, kagnyan ining lawas templo sang ginogwa, kawal di ka welcome, kaya mo ng autoridad, Amay, I thank you so much sa pagigugma mo, kag sa pagpamati sa amon wala nagakataka, kag salamat ka ayo-ayo ni mo. Gina-release na mo ang bindisyon. Nag-agree kami ni Pastor Bal. Maskin diin sila, kasakay sila, katrabaho sila, kataksi sila, whatever, ang kamot sa ginuara sa inyo. Kang gino magatandog sa inyo, pamati inyo, i-apply inyo ang pulong sa ginu. Kadlukin ninyo, basa ka mo, bilbiya, pabate ka mo. Pakanan nyo kalakag Espiritu kamay, kahilwayan. Sa ngalan sang Amay, Anak, Espiritu Santo. Amen.
1: Amen and amen. Sa inyo dira, hindi ka magtakop sa inyo mga radyo. After this one, we will have goodbye sa Bagong Buhay. Bishop Lerio, salamat, salamat. Kid, upod ni Sir Paul, ni Bishop Lerio, ni Tita Bev Sugwa, no? This has been Kamustahan with Pedro. Join us as we declare a purpose. See you next Saturday. Yo, July na next Saturday. God bless kid sa inyo tanan. And always remember and also declare, I have a purpose. My purpose kid ang Lord sa inyo kabuhi. God bless. Thank you, Luwat Bishop. See you next Saturday. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Bye.
2: Salamat gid sa pagpamati.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Para sa aton kaluwasan, kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
2: Wala na sang rebellion, wala na sang druga, kung ang Ginoo gagfiring gaghadlok sila kay mga katawan, kabati na sa pulong.
1: Gabay sa bagong buhay. Mabatian kada Sabado, alas 9 tugtog alas 9:30 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong buhay.
3: Si Jesus ika
2: praise the Lord, bayong aga sa aton mga katuran sa luwat, kaatahom sining adlaw nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Kag buksan naton ini sa pagpangamuyo, amay nga balaan sa ngalan ni Jesus, kag sa pagtoy-toy sa gahom sang Espiritu Santo nga magagiya sa bilog nga adlaw nga pagkabuhi, kag sa matang adlaw namon nga buluhaton. Salamat nga wala mo kami napabayan, nga ikaw lamang wa ina sang iban. We acknowledge your presence in our midst, Holy Spirit, my comforter, my teacher, my deliverer, my guider. I thank you so much. In this place, in this area, we welcome you. Father, I thank you. In Jesus' name, amen and amen. Madamo nga salamat sa liwat nga nasa wala nyo na pabayan ang pagpamati, kag nasuportaran ninyo ang gabay sa bagong bahay, ang buhay. Diri lang makitaan sa K5 naton, 88.7, every Saturday, alas 9 hasta alas 9 sa aga. Sa liwat, ginatamyaw naton ang aton mga executive nga mga managers naton sa K5 kay Dr. Romel Uy. I thank you so much. Sa liwat, ang Diyos magabindisyon sa inyo. Kag sa tanan ng mga station managers ng K5, I thank you so much. The Lord will bless you and the Lord will protect you wherever you are. Kag ang tanan ng kanapamati. Madamo ang salamat sa pagsuporta ninyo sa pagpangamuyo. Nga ang buluhaton, nagapadayon may gugma kay ini magakari si Kristo. Hindi kita maguntat sa pagbantala nga mag-warning sa mga katawhan nga in this season, in this last, this time, an ini ka importante. Dasay patunuga ang inyo mga radyo. Kaginatamyaw naton sumong dira sa mga taga-utono, kanay Sister Malo dira Baltero, patunuga ang inyo mga radyo, kanay Ariel Taton, kanay Miss Jen Bayona dira sa Uton, sa San Nicolas, kag sa Tagbak. Ang Ginoo magabindisyon sa inyo, kag bahin ini migug mga nga makatawhan, makabati kita man ini ka importante ang aton nga pagaistoryahan. Kag ini Ginoo ini mo, kag amo nang sabat sa tanan nga butang nga kabuhi, kag katabo sa bilog nga kalibutan. Kag nyan it is a reminder sa aton pamati kita. Kag yan antamyaw man aton dira sa Dayboy, kag fix your family sa city. Patunugan niyo mga radyo, thank you dira kanay Sister Ana sa Gimaras, sa Sanchez family. Madamo nga salamat sa dira sa Bulilaw kanday tintin dira kanday nagpamati dira kadamo-damo sa mga kotoran naton dita kamo si isa dira sa dika ka panimalay ni Esther taling ara dira ka upo dahi ron kanday Kemuel nagpamati subong the Lord will bless you. Salamat Esther Dilfa dira sa ila dira sa Belia sa Kalumpang nagpamati ipatunog yung Radio Atlas subong nagpamati ka tunog-tunog yun. Salamat kay Sister Bibi nga nagasupport sa buhaton sang Ginoo. Madamo ko salamat sa iyo tanan Faith Mission Family Church. Salamat sa pagbindisyon sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Magkakadto kita subong sa tamang kaimportante. Number one, dire pahatag ko sa inyo sa Jeremiah 33 versikulo 3 nagasiling ang Ginoo, just call upon the name of the Lord, hambalya na I'll be there and you see the great things nga wala ipaninyo makitaan. Utod ang panawagan subong sa Ginoo, it is now the time nga manawag na sa ngalan ni Jesus sa John 14:13-14. Until now wala kamo nagapangayo nagaasking, until now why kamo gapanawag na sa yambal sa Ginoo. Now is now the time. Now is the day of salvation. Now is the day of your favor. Now is the day of your promotion. Call upon the name of the Lord Jesus Christ, because there is no other name in heaven and earth kundi ang ngalan namang ni Jesus dira. Nasulat niya makaluwas sa kalibutan kamakatauhan, wala na sang iban. Siya langin lang sang sa krus ang Kalbaryo. Hindi o yan napalansang si Maria ah. O ano pa lang sa ibang tao, ah? That's why the benefits, the front of the cross is Jesus. Nakita niyo si Jesus. But don't forget at the back of the cross, that's your redemption. Muna nagtubo sa aton ang dugo ni Jesus. Ngayon kung wala nagtubo sa cross, at the back, sa hina nga cross, wala kita kailwayan, wala kita kaluwasan. Ang tanong niyo mga katawan subong, kung maghaling ka sa bigon, kalinog ka, kabatuan ka, tanan niya cross agyan mo, hala, mamasign of the cross ka, kailan sa muliwat sa Jesus, maluoy man ka mo, tapos na. That's why the front of the cross, that's your salvation, that's Jesus. Wala siya napabilin, dira cross na lang nabilin, that's a reminder sa imo. Because the final judgment, nga dito ni kasaka ang mga katawahan niya, ano, ubrahan kay Jesus, na nailan sa Jesus, sa sign of the cross ka mo. Kay mga 30 ka bill na dito nagpanguros, amo naging final judgment ka ilan sang si Jesus, amo na nga ito nyo tiniintindihan. That's why it's now the time nga ang pulong sang Ginoo, basic instruction before leaving earth, maintindihan ta. Pangitaan ninyo ang satsaran, amo na ang meror nato. Hindi ka mo mangakig, hindi ka mo maugot-ugot nga, kasi Satanas lang naugot kung ang hambal ang pulong sang Ginoo. Tanong nyo ba ang ato niya kabuhihatanan, ipatapik ta sa lawas ta, agad may protection kita. Ang pulong sang Ginoo is very simple. Hamali pamati ang pulong ko, may kahilwayan ka, may protection ka. Kaya mo nang promesa ko, ihambal lang akong pulong, kaginabantayan ko, hambali Jesus. Amo na mabuday sa ato, namigong matuhan, tabala ang pulong, ginapamatian, wala taman natuhan. Ginapamatian, tamlang, wala taman ginapply, negative man gihapon. Mateo Jesus uno hambalya ang authority gihambal ninyo kay amo na communicating us Ginoo. Ihambal ninyo kay amo na matabo sa inyo. You will have what you say, ihambal kita, I am blessed, then you are blessed. Ihambal nato makalakat ako, then you may makalakat ikaw. Specific ano ang gusto mo. Hindi maguntat hasta nga hindi niyo mabaton. Hindi niyo maguntat, hindi niyo mabaton ang kalinungan. Hindi kamo maguntat sa paghambang, hindi niyo mabaton ang pagtuo kag ginhandom ninyo. That's why ang hambal kamo pulong sa Ginoo, kapulo ko kulang. Tudo, dugangi pagid pulo. Tanawunta ko, mabilin pa ng espiritu. Mabilin pa na ang mga malas. Why? Because you know, and you know, and you know, nga balaan mo nga may Kristo ikaw sa imong kabuhi. Kagamuna lamang migugma. Kagamuna si Lord, but looking to Jesus. Panawag ka. Pangayo ka. Tulokon mo si Jesus, hindi ang kalibutan, ang negatibo, ang sa palibot ni mo. That's why amo nang conflict bala. Gamay lang depresya na padako mo kaya sari mo katulok. Tanaw nyo bala ang tulokan nyo blang nobyas ang iban. Problema kagidna mo. Hambalang ko na dahil nyo, tulok mo smiga ko. Pagod looking to Jesus, the author, the finisher of our faith, there is no discouragement, there is no distractions. Why? Because si Jesus nagprovision na kare, kamo tanan nga ginabugatan, kare, kamo tanan. Kaya ako magabulig sa inyo, panawag kamo, kaya ako magabamati sa inyo. Inyo, ano ginatawagan nyo? Marites? Ministry Marites? O to ng tao nga manginwise, may gumagsipir lang na babaya. Kada hambal yan, maghambal sila yan, bullseye, why? Because natanaw niya na panumdum niya kay ara ang satsaran nga inahadlok siya maghambal sining mga butang. Why? Because naintindihan niya. Kaya mo manambal sa Ginoo na I will never, never, never forsake you and will not abandon you. Hindi kayo magbiya. Yung ginoong tao, ayan, bayaan ka sa pamilya mo, bayaan ka sa ginikanan mo, sikway ikaw sa mga utod mo, apang isa lang kabuton kung may Jesus ka, the Lord will never ever abandon you. Hindi yung ginikaw utod pag amandon. Kaya ang ginoo palangga niya ikaw, ang ginoo kita niya mo kasi kasing sa Proverbs 23-26 na nambalya, my son, my daughter, give me your heart, I tell you. Na kisa wala kita heart sa utod to, wala kita heart sa panimalay naton. Abang hambal sa Ginoo, my son, I will give you another new heart. My son and daughters, I will give you another new mindset. Kagnyan kun iya na sa Ginoo nga kasing-kasing kapauna-una, ara ang kalulo, ara may gugma ang kalipay, ara may gugma ang joy, ara may tawag mo ang hope sa atong kabuhi. Faith, hope, and love nandyan. Kagamu man na may gugma, himuon mo ini kag ang Diyos malipay. Nga ang Diyos malipay, kaya nga amo na nabalik mo family to family. May gugmang problema, subong problema, pamilya mo. Mga lupa, gernaway, mag-utod, gernaway. Why? Because that greediness. Nga panakunalan nila sila ginikanan na kinasuhanay. Why? There is no God. Apang may Jesus sila, dira gini-istorya nila, di party nila, week sa well-share sila, wala sang mga kadalok, wala sang natawag na magbinta. Why? Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And if you have wisdom, get understanding, and that wisdom to know what to do, that's your protection. So bang migugmaya, maglakat ka mo, gabi, pag gusto ko mo kalaga, wala ka mo protection. Bangod si Satanas, so bang ginasabog niyang espiritu sa kalaot, sa kamatayon, sa disgrasya. Apang kung kamo, may Biblia kamo, basic instruction before leaving earth, makita niyo mabasa, may protection ka mo, kumagsiling ka mo, the Lord is my shepherd, I shall not want, because ang Ginoo nagmanugbantay, because ang Ginoo nagkauna, because ang tanan nag-success kami, kaya gin-surrender namon ini tanan, so na-submit your plans in the Lord, and the Lord will bring you success sa life ni mo, ang Ginoo mag-success, may kung mga blessings, sambal sa Proverbs, yes, may tiros, ang kasiling ano, hambal ya, the blessings of the Lord, there is no add sorrows, there is no add trouble. Natagaan ka pa bala, maghatag ka mo blessings, may aman pa. Nari, kortabi mo, hapos ng mangita, kortak, hindi ka nalang maghatag. Ang blessings ang Ginoo, ginhatag, ginabigubang, wala sang kumon. Ang blessings na kung ibalik sa iyo, tripod, ibalik sa iyo sa Ginoo. Nga mo nang espiritu naton man. Utod ni gugma kung may Jesus ka mo, kalipay ninyo, magbulig sa utod ninyo kagpamili. Kaya because, again and again, I tell you and I remind you, the first ministry is your family. Gaministeryo kamo si ibang tao, ahayay mo panimalay to. Kahata ka to si ibang tao, ahayay panimalay mo, gutom ang kabataan. Ahay dito ka pinarilhig ka to si ibang balay, imo balay, hindi ka kalimpyo. Ahay ginauna mo to ang iba niya kalibutan, iban dito ang balay mo, hindi mo matinder. Hindi mo matinder ang imo panimalay, hindi mo matinder ang bata mo, hindi mo matinder ginikanan mo, hindi mo matinder utod ni mo. May kabuhi ka to, yes, but tell you, may gugmad that sambal niya, praise together, stay together with your family, and the Lord will bless you because of worship sa familia, hambal niya. If you worship the blessings of the Lord, if you worship me, I will extend your life. If you blessings me, you will be promoted and you will be protected, it will be different. Why? Because you are carrier sa presensya sa Ginoo. You are carrier sa paghimaya sa Ginoo. You are carrier sa himayo. Ang mabutang ginaistoryahan. Una ka pa ito istorya sa mga pulos-pulos ng mga barkada, ng mga hindi tumuloo. Kuhaon lang nila imo. Dasa ka mo tumuloo na tawag ka mo Bible believer. Kamu bala? Wala ka mo ka pamuyayaw. Tanaw bala? Kung ano sa kasing-kasing sang tao, amo na magawa sa babaya buyayaw. Pero pasugiri mo may Diyos man. Pero kawatan, scammer man. Tanong bilang wala sang integridad niya kabuhi. O ito, baskin wala ka kwarta, abo lang na nabilin sa atong mo integridad mo tindugi. Kasaligan, ikaw balang natawag. Kwarta-kwarta makita lang na yan mo, trabuha nga mo, i-delivered mo. Trabuha. Namuman na sa Ginoo, utod. Importante ang kalag mo, ang tao may kalag, may lawas sa Espiritu. 2 Thessalonians 5:23. I-fed agi mo espiritu sa mga pulong sa ambahanon gospel sa Ginoo gawain sa langit na dito kabila ka nang kasimba ka nagakanta amo na ang pagkaon sang espiritu mo na kuma espiritu ka pa ikaduha nga pagkaon mo kalag mo amo nang pulong ginambal sa inyo pagkanaman ninyo ato ni kita ka pamati Ginoo na ni pang tagaan yung time tanan busy ka mo halin Lunes Sabado imo hasta Domingo dala sa imo paged utod. Ang sa kabutang tipong kamo sa inyo panimalay. Communion kamo sa inyo panimalay. Pray kamo di sa inyo panimalay. Mabudlay gidi na. Atong tradisyon eh. Dapat maintindihan, you are the church. Kabuto ulo lang kita ang atong kasing-kasing. Kuto dalo kalipay malipay ang Ginoo nga asawa, amay, kakabataan, nagahugpong sila, nagaistorya sila, nga kalaot na gin. Apang kung may Jesus, may Ginoo, may pulong sila, may protection sila. Kuto ang reliyon mo, hindi kaluwa sa imo, pari pastor mo, hindi kaluwa sa imo, bispo mo. Personal relationship with Jesus, personal ang kaluwasan, na kumamati ka mo. So sa ining programa, ginimo inis ang gabay sa bagong buhay, may chance ka magbago ang kabuhi. Kung may Ginoo ka mo, may Jesus ka mo, may Holy Ghost ka mo, nga gatoy-toy, kaalam sa inyo. Gina-remind kita sa Diyos, ay hindi ginawarningan kita. Pamati ka mo sa Ginoo, then may kabuhi ka mo. Kung hindi ka mo mamati, magkaramatay lang ka mo, hindi ka mo mapuslan. Ilindol ka mo, mapatay ka mo, bye-bye lang ka mo, kaya wala nyo naintindihan nga ka mo, anak sa Ginoo. Kaya kung anak sa Ginoo, may proteksyon. Ang anak sa Ginoo, yan may kasiguraduhan. Kabuhi nga walay katapusan, kay Kristo lang makitaan. Si Kristo lang ang tawgon mo, hindi si Maria. At ano nyo lang pulong sa Ginoo na, I am the way, the truth, and the life. No one commits to the Father except through me. Ako ang gawang, ako ang pertenaba ni Jesus. There is no other name in heaven and earth but by the name of Jesus Christ who died on the cross of Calvary. His name is Yahweh, His name is Emmanuel, His name is Joshua, His name is the Lord Jesus Christ. Mamuna, dapat di kita ignorante, bla. May Biblia ka ba sa balayo? Naintindihan mo lang, B-I-B-L. But ang basic instruction, ang meaning niya, before leaving earth, maintindihan ta, may time, ikaw mag-spend time, mag-istorya sa iya. Spend to talk to your God, meditate, there is a God, may 2 oras, mag-istorya ka, relax ka lang, bala. Tanong niyo, bala, may gugma. Naga, ang pulong sa Ginoo, I speak unto you, nagalimpyo sa inyo pauna-una, kagaya nagadalas ang kahilwayan. Utod nag-remind ang Ginoo, magabisita probinsya, probinsya. Pagkare ni Kristo Isos, subong migugmaya judgment. Ang mga katawan wala sang natawag na intindihan sa pulong bagod bisi. Utod, ano nabisihan nyo? Tagayon man importansya biyang Diyos. Subong ini migugmay ng programa, butang gabay sa bagong buhay. Sino magagabay sa ato na Holy Ghost? Purwisa inaaman sa Jesus, nagare ako halin sa langit, halin sa duta, kagalin sa duta, nabalik ako sa langit. Apang maihatag ako nga manog, comfort sa inyo, amuna ang the Holy Ghost. Tanong nyo ba ang the book of Acts chapter 46-47? Ang Holy Spirit of book of Acts 19. Ano ang ebidensya nga ara ang balaang Espiritu magtoy-toy sa inyo? Where is your evidence, sambal sa Holy Spirit? Wala gani ka kumbalong may balaang Espiritu Santo, nga magatoy-toy magkagiyagali. Tanong niyo bala, dapat yun na maintindihan, may amay, may langit, may amay, may anak, at espiritu, ara si Biblia. Hindi kita maging kulto. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, go and preach the Word of God. And Almighty, Almighty God, the same ina nga personas. Tanong niyo bala. So yung mga katawan nagkakurulto, mga katawan upod kay Satanas. Why? Wala nagpamati. Wala sang spiritual leader, wala sang spiritual father ng balsang Bible. God posted a spiritual dira nga mag-ubay sa inyo. Magkita na, basa nyo yung Jeremiah 3:15. God nag-posted sang spiritual nga tatay. Ang simbahan, the head is Jesus, but the head sa kabisyon, may pari, may pastor, may obispo. Mapang mga rebellion niya subong ay gapamati sila sa pulong sa Ginoo. O tuwing ko magsimba ka mo, tutulad yun, mamati pa kauna ang inyo kalag, pamati ka mo sa pulong sa Ginoo. Response ka mo, Lord, I'm willing to change. I'm willing to follow you. I'm willing, Father God, you to change my life. O tuwing ko ginihimoon mo, ina, ang Ginoo hindi magduwa-duha nga. Now, right now, your life will never be the same again. Ibutayo, isulat ninyo ang goal ninyo, ang inyo, ano sa Ginoo, ang kabuhi sa tawas talang stinta mo. Mapag-pagsak ka pa ka, Bobby Gugmaya, palapit na ka mo sa Ginoo. Because your destination

kay sila yaga burugot. Panulay. Kasong nag-away sining kalibutan sa tanas ka Ginoo. Apang kon may ang Ginoo nga ara ang suga, hindi makita og galit naton bangod may pulong kita. Wala sang perpekto nga tawo, wala sang perpekto nga pare, wala sang perpekto nga pastor. Ang perpekto nga tawo si Jesus lang. Napatay apang wala nagpabilin sa cross, ikatlo adlaw da banhaw siya. Si Kristo Jesus lang ang Diyos manluluwas nga wala na napatay tawo. O nga ba, sabi ka, matyagan ko Jesus, tawas duldul. Jesus siya nagapamati sa pulong niya na in the beginning, Genesis 1:1, in the beginning sa ginsuguran, ara na ko ang balsang Ginoo. Palapit ka mo, panawag ka mo, very simple lang, tanawan ninyo ako, wala na sang iban. Ang tutay na natin, subong mo, subong, telio, ang Ginoo yung manukot na gidya. Abi yan hindi ka mapagbuhod lindol, hindi tanan yan, makramatay ka mo nga wala, mapuslano ng kabuhi nga wala kahulugan. Utod subong ang pagpatawad, damaan ka importante mo, agad ang blessings i-release. Kung hindi ka magpatawad, ang blocks, ang blessings tell you, hindi magdaloy, bagod hindi mapatawaro niya kasing-kasing, bagod sa bugaw nga ra sa imo, bagod sa kabuhi ni mo. Tao subong niya, bastos mo. Kawaka lang ba nila, wala ninahalungan. Hindi sila kabalo maghambal nga na pang dusak na yan, na pang buno yan, no? Tanong nyo bla, ang baba mo dalitan? Ang baba ang inimigog ba, makadala-kadalaglagan o kabuhi o kamatayon? O baba na kasiling ini kung matawag nga pag-success? Already you will have what you say. Kung naghambal ka, Lord, it changed my heart. Ako nga baba. Lord, baguha akong kabuhi nga hindi ako makita o gali ko makitaan ikaw. Agad hindi ka mo yung Ginoo. Tanong nyo bla, nadala nyo pa ang Ginoo? Panulay ginobra mo, Ginoo? Uy, pagbago, tell you. Huyan ang Diyos. Who run away for these people nga compromise. Who run for these people nga muning kabuhi. Pagbagong magkakwarta ko sa kakompromise kita. Pabayi lang sa daya. Utol ko palangga mo ining pamilya mo, palangga mo panimalay mo, ginasabdong mo. Kundi sa mamati, iya na na iya. Mandaran mo sa ngalan ni Jesus, ginarumpag ko ang demonyo hindi makaras iya kabuhi. Narumpag ko ang sala niya nga mag-stop na hindi na magpakasala. Tanong nyo ba lang, ubra ka sala, tobra ka sala. Hala pa mamana ka, masisino lang banahon mo, tanang yung demonyo. Demonyo dito sa ginobyo mo, sa bana mo, lain ng mga bana, lain ng bana. Amo na mabudla yung espiritu, magaling si mo kay tanan yung espiritu na ara na si mo kabuhi. To become one flesh. Habang kung matarong man na ihalad ninyo ang iyong kabuhi, kakalukan nga lawas kalagang espiritu sa Ginoo kadyan, hambal sa Ginoo, ako lang, mga puyo, ako lang, mga toy-toy, ako, nagpangigya kalag lawas ang espiritu mo. Oto di halalang inyo kalaglaw sa espiritu nga panagigya hindi kay Satanas. Ini nga lawas templo sang Ginoo. Kun wala ka ba bana pangayo ka sa Ginoo hindi nobyo kay sa Bible wala sang nagapanghatag nobyo. Hatag dere sa Bible ya asawa. Nara si damo adultery, damo fornication. Formal bala kita. Nga may kahadlo kita sa Ginoo. Oto ini tanan ini nga trumpeters it is a warning sa tanan sa aton nagud magchange ang kinabuhi. Bangod ang pagtuo nagaabot sa pagpamati sa pulong sang Ginoo. Ang pagtuo makapamuot sa Ginoo amo na ang maglakat ikaw nga may pagtuo kay ang Dios lang ba mo kag ang pulong niya ginameditar nimo nagakunik ikaw ang imong espiritu. Oto ni mga katawan big great trouble nga katabo sa ila kay nga wala sila naga-function sa bablaton sa Ginoo, wala sila nagapalapit sa Ginoo, wala sila connection sa Ginoo, wala sila mahambal pundo pa kauri lakalag sa Ginoo. That's why trouble tanan-tanan, wala kalindungan, na stress sila, nga bati-bati lang naga ano sila. Why bangod wala na pasad, wala ka napundar sa bablaton sa Ginoo ang imo kasing-kasing nga may pulong ikaw. Only the word of God can change you, only the word of God can cleanse you, because now you are already cleansed because of the word that is spoken into you. If you listen, the Lord will bless. If you listen right now, the Lord will deliver you, will promote you, will give you favor wherever you are. Why bangod ang Ginoo, Ginoo na naton. Noton, maskin din ikaw subong, is now the time nga 180 degrees isli mantis tingi ang Ginoo. Kapoy ka na sa lakwat sadra, kapoy ka na dakahana hinaras haras dra, kapoy ka na kapadiaw dayaw dra, kapoy ka na kabugal dra. Sige ang light ni mo nga simple lang, humble kay ang Ginoo mataas sa imo. Simple lang ang kabuhi ni mo, ang Dios ara sa imo. Alagari ang Ginoo, walihi ang Ginoo ang makatauhan dira. Nyan, malipay ang Diyos. Nyan, ang anghel mag-assister sa imo. Kung manubod na yan ikaw sa papagita, makaraos ka kay ang Diyos upod ni mo. Panawag ka mo, panalapit ka mo, hindi mag-give up, don't stop. Only believe, bangod ang pulong sa Ginoo will not return void. Whatever they speak, they will fulfill it, His word. Hindi ang Ginoo butigon.

0: Hindi ang Ginoo maghambal na himuon ni nene ka nga isang tao promisahan ikaw pagkatapos butang ikaw sa alang-alang. That's why mangin mahalungon kita. Ini nga reminder sa inyo ang Ginoo nag-apply sa inyo. Utod pagkanain nyo kalag sa liwat sa pulong sang Diyos. Kag madamo nga salamat sa sini nga aga sa liwat ang gabay sa bagong buhay nagapadayon kag ang Ginoo magabindisyon magpakamayo sa inyo maskin din ikaw Lord haplasa sila. Ang kamot may hanta hatak sa ila ang kalipay ayan may mga problema sila Ginoo hindi nila makaya ayan Ginoo nabugatan sa mga utang nila apang ikaw ang solusyon wae na sang iban nga ngalan nga solusyon sa langit kesa duta ang ngalan lamang ni Jesus Ginoo hindi sila maguntat sa pagpanawa kaya bali mo pangayo kamo asta nga hindi maguntat hindi nyo mabaton until now do not have because do not ask in my name. The name of Jesus Christ is powerful. The name of Jesus Christ is covenantal because of the blood of Jesus Christ and the word of God is amo na hamba bali na reserbaya sa aton kung may pulong ka may Kristo ikaw utod maluoy ka man sa imo kalag maluoy ka man sa imo espiritu time na ini nga ang tao nga nagapamati subong hambal sa Ginoo may pagpakamaayo sa ngalan ni Jesus mabuhi ang spiritual mo nga patay sa ngalan ni Jesus magabugtaw open spiritual eyes your spiritual eyes will be open agud mamati ka pukawa sila hikuta sila Ginoo tudlo sila personal sila kinabuhi kaniyan ang Dios magabindisyon sa inyo ang inyo ko boss nga lagad Bishop Lerio Pacificar Celestine nga nagapanamyaw mayong aga kag makita kita buhas alas 9 hasta alas 11 sa aga magasimba kita dira sa Faith Mission Church dira timawa kita niyo Faith Mission Church alas 9 hasta alas 11 sa aga busa ini magkalipat si Kristo magkakareliwat kag mag-angan ka ang Dios nagahigugma sa imo busa tanan kita palangga sang Ginoo mayong aga sa inyo tanan God bless us all.
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

Voice of Calvary, ang tingog nga nagabantala sa maayong balita ni Kristo Jesus, na siya nagkari, napakay, gilubong, nabanhaw kag magabalik liwa.

Salamat gid sa sinang ambahanon. Now, diri sa libro sang Acts in chapter 15, mga kauturan kagkabyanan, in verse 2, when therefore Paul and Barnabas had no small dissension in disputation with them, they determined that Paul and Barnabas and certain other of them should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question. Ginoo Diyos o labing gamanan nga may, salamat gid sing madamo. Sang imupulong nga puno sing kamaturan, ang tagsa-tagsa kapulong halin sa libro sang Genesis, pagkatto sa libro sang Revelation, puros ini o Diyos kamaturan, kag dapat amon ibutang sa eksakto nga duog ang tagsa kakamaturan, agud ang tao hindi magtalang o kung magbinaisay. Ini kun siya naluwas sa bugay sang Diyos, siya mag-aagli sa sining kamaturan. Buligi ang imo alagad, kay wala siya sing kaalam, o kung ihibalo, kay tao siya kag wala siya sing nakuaan sang kamaturan, ikaw gid lamang kag ang ining imo balaan nga pulong. Gapaubos kami kag nagapangayo sing bulig o balaan nga espiritu sa pagtuytoy sang imo alagad, sa pagtudlo sa mga utod sa Ginoo, kag sa mga kabyanan agod sila makaangkon sang kaluwasan paagi sa pagtuo. Ini ang amon pangamuyo. In Christ Jesus we pray. Amen. Matingala kamo mga kauturan kagabyanan nga ang kaluwasan nato nga ginatudlo is true faith. Paagi sa pagtuo kag ina nga bersikulo ginsulat ni San Pablo sa libro sang Ephesians chapter 2 in verse 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Pagtuo ang ginahambalan nga ang tao maluwas paagi sa pagtuo. Ina nga kamaturan ginpasad sa pagtununan sang Diyos halin sa pagkatapos nga nabanaw si Kristo, may ara siyang ginhatag nga pagtulunan kay San Pablo nga ginabais sang iban nga mga Hudyo nga wala naluwas sa bugay sang Ginoo. Sa ginbasa naton kay na in chapter 15, may ara dira nga disputation o kung pagbinaisay mga ambyan kagauturan kagsuno sa Ilonggo. Kagbasaon ko ini mga ambyan kagauturan na siling sang Ginoo sa Bristo, busa sang si Pablo kag si Bernabe may hindi dutay nga pagbinanggianay kag pinuyasay sa ila. Si Pablo kag si Bernabe kag pila sa ila gintangduan nila nga magtaklad sa Jerusalem sa mga apostol kag mga tigulang nanungod sining kasuayon. May ara nga kasuayon kay bangod sang question sang mga pagtudlo sang iban nga tao nga ginatawag sang kasulatan nga false brethren. Amo ning ila pagtudlo in verse 1 of chapter 15 kag ang pila ka mga tao nga nagdulog gikan sa Judea nagpanudlo sa mga kauturan kag nagsiling kung hindi ka mo magpa-circumcidar suno sa kinabatasan ni Moses, hindi ka mo maluwas. Amuna nga si Pablo kag si Bernabe, ang ina nga pagtulunan may hindi dutay nga pagbinanggianay kag pinuyasay sa ila. Si Pablo kag si Bernabe kagpila sa ila gintangduan nila nga magtaklad sa Jerusalem sa mga apostol
kag mga tigulang nanungod sa sining kasuayon. Nagkadto sila sa Jerusalem. Kag ini nga time is the time of the conference in Jerusalem. Nagkadto si Pablo, no? Kag tanahon naton dili sa Galatians in chapter 2, mga abyan kauturan, para mabalaan naton kung sino upo ni San Pablo nga nagkadto dito sa Jerusalem bangod kay may ara dito nga pagtudlo nga kung hindi ka mo ma-circumcidar suno sa pagtunaan ni Moses, hindi ka mo maluwas. Ang upo ni San Pablo sa tungatiyon in the book of Galatians chapter 2, kay amuni ang ginambal ni San Pablo in verse 1 of chapter 2, then 14 years ago, after, muna, no, sa pagtuon ni San Pablo, 14 katuig na ang nagligad. Then 14 years after, I went up again to Jerusalem with Barnabas and took Titus with me. So, ang upod niya nga isa, si Barnabas, si Titus, kag si San Pablo. And verse 2, and I went up by revelation and communicated unto them that gospel which I preach among the Gentiles, but privately to them which were of reputation, lest by any means I should run or had run in vain. Sinya mangin walay pulos ang ako ng pagtudlo. Kay bangod, nagtudlo siya sa mga Gentiles. Di ma ang mga Gentiles ngayon kung sila magtuo sa Ginoo, wala sila iya ginasirkumsidar. Di may nagtudlo dito nga kung hindi ka mo masirkumsidar. Suno sa kasuguan ni Moses, hindi ka mo maluwas. Kung sa yun pa ang kaluwasan, daw pag-intindi nila, daw sila lang maluwas nga sila ang nasirkonsidar. Kaya ang mga Hudiyo, mga circumcised people na, na mga abyang kaguturan. Di bangon sina, nagkatuto si San Pablo eh. Pero sang wala pa siya nagkatuto dito, ginpilit man niya nga si Titus i-circumcidar. Kay bangon pag-abot nila dito, may mo mag-question sila kay Titus. Kay si Titus isa ka Gentile. Ang iya nga Eloy is a Jewish. Kagsunod, ang iya amay is a Gentile. Therefore, si Titus is half Gentile and half Jews. So, sunod kay San Pablo, sa wala pa siya nagkadto, ginpa-circumcise si Titus in chapter 2 and verse 3, but neither Titus, who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised. Na, ginpilit gid bangod sang mga akusasyon. Sino to ang nagtudlo? Suno ka San Pablo in chapter 2, verse 4, and that because of false brethren, ang nagtudlo to, hindi to matuod nga utod sa Ginoo. Kay balan mo ang nagatuo sa tuong panahon, Hudyo kag Gentiles pariyo lang. Hindi na may kinalain. Kay may kasuguan sila sa una ng Gentile kag ang Hudyo hindi magupdanay. Bisan sa pagkaon, apang pag-abot sa mayang balita sa bugay sang Diyos, kay sila nagtuluo, nagupod na ang Gentile kag ang mga Hudyo. Tiyan mo na nga siling sang versikulo 4, siling San Pablo, chapter 2, sa Galatians, in that because of false brethren, and ours brought in, who came in privately to spy out our liberty, which we have in Christ Jesus, that they might bring us unto bondage. Oh, kag ina nga pagtulunan, gintindugan ni San Pablo gid ang iya nga ginangkon nga salvation
ng taong naluwas pagi sa pagtuo, he is free. He is in liberty. Hindi siya makumpile sa pag-obligar sa pagtuman sa kasuguan. O, mga biyang uturan. Tisiling San Pablo da, sa verse 5 chapter 2 of the book of Galatians, to whom we give pleased by subjection. No, not for an hour, that the truth of the gospel might continue with you. So number one, ang ginatindugan San Pablo is the truth of the gospel. Para kamo kabalo, ang gospel amo ini ang naghilway kay San Pablo sa kasuguan. Amo na ang meaning sang truth of the gospel. Amo na nga ara ka sa liberty, hilway ka na. Hindi ka obligasyon, wala ikaw ginaobligar. Kung ara ina ikaw sa kamaturan sa aming balita, nga ara kay Kristo, you are not obliged to obey the law. That's the meaning of the truth of the gospel. Oh, mga biyang uturan, may binaisay dito mo. Tibangon siya na, kumadtog ito si San Pablo eh, kag si Titus. Pero giniisip gid ni San Pablo nga ma circumcise gid si Titus. Kag ini nga circumcision, mga abyang kauturan, ginimo na ni San Pablo agud pag-abot niya dito sa Jerusalem, hindi sila mahuyan. Now, tanaw na sa chapter 16 of the book of Acts. In verse 3, him would Paul have to go forth with him and talk and circumcise him because of the Jews which were in those quarters, for they knew all that his father was a Greek. Ang amay ni Titus is a Greek. Di mo na ginimo ni San Pablo? Hmm? Ang iya ginatudlo, hindi lomo, kundi the gospel of the grace of God. Amuna ang iya nga gintanaw. So, amuna nabutang na naton ang eksakto nga kamaturan. Now, mabalik kita sa chapter 15 sa book of Acts. In verse 7 of chapter 15, and when there had been much disputing, Peter rose up and said unto them, pertigid pag binaisay mo, oh, nagkato si Peter, rose up and said unto them, men and brethren, you know how that a good while ago, God made choice, bilang pili niya sang Diyos, among us, that the Gentiles, by my mouth, should hear the word of the gospel and believe. So, tanaw nato na mga biyang uturan, ha? Ang nanungod sang kontinente sang gospel. May ara dito nga pagbinaisay gin. Kag ang mga sikta sa mga Pariseo, nag-intra naman mo. O, kag subuman ang katigulangan dito sa Jerusalem. In chapter 15 and verse 5, in verse 4 and 5, and when they were come to Jerusalem, nag-abot na si Pablo sa, dito sa Jerusalem, upon si Barnabas, kag si Titus, they were received of the church, gimbaton sila sa iglesia, and of the apostles, and elders, and they declared all things that God had done with them. Gindeklarar ni San Pablo, oh, dito sa Jerusalem, sa katigulangan, kag sa mga pusol, kung ano ang ginimo sang Diyos. Nanungod sa pagtudlo San Pablo, nanungod sa maying balita. Para kamo kabalo, ang ginatudlo San Pablo is the gospel of the grace of God. Ha? Amo na ang nagluwas man sa iya, kanaghilway sa kasuguan, kay wala sing ibang nga reliyon nga magasulod dito sa Jerusalem. Ila binagit kon magupod ang mga Gentiles. Dito na baton sa mga Hudyo ang
Gentiles. Nanungod sa pagtudlo ni San Pablo. In verse 5 of chapter 15 of the book of Acts, but there rose up certain of the sect of the Pharisees, which believed, saying that it was needful to circumcise them and to command them to keep the law of Moses. May arag ito nga nagtindog, sikta sa Pharisee, nga nagtuuman. But there rose up certain of the sect of the Pharisees, which believed, saying that it was needful to circumcise them and to command them to keep the law of Moses. Hindi lang circumcision, and also to keep the law of Moses. Sa itong pa, may mga Pharisee dito nga nagtuluo kang nagasunod sa kasaguan. Tibangod sina, nagalabot tingob ang mga apostol nga iban, including si San Pablo, kay wala man sila gawa ka-intindi, abinila sila lang ang may apostles, kay balaan mo, ang ginpili nga unang nga apostol ni Kristo, do silang ina sa Matthew chapter 12. Kag inang mga apostles nga ina, gintagaan sang ginuona, sila sing gahom sa pagpanabog sang yawa, sa pangayo sang tanan nga sakit, kag sumungman sa pagbanaw sa mga patay. Ina sa chapter 10 of the book of Matthew, sila lang ang nakabaton sinang gahom na magapangayo sang tanan nga sakit, magapanabog sang yawa, kag sumungman sa pagbanaw sang patay. Sila lang nahimo. Kag nahimo na nila, amunang chiling sang kasulatan in Matthew chapter 10 in verse 1, and when had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Sila na lang gintagaan kag ina nga panahon si Kristo wa ipanapatay, kay wa na lubong, wa ipanalubong, kag wala pa naman na, kag wala pa na nagtuo si San Pablo. At the time, sila lang ang 12 apostoles. Kag ang pagtudlo sang Diyos sa ila ni Kristo, nga ini sila magakadto sa panimalay sang Israel lang. In chapter 10 sa Matthew in verse 6, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Dito na sila magkadto, hindi sa Gentiles, sa muna nga may binaisay dito. Mangod kay may arang nga Gentiles nga nagtuluo, kag nagupod pa ka San Pablo ang ibirin sa si Titus. Kag dito sa Jerusalem nga na, ang mga ara sa iglesia nga nagtuluo, mga apostolis na upon nila, kag mga disciples nga iban. Kag wala pa yadto mga grupo sa mga Gentiles nga ginluwas ang Diyos, pagi sa pagtuo sa mayang balita sa bugay sang Diyos. Wala pa. Tibangot sinagintudluan ina sila sang una ang mga apostles

is talking of the gospel of the kingdom of God nga amuna iwali hasta mag-abot nga mag-abot ang katapusan sang kalibutan. In chapter 24 of the book of Matthew, in verse 14, in this gospel of the kingdom, amuna ang gospel of heaven, o kung the gospel of the kingdom, shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Amunang iwali nila sa itong tiyon, sang buhi pa si Kristo. Wala pa siya napatay. Tiya mo man na ang ginawali ni San Pablo. Ani, I mean, agawon ko, koreksyonan ko, gilambal ko. Amunang ginawali sang duse, kapostolis kag San Pedro, mga biyang kaguturan. So, amuna, gaman na sila patay mo. Kag sunod na kapanabog sang yawa, kaysa ginarian wala na inang mga sakit kag sala sa kalibutan, kay ayo na sila sang Ginoo. Kita mo may ara nga ang imo sala na patawan. Kag sinumor ila sa panahon ni Kristo, siya wala pa siya napatay si Kristo. Ang ila ginasunod na kasugwaan mo, kasugwaan ginang ilang nasunod. Di bangod sina, wala sila kabalo ngang kasugwaan may katapusan. San una tapos ang kasugwaan? Oh. Si Pablo sina nagtudlo kay may binaysay mo. Kabalo sila nga ang Ginoo nagatudlo. Sang kamaturan kay ang pagsakatudlo ni Kristo alin sa libro sang Matthew chapter 10 na o kung bilog nga Matthew hasta sa John, pulos na sakto mo. Pero actually, wala pa to si Kristo na patay. Wala pa tumatudlo ang mayong balita sang bugay sang Diyos. Ang ila ginatudlo ang mayong balita sang ginarian sang Diyos. Mga abyan kakauturan. So, simpre, bangod sina, may binaisay. Kay kami nagatudlo sa mayong balita sang ginarian, imoya, si Pablo nagatudlo sa mayong balita sa bugay sang Diyos, sa kaluwasan, tisiling sa kasulatan, ginhimo ni San Pablo nga pag-abot niya dito, gin-circumcise si Titus, kag dito niyang gintunlo ang pagtulunan nga ginatag ni Kristo sa iya, ngang tao maluwas sa bugay, pagi sa pagtuo. In chapter 16 of the book of Acts, in verse 30 and 31, and brought them out in said, sirs, what must I do to be saved? And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thine house. Kaya sa Old Testament, wala pa ina. Na magtuo ka, kag ang bugos yung mga panimalay, maluwas kay Kristo. Amo na ang mayong balita na ginatudlo ni San Pablo nga ginangkon ni San Pablo nga ginbaton kag ina ginambal sang Dios nga ang ina nga mayong balita ginsulat ni San Pablo in chapter 20 of the book of Acts true kay Luke na writer sang book of Acts niya, but none of these things move me, chapter 20 verse 24, neither count I my life dear unto myself so that I might finish my course with joy in the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. So may ara nga duha ka klase nga gospel. Gospel of the kingdom of God sa panahon ni Kristo kag sa kasuguan. Kag pagkatapos nga si Kristo napatay ginubong grabanaw ginatag ini nga pagturunan ni Kristo kay San Pablo. Nga muna ang gospel of the grace of God. Mayong balita sa bugay sang Diyos nga ginatag sa iya. Kag ina nga mayong balita, wala na ginisip sa Pablo nga mahal ang iya kabuhi, kundi ang kabuhi ni Kristo nga napatay sa aton mga sala. Amuna ang mayong balita. Nang mabalik kita sa libro sang Acts chapter 15. In chapter 15, in verse 5, but there rose up 13 of the sick, chapter 15 sang Acts, of the Pharisees, which believe, nagduuman ng mga Pariseo na, pariyo man kay San Pablo, kay San Pedro, kay James, kay

dyan kag sa mga apostles nga ra sa Jerusalem. Naupo to sila sa pag binaisay sa sulod sang Jerusalem sa templo nga ina. Siling sang Ginoo sa verse 5, but there rose up certain of the sick of the Pharisees, which believed, saying that it was needful to circumcise them and to command them to keep the law of Moses. Sundon gid ang law ni Moses. Ti bangon sina mga biyang turan, gintindugan ni San Pablo ang mayong balita sang bugay sang Diyos. Wala gid siya nag angkon nga sala inyo na. Wala gid siya nagsiling. Gusto man na, pero wala lang nabutang sa lugar. Kaya wala ina natudlo ni Kristo nga, sundo ng law ni Moses mo, kundi nga magtuo. Maluwas sila, mga biyang uturan. Di bangon sina, siling ni San Pablo, balik kita sa libro sa Galatian, kay may ara ina nga relasyon na ng pagtudlo. Sa Galatian chapter 2, ti siling sa Ginoo sa verse 4 up to verse 5, in that, because of false brethren and ours, brought in, who came in privately to spy out our liberty. Amo to nang binaisay sila. Liberty na sila si Pablo kay Christ mo. Our liberty which we have in Christ Jesus, that they might bring us to bondage. Into bondage. Sa itong papabalikon sila sa pagtuman sa kasuguan. Amo nang meaning San Pablo. Verse 6, verse 5, but, verse 5 of chapter 2 sang Galatian, to whom we give priest by subjection. Bilang nagpamati man sila, pero no, not for an hour. Walagi sila magsugot. That the truth of the gospel might continue with you. Mga abyang uturan, dila kita magtun sa mayong berita sang bugay sang Ginoo nga nagaluwas nga wala labot ang law. Inananangod sa kamatayon kag paglubong ni Kristo. Una sa tanan ang mayong balita sa bugay sang Dios, may katapusan ang law. There is the end of the law. Amo nang una para mabalaan sang parasiyo to nga nagbais ka San Pablo. In the book of Romans chapter 10 in verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Sa tanan nga nagtuo ginatudlo San Pablo nga may ara na kamo gin angkon na pagkamatarong. Una, there is the end of the law. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believe it. Sa tagsang nga nagatuo, may pagkamatarong na sila. Kag wala napasad sa law ni Moses. Napasad ina sa law of Christ. Kay may katapusan mo. May katapusan. Ang inang law ni Moses kag ginislan ina sang law of Christ, mga abyang gauturan. San unat naguntat ang law? San unat naguntat ang law, mga abyang gauturan? Sa inyo bi kasano? The end of the law, mga abyang gauturan? Siling sa kasulatan, ang end of the law sang si Kristo ginpatay nila dito sa krus sang Kalbaryo. Na nagambal ang nga, there is the end of the law. Kaya ang kamatayon ni Kristo, amo na ang katapusan sang law. Kay siya napatay according to the law. In chapter 19 of the book of John, amo na nga ginpamatian ginsang mga parasiyo ang gintudlo ni San Pablo. May katapusan ang law mo. Ti siling nga, san una untat ang law?
sa kamatayon ni Kristo kay si Kristo, napatay according to the law. In chapter 19 of the book of John, verse 6 up to verse 7. When the chief priests, therefore, and others, and officers saw him, they cried out, saying, "Crucify him! Crucify him!" Pilate said unto them, "Take ye him, and crucify him, for I find no fault in him." And verse 7, siling ni Pilate, "Nga ilan sang ninyo nga wa isa sang sala?" Siling sa mga Hudyo. And verse 7, pati mga kapariat. Oh, siling niya, verse 7, "The Jews answered him, 'We have a law, and by our law, he ought to die because he made himself the Son of God.'" So wala sila kabalo nga ang diin of the law sa time sa kamatayon ni Kristo, kay si Kristo napatay according to the law. Kay ina nga term, wala man nila na dumduman nga si Kristo nagambal. In the book of Matthew chapter 5 and verse 7 then, "Think not that I am come to destroy the law." "Or the prophets, I am not come to destroy, but to fulfill." They don't know. Ang mga Hudyo, walay kaintindi nga ang kamatayon ni Kristo is to fulfill the law. He died for the law. Agod nga ang tao kung magtuo kay Kristo, hilway siya sa kasuguan. Amo na nga namang iara nga binaisay dito sa Jerusalem. Mabalik kita sa chapter 15 sa Book of Acts. Mga abyang gauturan. Basahon nato liwat sa verse 7. Okay, verse 5. But there rose up certain of the sick of the Pharisees which believed. Nagtuuman sila. Gatuman man sila sa kasaguan. Gatuman sila kay Kristo. Kagina nga record. Pagkatapos nga si Kristo na patay man. Ginahimo niya na sa mga Parisiyon. Of the Pharisees which believed, pariyo na sa mga apostles man. Nagtuman sila kay Kristo. Di galing si Pablo nagtudlo sa mga hintil. Nanungod sa bugay sang Diyos, amuna nga may binaisay. Oh, di nagsulo dito ang mga Parisiyo, siling niya, "Seeing that it was needful to circumcise them and to command them to keep the law of Moses." In verse 6, "And the apostles and elders came together for to consider of this matter." Nagtilipon sila mga abyang uturan kay may ara nga binasay nato sa Jerusalem, sa Church of Jerusalem. You cannot be saved without mag-circumcise ka kag magtuman sang law of Moses. Ina sa verse 1 of chapter 15 sang Acts and also sa verse 5. Kay sa verse 6, nagtilipon ang mga apostles kag makatigulangan kag ginhambalan ini nga butang. Sino ang nag-correct sina? Mga abyang uturan, ginambal naton nga may ara ginambal ang Ginoo sa ginbasa aton number 1 sa book of Galatians chapter 2 number 1, "There is the truth of the gospel." May kamaturan ang gospel. Ang kamaturan sa gospel nga may end of the law. Namo nang number 1, number 2. Makadto kita ra. Karon nagtilipon ang mga apostles kag elders sa pag consider sila nga matter, mga abyang gauturan, ina sa verse 6, nga kun sa ilunggo pa, kag nagtipon ang mga apostol, kag ang mga tigulang sa pagpatungsiling, sining butang. In verse 7 of chapter 15 sang Acts, kag sang may dakong pagpinuyasay, nagtindog si Pedro, kag nagsiling sa ila, mga tao, kag mga kauturan, nakaibalo ka mo nga sang nagliligad ng mga inadlaw. Nagliligad lang inadlaw, ha? Meaning after si Kristo na
banaw, pagtawag ka San Pablo. Kag si San Pablo nagtudlo, kag dito nagwa ang binaisay, kay ang pagtudlo San Pablo, magtuo. Sabay yung balita. Kay number one, ang mayang balita, may kamaturan. Ang kamaturan sa mayang balita, nga may ang law, may end. Kaya karon may binaisay dito. In chapter 15, sang Acts, liwatuan kong pagbasa. Kag sang may dakong pagpinuyasay, nagtindog si Pedro, kag nagsiling sa ila, mga tao, kag mga kauturan. Ti mga kauturan, kag mga tao. Nakibalo ka mo, nga sang nagliligad nga mga inadlaw, ang Diyos nagpili sa tunga naton. Nagpili ang Diyos sa tunga naton nga paagi sa akon baba ang mga hintel magpamati sang pulong sang ebanghelyo kag magtuo. So magkato kita sa ikadua, the word of the gospel. Amo na ang kadua. Una, truth of the gospel nga may katapusan ang kasuguan. Kag ang katapusan sa kasuguan, sa kamatayon ni Kristo, may pagkamatarong da. Nga ang magtumalwas, that's the truth of the gospel. Na, sa liwata, that the word of the gospel believe, that you'll hear the word of the gospel in believe. May ara nga, word of the gospel, wala na sila ka-intindi. Nga may ara nga word of the gospel, nga ang siling San Pablo, and believe, magtuo, abo ang word of the gospel, ang truth of the gospel nga, ang kasuguan may katapusan, sa timpo nga si Kristo na patay. Kag ang nagtuo makaangkon sa pagkamataro, kay there is righteousness, sa kamatayon ni Kristo. Sining may namangkot, ano ang righteousness sa kamatayon ni Kristo? You turn your Bible in the book of Romans chapter 4. Nanungod ini isang righteousness of Christ sa gospel. Ano na ang pagkabanaw ni Kristo? In chapter 4 of the book of Romans, in verse 24 up to verse 25, but for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus, our Lord from the dead, in verse 25, who was delivered for our offenses, and was raised up, and was raised again for our justification. Pagkamatarong na, ang kamatayon kapag lumpagkabanong Kristo is good. The word of the gospel, ang iya nga, meaning, believe, na amuna mga abyang uturan. Si Pedro nagtindog, una, sa pagmamatuod. Ikadua, tudlo sang balaan ng Espiritu. In chapter 15 of the book of Acts in verse 8, in God, which knoweth the hearts, bear them witness, giving them the Holy Ghost, even as he did unto us. Tigani amuna ang nagpamatud ang balaan ng Espiritu nga ara nagabot sa ila. Si Pedro may balaan ng Espiritu pagduoy ka Kristo. Pagkatapos ka si Kristo na patay, ginubong na banaw. Kay santuna, wala sa gatuna. Nanungod siyang kamatayong paglubong ni Kristo na ginambal nila. Kag hindi na sila kuno magtalikod sa kay Kristo, kay bangod nga, masunod sila, bisan sa kamatayon, progin, deny nila. In verse chapter 15, sa book of Acts, in verse 9, and put no difference between us and them, purifying their hearts by faith, gintinuan, ang ilat ng ipusoon sang sala, nga naangko nila, gikan sa sala, kag sang kasuguan. Siling sa verse 10, now therefore, why tempt ye God to put a yoke upon the neck of the disciples
meaning pabalikon sa pagtuman sa kasuguan sa pagbutang sang yok sa ilang anik, which neither our fathers nor we were able to bear it. Able to bear. Wala na ito natuman na. In verse 11, but we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved even as they. So, ang word of the gospel is believe. Magtuo ka, maluwas ka. Di amuna ang nagpamatuod si San Pedro. Kaya nagtudlo siya kay Cornelius na Gentiles nga isa ka centurion. O, kag-ina nag-intraman si James. O, piimino si Pedro. Karon si James in verse 13. And after they had healed their feast, James answered, saying, men and brethren, hearken unto me. 14, in chapter 15, Simeon hath declared how God at the first did visit the Gentiles to take out of them a people for his name. Si Simeon, si Pedro na, nga nagkuha sa sang tao, nga magadala sa ngala ni Kristo, kaga muna si Cornelius nga centurion, nagkaon patugan sa balay ni Cornelius si San Pedro mo. O, nagpamatuod siya. Kag si San ni James, siling niya, matuod na ginambal ni Simeon, may si James, nagambal nga si Pedro na. Sa versikulo 19, o the book of Acts, wherefore, my sentence is that we trouble not them, which from among the Gentiles are turned to God. Sa atong pa, nagliso sila sa Ginoo, hindi pagpasundong sa law, kundi, verse 20, but that we write unto them that they abstain from pollution, of idols, and from fornication, and from things strangled from blood. Kaya muna siya ibili naton. In verse, or if again, 28, for it seemed good to the Holy Ghost, and to us, to lay upon you no greater burden that these necessary things. Di, ang ikatlo dra nga nagpamatud, ang balaan ng Espiritu. Again, before it seemed good to the Holy Ghost, and to us, to lay upon you no greater burden than these necessary things. Meaning, ang magtuo ang tinanlan sina. Na karon makadto kita sa truth of the gospel. Nga ang meaning sina, amo ang believe, mga abyang turan. Na mabalikan na kita sa libro sang Galatians chapter 2. Tanaw natin ini sa verse 5 of chapter 2, to whom we give place by subjection, no not for an hour, that the truth of the gospel might continue with you. Ang truth of the gospel, when you believe, you are saved. That Christ died for your sins. In chapter 15 of 1 Corinthians, in verse 3. O tanaw natin, anay na, ha? Malapit na kita mag-cross ini. Chapter 15, verse 3. For I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the scriptures. Grabe ang truth of the gospel. May napatay nga Ginoo para sa aton sala. Kag ang tao ko magtuo, malwas. Dili kita magabasa. Sa libro sang chapter 15, sang Acts, in verse 7, and when there had been much disputing, Peter rose up and said unto them, men and brethren, you know how that a good while ago, God made choice among us that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel and believe. Magtuo. So number one, ang the word of the gospel nga imo-himon, magtuo ka malwas. In chapter 2, sang Ephesians, you look at here. Una, magtuo ka malwas ka mo. Chapter 2, sang Ephesians, in verse 8, for by grace are you saved, amen, through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Nakabaton ka na sa pagtuo sa Ginoo. Chapter 1, sang Ephesians, in verse 13,
siling sa Ginoo, in whom ye also trusted. Pagtuma na, after that ye heard the word of truth. Ang gospel may word of truth. Ah? The word of truth, ano na, the gospel of your salvation, in whom also after that you believe, you will sealed with that Holy Spirit of promise. Pagtumo ginsiliwan ka. That's the truth of the gospel. 1 Corinthians chapter 1, verse 21. Mga abyan kauturan. Siling sang Ginoo, for after that in the wisdom of God, the word by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Pros ni believe ang markahan gininyo na. Okay. Romans chapter 1, verse 16. Siling na sang kasulatan, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, gospel of Christ na, to everyone that believe it, to the Jew first, and also to the Greek. Pagtuo na mga abyang kauturan. Acts chapter 16, verse 30 and 31, nga ginbasa nato na kina. Madicho lang kita sa Romans chapter 10 and verse 9. Siling sang kasulatan, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Sigurado gid maluwas ka amuna ang the truth of the gospel. Amuna ang the word of the gospel. Kag amuna ang salvation, believing in the gospel. Romans chapter 9 verse chapter 10 verse 9 singa, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Magtuo ka, mabaton mo si Kristo. Tuwi si Kristo. Kay pagtuo mo, mabaton mo si Kristo. Kay amuna ang iya nga ginambal. Siya na ang magsulod na kay butang ginasang amay niya ang iya anak sa imo tagiposon sa pagtuo mo. In 1 Thessalonians chapter 4, you look at the year mga abyang turan. 1 Thessalonians chapter 4. Ina, maintindihan gininyo nga sa sina nga kamaturan sa pagtumo sa mayang balita, maluwas ka gid mo kag ikaw Dios pa ang magadala. In chapter 4 and verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, believe ha, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. Dalon ka sang Diyos. Hindi Injil ang magadala sa imo. Dito sa iya ganyan. Diyos gid mismo. Kag ang iya pagdala sa imo is by means of rapture sa mga theologians o kung caught up according to the word of God in chapter 12 sang 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 12 and verse 4. How that he was caught up into paradise and heard unspeakable words which it is not lawful for a man to utter. Dito siya nag-abot sa paradise. Gindala. And verse 2, I knew a man in Christ above 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell. God knew it, such an one caught up to the third heaven. Di na nga third heaven. Ang last verse, ara sa chapter 1 sang Colossians in verse 13, who hath delivered us from the power of darkness, that's caught up, and hath translated us into the kingdom of his dear son. Ang nagtuo Diyos magadala sa imo, ha, dalo niya sa third heaven, sa kingdom of his dear son. Ginoo Diyos ulabing gamanan nga may salamat gid sa siningation ang ininga pagtulunan na imo gratudlo nga ang kaluwasan mahilway gikan sa kasuguan, kay ang kasuguan may katapusan, kay ang katapusan sa kasuguan kamatayon mo.
kag ang inang kamatayon mo ang magadulong sa amon kung magtuo kami nga you died for our sins. Gintubos mo kami sa amon mga sala. Gintubos mo kami sa idalom sa kasaguan. Suno sa Galatians chapter 3 verse 13, kag ginbaton mo kami nga mga mangin imo mga anak, kag gindala mo kami sa imo ginarian kay mga anak. Therefore, dito kami sa kingdom of the dear Son of God. Ini ang amon pagamuyo. In Christ Jesus name we pray. Amen. Salamat liwat mga abyang tuturan sa inyong pagpamati. Ini ang inyong kubos nga abyan, Pastor Nemesio Tahala.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Maligayang pagbati ang aking pinapaabot sa inyong lahat, mga kapatid na nakikinig ngayon sa ating palatuntunan. Atin pong ipagpatuloy ang ating Bible Study Series tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Manalangin po muna tayo bago tayo magpatuloy, nang sa ganon ay ang Diyos ang magbigay sa atin ng maayos na pangunawa sa ating pag-aaralan. Manalangin po tayo. Dakila at mahabagin naming Ama na nasa langit, aming ibinibigay sa inyo ang lahat na papuri at pasasalamat sa lahat ng kabutihan ninyo sa bawat isa sa amin, lalo na sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin upang mag-aral ng inyong mga salita. Ibigay nawa ninyo sa amin ang karunungan upang malinaw na maintindihan namin ang mga katotohanan na aming pag-aaralan. Ito po ang aking dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, nawa po ay nakatulong ng malaki sa inyo ang katotohanan na ating pinag-aralan sa nakalipas tungkol sa tatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Nawa po ay naging malinaw sa inyo na tayo ay nailigtas na ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay ipinako sa krus. Siya ang naging handog na walang kapintasan para sa kasalanan ng buong sanglibutan tungo sa ipagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao. Ang katotohanan ito ay malinaw na ipinahayag ng Biblia sa Galatians chapter 3 verse 13, Titus chapter 3 verse 4 and 5 at 1 Peter chapter 1 verse 18 to 20. Ito ang legal na basehan o legal na dahilan kung bakit ipinangako ng Diyos sa 1 John 1:9 na kung ating ipahahayag ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin sa lahat ng mga kalikuan natin. Ang puntong ito ang nais kong mas palalimin pa natin ang ating kaalaman sa ating pag-aaral sa ngayon. Paano ba tayo makasisiguro na kung ating ipahahayag ang ating mga kasalanan ay tiyak na patatawarin tayo ng Diyos? Marami kasi ang kahit humingi ng kapatawaran sa Diyos ay nagdududa pa rin kung pinatawad na nga ba sila ng Diyos o hindi pa. Ano po ba ang katunayan o katiyakan o assurance na binigay ng Diyos na patatawarin niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan? Tuklasin po natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Sa Romans 3:23 hanggang sa 25, sa magandang balita Biblia ay ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala o pinatawad na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapadlaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Ano po ba ang sabi dito? Lahat daw po ay nagkasala, ngunit dahil sa kanyang biyaya ay pinatawad niya sila sa pamamagitan ni Kristo na siyang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat na sumasampalataya sa kanya. Ano ba ang ginawa ni Kristo sa kanyang dugo at ito ang naging batayan ng pagpapatawad sa kasalanan ng lahat? Sa Matthew chapter 26 verse 28 ay ganito ang sinasabi. Ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ng Romans 3:23 to 25 at Matthew 26:28 na may legal na basehan ang Diyos sa kanyang pagpapatawad sa kasalanan natin at ito ay ang dugo ni Jesus na nabuhos dahil sa kasalanan ng lahat at ginawa ito ng Diyos upang patunayan na siya ay matuwid. Bakit po sinasabi ni Pablo na ang pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan batay sa dugo ni Jesus na nabuhos ay magpapatunay na siya ay matuwid sa Diyos o matuwid na Diyos? Sapagkat ang kanyang ginawa ay sang-ayon sa umiiral na patakaran ng pagpapatawad na nasusulat sa Hebrews chapter 9 verse 22 na nagsasabi, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kung ang Diyos ay basta na lamang nagpapatawad ng kasalanan na walang dugo na dumanak, ibig sabihin na hindi niya binigay si Jesus. Ibig sabihin na hindi siya sumunod sa patakaran ng pagpapatawad at dahil dito, hindi siya pwedeng matatawag na matuwid na Diyos. Subalit dahil siya ay nagpapatawad batay sa dumanak na dugo ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, sinasabi ng Biblia na ito ang nagpapatunay na siya ay matuwid. Sinasabi kasi ng Biblia sa Romans chapter 3 verse 23 at 6:23 na tayong lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo po ay maituturing na walang kasalanan kung nabayaran na natin ang ating mga kasalanan. Paano po tayo makabayad ng kasalanan natin? Kailangang tayo po ay papatayin o parurusahan ng kamatayan. Kung hindi naman tayo papatayin, kailangan na may magtubos sa atin. Pero kailangan na ang tutubos sa atin ay pumayag na akuin niya ang responsibilidad sa pagbayad ng ating mga kasalanan at siya ang mamatay bilang kabayaran ng ating mga kasalanan nang sa ganon ay mapapatawad tayo. Ito ang ibig sabihin ng pangungusap na kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Dahil dito ay inialay ng Diyos si Kristo bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mabayaran ang kasalanan ng lahat at ito ang kanyang ginawang basehan sa pagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya ayon sa Romans 3 verse 25. Kaya tunay na matuwid ang Diyos dahil nagpapatawad siya ayon sa itinakda ng batas. Pinapatawad niya tayo dahil sa dumanak na dugo ni Jesus bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin na kung hindi ibinuhos ni Jesus ang kanyang dugo, ay wala po tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kahit po ipagtapat natin ang ating mga kasalanan at tunay na tayo magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan, kung hindi po dumanap ang dugo ni Jesus, ay hindi po tayo mapapatawad. Kahit po tayo ay umiyak ng umiyak sa harapan ng Diyos at magmakaawa sa Kanyang araw at gabi, at kahit pa magbigay tayo ng malaking halaga sa simbahan, kung hindi ibinuhos ni Kristo ang Kanyang dugo dahil sa ating mga kasalanan, ay hindi po mapapatawad ang kahit isa man lamang sa mga kasalanan natin. Bakit po? Sapagkat ayon sa patakaran, kung walang pagdanap ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. At alam po ba ninyo na kung hindi pumayag si Jesus na mamatay dahil sa kasalanan ng lahat ng tao, ay mauuwi rin na walang kabuluhan ang mga paghahandog ng mga hayop para sa kasalanan ayon sa kautusan ni Moses. Bakit po? Sapagkat walang bisa ang dugo ng hayop na makapag-alis ng kasalanan. Ito ang sinikap ni Pablo na ipaliwanag sa Hebrews 10 verse 3 and 4 nang sabihin niya ang ganito. Ngunit sa pamamagitan ng mga handog na ito ay may pagpapaalala ng mga kasalanan taon-taon, sapagkat hindi maaring mangyari na ang dugo ng mga turo at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Hebrews chapter 10 verse 3 and 4. Ang dugo ng mga hayop na inihahandog noon sa panahon ng mga patriarka at ng bansang Israel dahil sa kasalanan ay hindi makapag-alis ng mga kasalanan. Pakinggan natin ang dagdag na paliwanag ni Pablo sa Hebrews chapter 10 verse 1 and 2. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang alalahanin pa tungkol sa kanyang mga kasalanan at hindi na kailangang maghandog pa. Malinaw na hindi nagpapabanal ang dugo ng mga hayop na handog at hindi rin ito makapag-alis ng mga kasalanan. Dahil dito, ano po ang ginawa ng Diyos upang mapawi ang ating mga kasalanan at tayo ay mapabanal? Sa Hebrews chapter 10 verse 5 to 10 ay ganito ang ating mababasa. Nang si Kristo'y manaog sa sanglibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tuparin ang inyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Hebrews chapter 10 verse 5 to 10. Minabuti ng Diyos na alisin ang paghahandog ng mga hayop, yamang hindi ito nag-aalis ng kasalanan at kanyang ipinalit si Kristo bilang handog sa ating mga kasalanan. Ayon sa Hebrews 10 verse 9 to 12, inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Malinaw na ang dugo ni Jesus na dumanak kahit minsan lamang ito nangyari ay sapat na nakaalis sa kasalanan nating lahat. Ito ang katotohanan na sinikap ni Juan Bautista na ipaunawa sa mga tao noong itinuro niya si Jesus at sumigaw na nagsasabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. John chapter 1 verse 29. Nais ng Diyos na ang katotohanan ito ay maipangaral sa buong daigdig, sa layunin na lahat ay makaalam na bagaman tayong lahat ay nagkasala at hinatulan ng kamatayan, subalit binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Dahil dito, hindi po natin kailangan na magbigay ng malaking abuloy sa simbahan o gawin ang anumang uri ng penitensya tulad ng pagpapalo ng ating katawan at pagpapako ng ating katawan sa krus bago tayo mapatawad. Hindi po yan ang itinuturo ng Diyos. Kaya wala pong sino man na mapapatawad sa ganyang paraan. Subalit dahil sa dumanak na dugo ni Kristo, nang siya'y ipako at mamatay noong taong 31 AD, ang buong sangkatuhan ay pinatawad na at ang bawat isa ay binigyan ng pribilehyo na tumanggap ng kapatawaran individually sa isang simpleng paraan lamang. Una, kilalanin natin na tayo ay nagkasala dahil tayo ay nakalabag sa mga utos ng Diyos. Ang sabi ng 1 John 3:4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Sabi rin ng 1 John 1:10, kung sinasabi nating tayo hindi nagkasala ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang sarili at ang kanyang salita ay wala sa atin. Ikalawa, sampalatayanan po natin na binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan noong dumanak ang kanyang dugo sa cross ng Kalbaryo. Sinasabi ng 1 Corinthians 15:3 na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Sinasabi rin ng Titus chapter 2 verse 14 na si Jesucristo ang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasalanan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Katlo, ipahayag at pagsisihan po natin ang ating mga ginawang pagkakasala sapagkat ito ang dahilan ng paghihirap at kamatayan ni Kristo sa krus. Sabi ng Acts chapter 2 verse 38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sabi ng 1 John 1:9, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ikaapat, hilingin natin sa panalangin ang pagpapatawad ng Diyos at paniwalaan natin na pinatawad na nga niya tayo ayon sa kanyang pangako na patatawarin niya tayo sa lahat nating mga kasalanan. Hindi dahil sa merito ng anumang mabuting bagay na ating ginawa, kundi dahil lamang sa merito ng dugo ni Jesus na kanyang ibinuhos para sa atin. Sabi ni Jesus sa Mark chapter 11 verse 24, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsipsampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Ikalima, kung paano na tayo ay pinatawad ng Diyos, ay patawarin din natin ang lahat ng mga taong nagkasala laban sa atin. Sabi ng Ephesians 4:32, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Napakahalaga po na matapos tayong kahabagan ng Diyos at patawarin sa mga kasalanan natin ay matuto tayo na magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Totoo na pinapatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan kahit gaano ito karami at gaano man ito kabigat dahil sa merito ng dugo ni Jesus. Sabi nga ng Panginoon sa Isaiah chapter 1 verse 18, pumarito kayo ngayon at mga tuwiranan sa isa't isa. Sabi ng Panginoon, bagamat ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niyebe. Bagaman ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Isaiah 1 verse 18. Ngunit alam nyo ba na maaring ang isang Kristiyano na kinahabagan at pinatawad ng Diyos sa mga nakalipas niyang pagkakasala ay hindi mapapatawad sa iba niyang pagkakasala? At posibleng maraming Kristiyano ang nasa ganitong kalagayan. Bakit po? Dahil hindi sila natuto na magpatawad sa kanilang kapwa na nagkasala laban sa kanila. Gusto kong idiin ang puntong ito na kung tayo na mga Kristiyano ay hindi mahabag sa ating kapwa at hindi magpatawad sa kanilang kasalanan laban sa atin, ay tiyak na hindi po tayo mapapatawad ng Diyos. Ganito ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 14 and 15, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Napakalinaw po ang sinabi dito ni Jesus na kung hindi tayo magpatawad sa mga tao ng kanilang mga kasalanan, ay hindi rin patatawarin ng ating Ama ang ating mga kasalanan. Anong patakaran ang ginagamit ng Diyos bilang batayan ng hindi niya pagpapatawad sa mga taong hindi natutong magpatawad sa iba? Basahin po natin ang Lucas chapter 6 verse 37 and 38. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong humusga at hindi kayo huhusgahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin, sapagkat sa panukat na inyong ipinanukat ay doon din kayo susukatin. Ano po ang sabi ng Diyos? Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin, sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Nabanggit din ni Apostol Matthew ang katotohanan na ito sa Matthew chapter 7 verse 1 and 2 na nagsasabi, "Huwag humatol upang hindi kayo mahatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo." Malinaw po na kung ang panukat na ating gamitin upang sukatin ang iba, ito rin ang gagamitin ng Diyos upang sukatin tayo. Ito ang patakaran na pinagbasehan ni Jesus ng kanyang sabihin na kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Paano yung mga kasalanan na tapos nang pinatawad ng Diyos bago matuklasan na hindi pala tayo marunong magpatawad sa iba? Ano ang maging epekto ng hindi natin pagpapatawad sa kasalanan ng ibang tao laban sa atin sa kasalanan natin na tapos nang pinatawad ng Diyos? Babawiin po ng Diyos ang kapatawaran na kanyang ibinigay sa atin. Ang katotohanan ito ay ipinaliwanag ni Jesus sa pamamagitan ng isang talinghaga sa Matthew chapter 18 verse 23 to 35. Ating basahin. Kaya't ang kaharian ng langit ay maihahambing sa isang hari nagnais na makipag-ayos sa kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang pasimulan na niya ang pagkukwenta, iniharap sa kanyang isang nagkakautang sa kanya ng 10,000 talento. Palibhasa'y wala siyang maibayad, ipinag-utos ng Panginoon niya na siya'y ipagbili, pati ng kanyang asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Dahil dito'y nanikluhod ang alipin na nagsasabi, "Panginoon, pasensyahan mo ako at babayaran kong lahat sa inyo." Dahil sa habag ng Panginoon sa aliping iyon, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Ngunit ang alipin ding iyon, sa kanyang paglabas ay natagpuan ang isa sa mga kapwa niya alipin na nagkautang sa kanya ng 100 denaryo. Sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, "Bayaran mo ang utang mo." Kaya't nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nagkipag-usap sa kanya na nagsasabi, "Pagpasinsyahan mo ako at babayaran kita." Ngunit ayaw niya. Siya'y umalis at ipinabilanggo ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Nang makita ng mga kapwa alipin ang nangyari, sila'y labis na nabahala. Umalis sila at isinumbong sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, "Ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa inyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ako sa iyo?" At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Yung unang alipin ay pinatawad sa kanyang utang na 10,000 talento. Tawagin natin siya na si Alipin A. Ang isang talento sa panahon na iyon ay katumbas ng higit na 15 taon sahod ng manggagawa. Ibig sabihin, na kailangan siyang magtrabaho ng mahigit na 150 years bago pa siya makabayad. Kaya ipinag-utos ng hari na siya ipagbili pati ang kanyang mga asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Pero nagmakaawa siya sa hari at dahil sa habag ng hari sa kanya, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Inaasahan ng hari na matuto ang kanyang alipin na mahabag din sa kanyang kapwa at matutong magpatawad. Subalit ang alipin na ito ay hindi natutong mahabag at magpatawad sa kanyang kapwa. Nang makita niya ang kanyang kapwa alipin na nakautang sa kanya ng 100 denaryo, ay sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, bayaran mo ang utang mo. Nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nakiusap sa kanya na nagsasabi, pagpasensyahan mo ako at babayaran kita. Ngunit ayaw niya. Sa halip ay pinabilanggo niya ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Si alipin ay pinatawad sa kanyang utang na 10,000 talento. Ngunit hindi niya pinatawad ang utang ng kanyang kapwa alipin na 100 denaryo lamang. Ayon sa Matthew 20 verse 2, ang 1 denaryo ay sahod ng 1 tao sa 1 araw. Ibig sabihin na yung 100 denaryo ay sahod ng 1 tao sa loob ng 100 araw, bagay na napakaliit kung ihambing ito sa 10,000 talento na sahod ng manggagawa sa mahigit na 150 years. Kaya nang nalaman ng hari ang ginawa ni Alipin A kay Alipin B, ito ang kanyang naging pasya kay Alipin A. Ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ako sa iyo? At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Ano po ang lesson na gustong ituro ni Jesus sa atin sa pamamagitan ng talinghagang ito? Sa verse 35 ay ganito ang sabi ni Jesus, gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taos pusong patatawarin ang inyong kapatid. Ibig sabihin na kung tayong mga Kristiyano ay hindi matutong magpatawad sa mga tao ng kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman tayo patatawarin ng ating Ama sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, nawa po ay maikintal sa inyong isipan ang katotohanan na sa krus ay pinatawad na ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao, kasama ang mga kasalanan ko at kasalanan ninyo dahil sa dugo ni Jesus na nabuhos, at ito ang legal na dahilan kung bakit ipinasisiguro ng Diyos na kung ating ipahahayag ang ating nagawang kasalanan, siya ay tapat at matuwid na magpatawad sa atin individually. Nawa ay matutunan din natin na mahabag at magpatawad sa mga taong nagkakasala laban sa atin, tulad ng pagkahabag at pagpapatawad ng Diyos sa atin. Magsorry man sila sa atin o hindi. Wala na po tayong oras sa ating

0: po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: Inyong napakinggan ang tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululikan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan.
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Mabakas, mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yumay D3.
8: Mabakas, mga butika.
10: May family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: Mag-DTX 500!
11: Ang may powerful compounds!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: TDX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis
11: mo! TDX 500!
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagapangihi!
11: Masami ginauha!
10: Si may diabetes ka na!
11: Mag-DTX 500 na!
10: Mag-DTX 500!
11: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
8: Mabasa mga butika.
15: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract.

0: iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
4: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics.
5: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5, sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kadaragsa nga punggot.
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit.
8: DTX Beauty Soap.
7: Gala o magputi.
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol.
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman from Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman from Man. X10 Food Supplement from Man.
11: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tay.
9: Happy kanunay.
12: DTX 500.
9: Masaligan.
12: Epektibo.
9: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
12: Masami ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
9: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: DTX 500.
12: E3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
9: D3 Bio.
12: Ang D3.
9: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
9: Yung may D3.
12: D3 Bio.
9: D3 Bio.
14: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio!
9: Yung may Visio!
12: Ang Visio!
9: Yung may D3!
12: Mabakas, mga buti ka!
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
15: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo!
5: Wow! Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
1: K5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula galing hugot ubra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
1: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM 11.

0: mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Saka sales rep.
4: So una,
3: pwede, magid ako sa akong body odor.
4: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow. Ayos,
7: gid. Kamuman bala, testingin nyo
8: ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
5: DTX 500.
9: Masaligan.
5: Epektibo.
9: DTX 500.
5: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
5: Ikaw bala ang may diabetes.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
5: Masalikan.
9: Epektibo.
5: DTX 500.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
5: Ang D3.
9: Yung may
5: Physio,
9: yung may D3.
5: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio,
5: ang D3.
9: Yung may Physio.
5: Ang Physio,
9: yung may D3.
5: D3 Bio.
1: Babakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nag-usuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sa Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galing Awan Time.
2: Day, alam ka sa mat?
3: Ay, oo, day, best in mat ni sang kinder, ya?
2: Bawa, abis, sige, tisningan ta. 4 plus 2.
3: Ay, kahapos, 6, eh?
2: Bawa, alam, gid man. Tisningan ta pagid, be? 2 plus 4.
3: Ay, 9, eh?
2: Ha? Nga, nag-9? Dugin suli ko malang ang pamangkot.
3: Bawa, ti, siyempre, gin suli ko manang sabat, eh? Best in mat, gani mo?
1: K-5 Galing Awan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My kumso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K-5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Mga ka-K-5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K-5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo.

0: sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga maga-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Dag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika.
4: Para sa matino nga dugo,
5: DTX-500.
4: Para sa healthy nga tayo,
5: DTX-500.
4: Ang DTX-500
5: ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tayo,
5: happy kanunay,
4: DTX-500.
5: Masaligat,
4: epektibo,
5: DTX-500.
4: Mahigo bala ang imo dugo,
5: DTX-500.
4: Masamig ka bala ang gina-allergy,
5: DTX-500.
4: Ang DTX-500
5: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahal dinas sa mga nagkalaydayng energy.
5: DTX-500.
4: Masaliga DTX-500.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mamasaga butika.
9: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Maginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
2: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
10: Mali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C, kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabakala mga butika. Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na akong menstruation, wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
0: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes. Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
8: Bali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ila!
14: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggod,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Gala o magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasin!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang Extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant
22: nga amo naman
21: ang nagatilo sa imo atay.
22: Basta tilo ang atay,
21: happy kanunay.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500
22: ikaw pala
21: ang may diabetes.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may powerful compounds
21: nga nagapanupo
22: kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500
24: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio
24: yung may PCO.
25: Ang PCO
24: yung may
25: D3.
24: Mga butika
25: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio
24: yung may PCO.
25: Ang PCO
24: yung may D3.
25: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
27: Napamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linti Dr. Mil Uy. Nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
28: Wow, my puso.
29: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinha One Time.
2: Sa sulod sang isa ka bas. Hold up ne. Ihatag sa amo ng tanan yung akwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kayang tanan nga babayi, lugoson amon tanan.
3: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ang inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakat. Agoy!
4: Pag hinugay ka da ganit, day ha? Ang hambal niya, tanan! Gani! Tanan!
1: Hey! Hi! Galing na one time!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
8: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromise no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
9: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw kagay no, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
10: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas. So, ang toxins sa lawas, dapat hindi mag-tinner sa lawas.
9: Dapat hindi gidya.
10: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs.
9: Kaya si atay.
10: Atay, no?
9: Kidney.
10: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
11: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imong mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imong pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imong urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imong urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
9: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kibin, nga antibacterial kag antiviral.
11: Correct.
9: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid, kag monolaurin, D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
12: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
12: Kasi may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
14: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
15: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
14: D3 Bio with Vizio.
16: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
14: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
14: You my Vizio.
17: Ang Vizio.
14: You my D3. Mabakas,
17: mga buti ka.
14: D3 Bio.
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
17: ang D3 Bio.
19: Yung may VCO.
17: Ang VCO.
19: Yung may D3.
17: Mga buti ka.
20: May family history ba na kamuusang diabetes?
21: Mag-DDX 500 ka!
20: Mataas ba na ang imo blood sugar?
21: Mag-DDX 500 ka na!
20: Ang DTX 500!
21: Ang may powerful compounds!
20: Yan ang kapanubos
21: ang imo blood sugar!
20: DDX 500!
21: Garantisado!
20: Epektibo!
21: Aramis
20: mo! DDX 500!
21: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
20: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
21: Masami nagkapangihi?
20: Masami ginauhaw!
21: Masi may diabetes ka na!
20: Mag-DDX 500 na!
21: Ang DTX 500!
20: Ang may powerful compounds!
21: Yan ang kapanubos
20: ang imo blood sugar!
21: DTX 500!
20: Garantisado!
21: DTX 500!
20: DTX Coffee Mix!
22: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
20: DTX Coffee Mix!
17: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
20: DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka.
20: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula, kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
17: ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
20: Mighty C,
24: epektibo.
20: Mighty C!
17: Mabaka sa mga butika.
20: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
20: Mighty C!
17: Mabaka sa mga butika.
26: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si kag K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
15: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
27: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa K5.

0: Masuki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang mapanit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Gala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro kapong katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
9: Extend Food Superman for men. Extend Food Supplement for men.
11: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Mas tagtinlo nga tay.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
12: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
9: Masaligan.
12: DTX 500.
9: E3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio.
12: Ang D3.
9: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
9: Yung may D3.
12: D3 Bio.
9: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isang ka-full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
9: D3 Bio.
12: Ang D3.
9: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
9: Yung may D3.
12: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makompleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo. Tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galing na one time.
2: Mabakal.
3: Ano to?
2: Bakal ko dulce.
3: Pila ka bilog?
2: Pila pa na datanan ka bilog, how?
3: Dali lang, isipon ko. Isa, duwa, tatlo, apat, lima, ano, pita, sinkwinta pa na di ka bilog.
2: Ah.
3: Te, pinain mo.
2: Isa lang ah.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Dry eye, pirmiga katol, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi, gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga atay.
6: Happy kanunay.
1: DTX 500.
6: Masaligan.
1: Epektibo.
6: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Ikaw bala
6: ang may diabetes.
1: DTX 500.
6: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
1: kagga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
6: masaligan
1: epektibo.
6: DTX 500
1: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
6: Ang D3
1: yung may BCO.
6: Ang BCO
1: yung may D3.
6: E3 Bio with BCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
6: Ang D3.
1: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
1: Yung may D3.
6: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
12: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
13: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. 24 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
14: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
15: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
13: Hindi lang gri-carots.
15: Oo, hindi lang carots, mga
11: impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
13: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kiningin tayon ang ako nunos.
12: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na!
17: Isiling ka ng babalaan yung mga flowers nga dapong probiotic.
18: Basta, basta,
17: ano na yung engineer, man?
16: Maitukar ka pa.
17: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: DTX 500. Kina problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ang Ampalaya Extract. Gibugala sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
20: Mga suki na itong tagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit isang ulo nyo, though gaplanakit bla, doon di mo mensidihan. Probably migraine or simple headache. Initanan may mga relation sa inflammatory reaction no sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamagsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bla nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi kay isa sa mga epektibo balang solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi na ampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo hindi sagad yon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys ang sige-sige nga paginom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisin na lang sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon or itawag naton nga fasting. Kapilatan na naging topic but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupot na sa ron nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, Dr. Sammy Pedrosa kag si Sir Boy Solweta. Dr. Ramil.
21: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
20: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkakatabo sa lawas ng tao sa tiyon nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Ramil, about fasting.
21: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas ang pag-absorb sa mga super antioxidants nga suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
20: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 ang aga?
21: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala kasang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sining ation, ginagamit sa imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
20: So ano naman ang kakatabo, Dr. Ramil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
21: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
20: Uh-huh.
21: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, DTX 500 ka. Ga may TC ka. Kay at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose, agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imugin kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
20: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
21: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Inia mo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa imo nga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sa gitawag cancer, kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sa autophagy o pagtinlo sa mga cellular, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. A good mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga cellular. Kag ang mga cellular nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon.
20: Gusto gre, no? So mag-fasting na kugli.
21: So may benepisyo gid
20: diya mga 16 hours gusto.
21: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo. Ano? Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon Sir Boy.
20: All right. So sige, mag-fasting ha, kag mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure Seed.
3: DTX 500. Nagdamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag-DTX 500 na. Masamihin ka balatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agud maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Benepisyo.
20: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, bisan pa, wala sa lahi nyo ang pagkakalbo. Dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sa oxidative stress sa hair follicles ang nag-aepekto sa pagtubo sa buhok. That's why, nga samtang nag-aedad ka, nag-aamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sa hair follicle ang ginaigo sa oxidative stress kag literally nagalupok ini. Paano pa nabi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imong nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimintas may buhok ka pa.
21: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggol o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sa kondisyon amo ang pagkadamid sa gitawag hair follicles. Bangod sa oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya o kung magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sa DTX 500 may TC, kung ikaw ang mayara na sa acne, ang makabulig magtapna o ma-prevent.
20: Tat.
21: No. Nakita mo, wala may punggol diyan, kaya nagagay na may DTX 500 kag may TC. Doksam?
22: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Sir JP bangod sa epekto sini sa imong tulog, no? Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells sang aton nga mga gland, no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatyagon sa tion sang katulogon. No? Nami ang mga tulog, well-rested ka, siyempre pagbugta mo saga, hindi kaya toxic, hindi ka buringot, kag maiwasan mo pa ang stress.
20: Wow!
22: At
23: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulik sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily. So para mas mas kung yung sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imusimilya, healthy, mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
21: Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ito nga selula. Nilamangin na, Sir Boyd, Oksam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sa ang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayogid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Di, ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Mm. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag MITC. Kaya makabulig din ni sang dako, labi na kung palabisyo ka, gainom ka, no, sigarilyo, kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MITC, kag hindi lang cancer ang malikawan, kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag MITC. Gagwapo ka, ay. Doc Sam. Mm-hmm. Pareho kay Doc Sam, no? Oh. Imagine, hindi kaya makalbo, tapos dula punggod mo, kadamo bata mo.
20: Ay!
21: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, di takes 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure sin, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure sin. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
22: Ha? Anong sikreto niya?
20: Milig siya taguay.
21: Once ka panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito gapamasahe niya, ipamasahe. Kablo ko mo kung ano, sino ang gapamasahe sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
20: DC, ano? 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18, plagto mo. Uy, ka 19, ha?
22: Kampiyon ni
21: Magpicio. Kablo ka ang binipisyo kung magpamasahe ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX herbal oil.
20: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
21: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
20: Basic.
21: Oh, maligo. Basic. Pagligo is not enough.
22: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan isang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag palatia. Ang DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka pala ang nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasig na pagkimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. DTX 500.
7: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MITC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Sa mga baho na ilok, kaayuhan, kinahanglan, gamit sa...
23: Klinika Dio Fresh,
21: Klinika of course. Dio Fresh.
2: Maligo, anay.
23: Before ka mag-Klinika Dio Fresh, maligo, anay.
21: Kati, makapin na kita.
23: Using our super coffee, ang kape, ang paborito ni Sir Eljan, ang kape, ang panggapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imong metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX Coffee Mix, gakapi ka na, gadito ka pa, pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka, may ergo tayini, nalin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog ng antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener, that's why, very healthy ang lawas mo, kung duwangan pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa mikrobyo kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
21: Sige. Ano to?
23: O, teke, ang paborito yan ni...
21: Init tayo ka, Chan?
23: Init
21: tayo
23: chan.
21: Na?
23: Ay, doon na kape, pro, si Ambal ni Engineer.
2: Wala mo pasahe. Ang sekreto ni Engineer.
21: Lain niya pa init, init Engineer.
23: Lain niya pa init, init Engineer.
21: Pamasage.
23: Pamasage. Habang ka pamasage, ginawihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, ka pa namin sa imong blood circulation. That's why namin in deliveries ang minerals and vitamins sa imo sila nami man ang paghimos ang basura sa imo sila. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage sa imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin, feeling hubin. Engineer na, farmer pa. May magarado.
2: Tubero pa.
23: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
21: Try nyo ha. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para namin ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Paano bala makabulig ang D3 Bio sa inyong dengue fever sa kamataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulueta.
6: Talk ni Doc!
23: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
21: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Tikong gasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
23: Wala ma-process, correct.
21: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amuning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi naman na balik-balik, nga hindi ko ya mag-inom nga D3 la nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
22: So adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 Bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus, especially sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang dengue gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. No, but silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock. O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sa ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dengue ka. Tungod nga pwede kang magka internal bleeding, Sir Boy, ibang ginasunggo eh, no? Kay ang dengue virus ina atake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? So may mga dengue nubo na ang ilang nga platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dengue, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no? Nga makamamatay tumar kita kadadlaw sang D3 Bio, Sir Boy.
0: ang contagious sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila ng hemorrhagic fever, no? That's why kung gusto lalakit ng lawas ang dengue, why hindi ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka, that's why kaya ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is ang D3 bio mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Mil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, ini nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta da tanan amo na gahouse sang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghihimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets ang ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding. No? That's why ginamonitor gini ang platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Ramil.
21: Amo ni ang bintaha mo, walaw ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabala na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. It turned to monolaurin may abilidad nga kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Saan o mainom?
0: Saan ka pa mainom? Sa madingin ka na?
21: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyo niya ang guan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
0: Ginapatay man. Pati mga infected nga platelet, ginapatay man sa monolaurin.
21: That's how powerful ang ito ang monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin ha, hindi na makita sa D3. Nga plain.
2: Wala.
21: Pero kung D3 bio,
0: may
21: monolaurin ka.
0: May monolaurin ka.
21: Oh, di ba? So kaya niya patyon ining gitawag mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ga cancer boy,
0: ga surot,
21: ga naog.
0: Naog lang.
21: So, once nga magnaog, ga bleeding ang kwan, ang pasyente. So nami gid ya nga kwan, ga inom ka D3 bio. Kaya man aside nga gapatay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinahanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di bala nato iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-o nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K, especially pala kaon ka, no?
0: Utan.
21: So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang ito ang blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang ito ang infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
6: D3 bio, problema sa pangaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. At D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio, adlamadla, D3 bio. D3 bio, senior citizen ka na bala, kagmedyo, lipato na, ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 bio ka na. Sarang makuha ang kito sa D3 bio na isa kasahe ng brain food. Kagandin luman sa atong uto. Gagandami ang memorya. Mag-D3 bio at lawaga.
8: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapatiyag kita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's Inter.
9: International College sa Pasig City. Yara lang sa Salvation Street, corner Ipan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang ditribayo. Kung adlaw-adlaw kag inom ditribayo, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga ditri. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imo nga timbang. Because this MCT ginastimulate, ginasuportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So ini nga mga hormone sir boy, ga-regulate kag ga-control sang gitawag imo nga gana. Kay syempre, dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid, kung gainom ka ditribayo, higti pagid imo tiyan kay dasig ka na ang busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes, and even cancer. Ina kung adlaw-adlaw ka gainom ditribayo.
22: So, ditribayo, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin, o kung makarga sa insulin, pakanto sa ton yung mga cellula, sir boy. So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kung ang insulin, no, kag glucose, magamit sa aton nga cellula, nami ang aton nga cellula, sir boy. No? Kung nami ang aton nga cellula, ang aton nga mga cells, muna ang ma-inform sa aton nga utok, kung busog ka na, kag hindi kaya mag-overeating, sir boy, no? Siyempre ang timbang mo, insakto lang. So malikawan mo gid ang sakit nga, diabetes ko, nakaditribayo ka kadalang.
21: Correct.
20: Ang pag-skip sang meal, o itawag na mo ginanidok ng fasting, dako bla mabulig sini. Correct. Labi na kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Meaning to say, hagan-haganon, may more rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman pati imo nga tinapay. Low-carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung gatay ka ditribayo, along with your low-carb diet, nakugid lang mabulig. Because ang medium-chain triglycerides, ngayon sa ditribayo, makahatag ini isang good source of energy. That's why, bisan low-carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions, bangod sang ditribayo.
21: Sir Boy?
0: Ang kanami kidya sa ditribayo for me is kung mag-usal ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low-carb diet ka, what does ditribayo does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni ditribayo, no? Nga, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gadjita, basta gaditribayo ka lang.
21: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan ng ditribayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din, sumadamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
1: E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio yung may D3 para sa mga butika, para sa matino nga dugo. DTX 500, para sa healthy nga tay. DTX 500, ang may mataas nga antioxidants nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500, masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapilin na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pumasaga butika. Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw, IK Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Sa LCJ, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mapakala mga butika. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
0: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa

0: Malaria.
1: Sporbiotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
0: Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
6: Balik ka na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
7: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Kadragsa nga punggot,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Galao magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol,
10: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossy!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang Extel!
13: Supplement for men!
14: Durdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
14: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matino nga dugo.
14: DTX 500
13: para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay,
14: happy kanunay.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500
13: ikaw pala
14: ang may diabetes.
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
13: kaga kontrolar
14: sang imo blood sugar.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio
13: ang D3 Bio
14: yung may PCO.
13: Ang PCO
14: yung may D3
13: mabagats mga butika.
14: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
14: Yung may D3.
13: Mabagats mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. tunay na ha, K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
3: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
2: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Kalingawantay. Oy, Day, good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
2: Ay, tuod ka! Wow!
1: Oo, tuod-tuod na, Day.
2: At ano ang akon role, Day?
1: Bali, ikaw ang kagaw.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May pusa!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kabalo ba ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Babakang sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So una,
11: problem. Magid ako sa akong body odor.
12: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Babakang sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Men.
14: Si Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend
10: Food Superman for Men.
13: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanunay.
13: DTX 500.
10: Masaligan.
13: Epektibo.
10: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
13: Ikaw pala ang may diabetes.
10: DTX 500.
13: 500.
10: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds.
10: Yan ang panupo
13: kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
10: sa Rika
13: Epic
10: Tibo.
13: DTX 500
10: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
10: D3 Bio.
13: Ang D3
10: yung may BCO.
13: Ang BCO
10: yung may D3.
13: D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
10: Ang D3
13: yung may VCO.
10: Ang VCO
13: yung may D3.
10: D3 Bio.
13: Babakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Kapamati, gina ko sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
4: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
16: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
3: Laway, laway, laway.
4: Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
1: K5

0: of the Filipino.
1: Wow, my pusok.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas ga antioxidants.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sang imo atay.
4: Basta tino nga tay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masal Liga
4: Epic Demo
5: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
7: Pamasaga butika.
8: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol.
9: Mag Eye Care Go.
8: Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
7: Mabaka mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
6: Clinica DioFresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasumpay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasing!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Gordes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Taga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikan sa pagdulo sang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

sinabi ko. Hindi po sabay tayo ng good morning sa isa't isa. Hindi po sabay tayo nag-aalala. At tanong na kumain ka na ba at asan ka. Yung lambing na di na tayo mapaghihiwalay.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Pre, sa una, blang ang manggranon pa ko. Magkaon ko, nagakamot lang ko. Pero sa subo nga pigado na ko, nagakutsara na ko.
3: Ba, waraw-waraw ka man eh, muya. Nga man haw.
2: Balaan mo, pre. Bunlay ka mo to ng luga.
0: Fam, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
7: Mga butika.
0: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
0: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami inauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound
7: compound.
9: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
9: TTX 500.
7: Garantisado.
9: TTX 500.
7: TTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
7: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
12: Mabaka mga butika.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
7: ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
7: Mighty C,
12: mabakal sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Miski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
7: Mighty C,
12: mabakal sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunong sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
17: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics.
5: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City.
17: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Good news!
12: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
17: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
18: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
19: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Kadaragsa nga punggod,
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit,
21: DTX Beauty Soap.
20: Galaong magputi,
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol,
21: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
22: Extend Food Superman from Man.
23: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang nigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
22: Extend Food Superman from Man. Extend Food Superman from Man.
24: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
25: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
25: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
25: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Basta tinlo nga tay.
25: Happy kanunay.
22: DTX 500.
25: Masaligan.
22: Epektibo.
25: DTX 500.
22: Mahigo bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
22: Masamit ka bala ang gina-allergy.
25: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
25: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
25: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
25: DTX 500.
22: Masaligan.
25: DTX 500.
22: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
22: D3 Bio. Ang D3
25: nga may Physio.
22: Ang Physio
25: nga may D3.
22: D3 Bio.
25: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
22: D3 Bio.
25: Ang D3.
22: Yung may Physio.
25: Ang Physio.
22: Yung may D3.
25: D3 Bio.
22: Mabakal sa mga butika.
25: D3 Bio.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula, ginang akong stress. Nga napatyagan ka, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
29: Wow, my puso.
30: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
5: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K-5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K-5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K-5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahula

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon na istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Junie, taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Man.
6: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tay.
4: Happy kanunay.
6: DTX 500.
4: Masaligan.
6: Epektibo.
4: DTX 500.
1: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na ako nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may VCO.
1: VCO.
6: Yung may D3.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nga pamati gina ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa Kaglaro Mabalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
11: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K5 News FM.
1: K5 Galing Awan Time.
2: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
3: Ano?
2: Siyempre, ambulansya.
3: Bakit?
2: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
1: K5 Galing Awan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyong bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon, matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo? DTX 500, masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, ng
8: kasama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy.
9: DTX 500.
8: Masalikan DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
8: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Sang una yan, iwang-iwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C,
11: mabakal nga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagid ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C,
11: mabakal sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
16: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
17: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
16: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
5: Clinica DioFresh.
4: Available now.
6: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasumpay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasin!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligat,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanubo
9: kag kontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masaligat,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
9: yung may BCO,
10: ang BCO
9: yung may D3.
10: Magabuti ka.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
9: yung may BCO,
10: ang BCO
9: yung may D3.
10: Magabuti ka.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Beat on Haro tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening
1: listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Dag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio.
5: My family history, bala ka mo usang diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas bala ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compounds?
5: Ganagapanubo
6: sang imo blood sugar?
5: DDX 500!
6: Garantisado!
5: Epektibo!
6: Aramis!
5: DDX 500!
6: Nagapalandunong bala ang imo panulukan?
5: Magalingin bala ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi?
5: Masami ginauha?
6: Si may diabetes ka na?
5: Mag-DDX 500 na!
6: Ang DDX 500!
5: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Garantisado.
6: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mabaka.
0: I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga mas ginpapaskod. Kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang Capsula.

0: Gaginhimo para sa mga mata. My Superior Antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A, Vitamin C, Zinc. Kag Bilberry Berry Extract. Eye Care Gold. Ang Superior Antioxidant Eye Formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
1: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
2: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
4: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
5: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Balik na mga langaw! Ari na ka paborito natin niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggo,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Hood Superman.
10: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
9: X10 Hood Superman for Men. X10 Hood Superman for Men.
11: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
13: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isang man kalajustered nurse. Sa nagsug kung ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandurayaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ampion nga estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

just met a girl called Maria, and suddenly that name

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

DDX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DDX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Heart.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabagon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: problema, gid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
7: Wow, ayos gid.
6: Kamu man bala, testingin yung
7: ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas ga antioxidant.
1: Nga amo naman
8: ang nagatindo sa imo atay.
1: Basta tindo ang atay.
8: Happy kanunay.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
1: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
1: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
8: Yan
1: ang
8: gapanupo.
1: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3.
8: Physio,
1: yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3.
8: Yung may Physio.
1: Ang Physio,
8: yung may D3.
1: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Ramil. Uy, nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululikan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
2: Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo.
3: DTX 500.
2: Masamig ka bala ang gina-allergy.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
2: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato-ata. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Sa una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang may tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. No, nagid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules.

0: alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasing!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi!
6: Ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
7: Supplement for men!
6: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: yan
6: ang
7: gapanupo
6: kagakontrolar
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: asalika
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio
7: ang D3 Bio
6: yung may PCO
7: ang PCO
6: yung may D3
7: mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Matatags mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。アンカハンピョンゲストショーンでさ、88.7 K5 News FM。

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yung may D3. Mabakas,
4: mga butika.
0: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yumay D3.
4: Mga butika.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Ara mismo!
7: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauhaw!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compact.
6: Nga nagapanubok
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesmas, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
4: DTX
0: Coffee Mix.
9: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnami. Kidang akong pamatya, regular sugar ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Mabaka butika.
4: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C,
11: ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika.
13: Kadayan ko mangi.
12: Kay gali, may UTI ko.
13: Ang tiya ko naghambal.
12: Try ko ang Mighty C.
13: One capsule, three times a day.
12: One a week lang, nag-ayo ng UTI ko.
13: Salamat sa Mighty C, epektibo.
4: Mighty C!
10: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya.
4: Mighty
10: C! Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics.
16: K5 News FM. KKB. K5 Kalingawan sa Barangay. Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggod,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dalaong magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat. At gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mabakas, mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pro jaro ko gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 Hey 5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

26 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Biv official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyonan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon.

0: Pagkalatas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sporbiotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kadsa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep.
11: So una,
10: problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakan sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
12: Si Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Gintistingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
7: Mas tatino nga tay.
14: Happy kanunay.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
7: Ikaw ba na
14: ang may diabetes?
7: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
14: Nga nagapanupo.
7: Kaga kontrolar.
14: Sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
14: Ang D3. Yung
7: may Physio.
14: Ang Physio.
7: Yung may D3.
14: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
14: Ang D3.
7: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
7: Yung may D3.
14: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang Tansa Bye Bye. tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Angka kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Sa tanan nga tagpalmati sa K5 News FM Philippines, kaya sa tanan ng mga kapamilya sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta ka mo? Ari na naman kita sa aton nga palatuntunan, kaya sa gihapon, kabay pa nga ka mo, yaraman siya ay kayong lawas, inyong kaimtangan, kaglabos tanan ng pagtuo, kagpagsalig naton sa Ginoo sa tanan ng mga pagkamaayo, nga nagabot sa aton, nga dayawang tasya, kag sa tanan naman nga mga pagtilaw nag-abot sa aton, tani man kita magapadayon nga paskog ang pagtuo, mapinadayon nun, kag idangop kadto dayon sa Ginoo kung ano man ang mga pagtilaw nga nag-abot sa kabuhi, kay muna ginag pinapimportante. Muna nga sa gihapon, dalayaw ni Dang Diyos sa sining tiyon, nga siya ang tagiya sa tanan nga mga butang, nga aton nga nabaton, kag sa tanan ng mga pagkamaayo nga iyang ginbukbo sa aton, aton siya pasalamatan. Dayaon ta siya, kay kung hindi bangod sa iya, wala gid kita.

maayo. Muna nga importante ka tama. Dayon sa financial, diyotay man o damo imo na baton, sige hapon ang tanan ng mga pagpagmayo, halin gin na sa Ginoo. Hindi mo pagpinsaron nga bangod ka ikaw ang naghago, ikaw ang nagpangabudlay, ikaw ang nag-ubra, imo gintinguha, amo na nga nakabaton ka sa mga pagkabutang, or imo manggad. Pero doon dumagid nga, ang Diyos amo ang naghahatag sa Ginoo sang manggad. Deuteronomio 8, versikulo 18. Dumdumon gina naton permi. Amo na nga, tapos protection man, siya ang aton security guard. May ara kita mga anghel de la guardia nga nagbantay sa aton permi sa tanan ng mga nagkalatabo. Amo na nga, hindi taman siya dapat pagkalipatan. Kaya kung malipatan tana siya, base nga maghinulsol kita nga isang medyo na bulaya na kita, hindi lang medyo, sa may damo na kita problema, nga daw hindi na magwanta, dira pa kita magasig sagad pangamuyo sa Ginoo. Pero sa panahon nga wala, nalipatan naman siya. Delikado na katama. Una nga sa sini nga tiyon, sige hapon, sige na siling ko na, dalayaon ang Diyos nga nagupod sa aton, tanan nga mga pagpakamayo nga aton nga nabaton sa iya, aton man siya dayaon kagpasalamatan. Kay kung hindi natin siya pasalamatan, magsunggod ang Ginoo. Kay nga man, kadamo-damo sa aton nga nabaton, pagkatapos daw suway lang sa aton, hindi gid siya malipay. Amo na nga kung kita na ang pamayan, basi bala. Matingala na lang kita, anano ni sa akong kabuhi man. So sige hapon, samtang hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa punong sa Ginoo, pangabayon ko kamo, optan niyo ako mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito. Kami po'y narito dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. At maraming salamat po sa pagkakataon na kung saan inyong pinagalom sa amin. Kami po ay inyong pinatubayan at pinagaloban ng pagkakataon na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Nawa, pagpalain mo ang mga nagkinig na maunawaan namin ang aming pag-aaralan sa pagitan ng tulong ng banal na espiritu, at pagpalain mo man na ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. Gayon din ang CEO Ro Camilo Oy at pamilya, gayon, kasama na ang mga kawani. Nawa, maging tapat sa inyo upang kaming lahat ay karapat-dapat sa mga pagpala namin kinakailangan, at para patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan laban sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, mauturan. Aton nga padayon noon pagtuon nga ang kami bala. Ginatawag nga Seventh Day Adventist. O Seventh Adventist. Sa aton na tunatunaan, bangod nga importante katama nga atong ginay maintindihan, ang Seventh Day Adventist, isa siya kapangalan nga ginpatihan sang mga pioneers sila sang una nga uyon gid sa kabuton sang Ginoo ang pangalan bangod kay unas tanan ang Seventh Day. Ang Seventh Day nga ikapito nga adlaw sa semana nga ginlakip sa napulo kasugo, si kaapat kasugo nga ang adlaw inagpahuway pakabalaan nun. Kag ang pagpakabalaan sa adlaw inagpahuway, importante katama. Kay way manggid kita mabasa sa Biblia nga ang adlaw inagpahuway gindula ni Kristo sang diri sa kalibutan, labina sang ginlansang siya sa krus. Way manggid kita mabasa bisan isan lang ka bersikulo sa Biblia nga the Sabbath of creation was abolished by Jesus or Christ, nga ang adlaw inagpahuway sa pagtuga nga ginlakip na dito dayon sa napulo kasugo agud madumduman pirmi sang katawhan ng Israel nga nadula sang sing Kristo ganun sang sa cross. Kag wala man kita mabasa sa Biblia nga ang adlaw inagpahuway para lamang sa Israelita nga katawhan or para lamang sa mga Hudyo, wala man kita mabasa. Amo na nga gin pinsar kag na in tindihan sang mga pioneers sang Seventh Adventist sa tong 1860 nga mga pioneers sang Seventh Adventist nga ang kamatuoran sang Sabbath dapat siya ma-revive or mabuhi. Agud nga amo na ang isa sa pinaka basic nga doktrina nga ginhambal sang Ginoo halin pa sa pagtuga sang kalibutan nga dapat ang balaan nga ipapahulay, balaan nga adlaw sang Ginoo dapat pakabalaan nun man siyang katawahan. Amo na itong minataon nanta.

Ayon, pangonsina, ginatawag ang organisasyon nga Seventh-day Adventist. Kagang Adventist man, ato na natunan, ginsummarize lang nato ni siya, nga nagahulat sa ikaduha nga pagkaris ang aton Ginoong Jesucristo, kasi yan man ang nagasaan, suno sa Juan 14:1-3, nga magkadto siya sa langit, mag-aman siya sang isa kahulot para sa iyang akwaon kag dito papuyon sulod sang isa kalibo katuig. Suno sa Isaias, kag suno man sa mabasa ta sa Apokalipsis, Kapitulo 20, versikulo 6, hasta sa magsugod sa 4 hasta sa 6. May ara nga paghari ang mga balaan sa isa kalibo katuig dito sa langit. Amo na nga, ang Adventist, the word Advent, di parehas lang na siya sa iya nga kahulugan sa waiting. Waiting or Advent. Advent or waiting. Amo na nga, second Advent or second waiting, second coming. Amo na nga, gintawag siya nga second coming of Christ. Amo na nga, ginpatihan man sang Seventh-day Adventist members and pioneers labaw sa tanan, nga ang isa ka memorable vision sa Otsego sang June 6, 1863. Ang alagad sang Ginoo nga ginpatihan nga isa ka propetisa nga si Ellen G. White nga ginpakitaan sang palananaon sang Ginoo sang June 6, 1863 nga si Ellen Gould White nga ang health reform principles importante katama nga man. Kay sunog sa itong mabasa, ginsiling with a revelation of the relation between obedience to the laws of health and the attainment of character necessary to fit the members of the church for translation. So, pwede ka namin, no? And closely associated with this was a reform and dress. Naman nga may ara man dress reform. Importante katama man. Importante katama nga mga prinsipyo ang nakalakip sa among nga mga ginhambal naton during pinaka basic ang kabang nga hinungdan or kabangganan nga ang gintawag nga Seventh-day Adventist. Mana nga dere makotoran importante katama, pero matingala ka mo tinga ang may arasugpon na reform movement o laina ng istorya. Tun ang tagyapon na siya sa ulihi, pero intindihon tani siya maayo nga naman. Basically, ang pagbantay gali sa iadlaw inugpuhuway sulod sa 24 ka oras, sulod sa 1440 ka mga minutos. I-multiply lang siya nimo. Paano i-multiply? Ang 24 hours multiply mo sa 60 minutes. Ang result is 1440. 1440 minutes times mo sa 60, ano na 60? 60 seconds. So mag-abot siya sang 86,400 seconds. Ina nga mga segundos, mga minutos, kag mga inuras sang isa kaadlaw. Iya na sa Ginoo. Ginkabig na sa Ginoo nga iya adlaw. Kung masahon ta ang aton mabasa sa Isaiah 58:13, hambal sa Ginoo, my holy day, akon nga balaan nga adlaw. So, iya na, hindi na sang sa tao. Sa Dios na siya nga balaan nga adlaw. Muna nga, importante katama nga aton siya irespeto. Kaya kung hindi ta na siya irespeto, hindi ta siya tahuron, ay di siyempre bisan sino sa aton nga siya amo ang bali Ginoos tanan Ginoo, hari sa tanan mga hari. May mga hari diri gani, may mga nasyon nga hari ang ara dira. Kung hindi sundon ang balaod sang hari, kangay sa Abu Dhabi, hari ang ara sila dira, hindi presidente. Ay di, ano ay hanang matabo? May ara ka disrespect sa hari, abaw, delikado ka, basi ma-court martial ka or ma-shoot to kill ka. Kama, wala ka respeto sa hari, nga. Ginabuto na siya, ginabutuhan, ginauyunan sa tanan nga pumuluyo. Majority of the population agreed nga siya ang mangin hari. Amo na nga, kung di natahuron, ha, delikado, dako nga question, dako nga salabton dito sa wala nagatahon. Amo man gihapon kundre sa aton. Bisan di ina siya nga kahimtangan sang may ara sa posisyon, bisan diri sa kalibutan na lang sa Pilipinas na lang ang nasyon. Kun wala respeto ka sa ginhimo sang presidente nga para si kaayo
sang nasyon, sang mga pumuluyo sang Pilipinas. Ano ang matabo? Kung hindi ka magrespeto sa senador, sa congressman, sa ilang mga ginahimo nga balaod nga ginauyonan kay maayo, ano matabo? Bisan na lang sa gobernador sa isa ka probinsya, congressman sa isa ka distrito, dito na rin sa mayor sa iyang ginmayoran, siyudad man siya or banwa. Kung wala ka respeto, biyang barangay na lang. Barangay. Bisan na lang sa puloyan. Kung wala ka respeto ang isa ka anak dito sa balaod sa puloyan, ano matabo? Amo na nga perte ka simple ang aton nga halimbawa diri, kung aton ikumpara sa Dios, ang Dios paayahan ang di tayo respeto nga sulod sa anom kaadlaw gintugan niya ang tanan nga butang lakip ang tao. Dayon sa ikapitong adlaw ginhimo niya nga adlaw nga iya kaugalingon, hindi nga ginkapoy siya managpahuway kundi bilang memorial of creation, andumanan sang pagtuga sa tanan ng mga butang. Muna iya ginbalaan, ginpakabalaan ng sang Dios ni Kristo mismo kasi ang creator. Dayon ginpindisyonan kaginhimo nga adlaw minupahuway. Dayon ginhatag niya sa tao. Paano balaan nun? Ikaw man, hindi mag-umra. Hambal dito sa itong mabasa sa Exodo 20, versikulo 8 hasta sa 11. Na hindi mag-umra, ang sulod sa puluyan, imo mga bata, kung may ara ka timbang o helper, kung may ara ka mga kasapatan, kaysa sa unang mag-uma, hindi pwede nga imo parkilahan ang imo mga sapat. Tapos ikaw nagsimba ko, no, imo parkilahan ang mga sapat, papahoyon niya po sila. Bisan may ara ka mga bisita nga, hindi tumuloo. Kung magtinerman sila sa inyo, puloyan, kinahalan mo, hindi mag-ubra, hindi gitanan. Kaya nga aman, ang isa sa mga buluhaton nga ato na ginatunan, Andre, amuna nga sa Adlaw Inugpahuway, preparado na tanan ang mga pagkaon para sa Adlaw Inugpahuway. Suno na sa kinabatasan, kagsuno sa prinsipyo nga ginatudlo sang Dios, pagi kay Moses, nga itong mabasa, sa Kapitulo 16, versikulo 22 hasta 23, bisan hasta pas 28, na nagpahuway gid sila suno sa langin ng puhuway, pero wala pagani mahatag ang napulo kasugo dito sa Bukid sang Sinai. Amo nang isa katanda nga ang kasuguan ara na sang wala pagani ihatag dito sa Bukid sang Sinai, dito ginsulat sang Ginoo pagi siya tudlo dito sa duha ka tapyas nga bato, duha ka malapad nga bato. So, ang adlaw ng puhuway ara na. Kay galika sa versikulo 11, kay sa anong kaadlaw ginbuhat sang Dios ang langit, ang duta, kag ang tanan nga ara sa sini. Kag nagpahuway siya kay pitong adlaw, dayon ginpakabalaan niya. O si, amo na nga adlaw na siya sang Ginoo, hindi na sa tao. Hindi pwede nga islan sang tao ang adlaw nga ginimo sang Ginoo, kay hindi man pwede. Bisan halimuon tanan ang halimbawa, ang imo birthday. Sa muna nga oras, sa muna nga pizza, sa muna nga tuig, ginbata ka, natawo ka. Ang pamangkot, pwede bala na isaylo sa iban nga pizza, sa iban nga bulan? Ka hindi na amo nga pizza, hindi na amo nga bulan, hindi na amo nga tuig, kay wala ka kauyon? Iatras ni mo o iabante ni mo? Iatras ni mo para dasi ka lang mag-senior? O iabante ni mo kay para nga ang imo edad, lantaon nga hubin ka pa? Isang tigulang na imuguya, tigulang na ang imo kabilugan nga lawas, hindi na siya pwede. Pwede na siya, basta kay magdayaon mo mga tao, pero ang Ginoo hindi man pwede. Amo na nga sa Ginoo, ang adlaw ginpakabalaan, iyang nga ginpahuayan, iyang nga ginbindisyonan, hindi gid pwede nga islan sang ibang adlaw. Karon, amo na ang rason, bugat nga rason nga nga kami gintawag nga Seventh Day Adventist. Nga ang Adventist, dayon. Sa ato nang ginbasa diri nga Adventist, bangod kay ang pulong gali nga Advent or waiting, parehas lang ang kahulugan, sinonimo sila. Dayon kay parehas man ang kahulugan, ang pulong Advent nang ginbutang instead nga waiting, Seventh Day waiting, hindi Seventh Day Adventist. Kay gali ka ang isa dira sa pinaka main nga doktrina o prinsipyo sang Ginoo is health reform. Ang pulong reform, hatagan taman siya sang gamay nga informasyon, agod nga itong mabalaan. Ang pulong form, butang balon ginforma, ginhimo, ginforma. Pero naguba, amo na ngayong butangan sang prefix, ano ng prefix ng re? Dayon form. Ginhimo na dayon ang form sang suffix. Halin sa prefix, dayon suffix.
sa mga nakabalo man diri, damo man kabalo diri nagapamati sa wong. Munang ara na reform. Now, nga ang ara na kay halin pas pagkasala sa ato noong naginig kanan, nadaya sila sa tatasun at kasasayan sa ato naginaton na andiri sa Kapitulo 3 na siya sang Kapitulo 3 sang Genesis nga nadaya ang babae si Eva, nadaya sa manog nga nagsulo dito ang espiritu ni Lucifer nga nangin instrumento ang manog, dayon nadaya si Eva, nadaya man si Adan, pagkadaya ni Adan dadayon na lato na dayon sa tanan ng mga tao. Munang ginpakamalaot si Adan, ginpakamalaot ang dota, ginpakamalaot ang tanan ng tinugas ang Ginoo. Kag hasta subong, nadamay kita sa, naulamin kita sa kalautan. Amo na nga, may ara, reform, health reform. Ato na natun andiri, kag matunantan ng padayon, ato na natun nasugdan, na may ara, 7 stages of diet. Natunanan natun to siya. Dayon, bangod sa sina nga health reform, amo na nga, pasalamatan kami sa amon nga side, sa Seventh Adventist Reform Movement. Nagpasalamat kami sa Ginoo kay ara ang health reform. Kay halin sa pagtugas ang Ginoo sa tao, perti ka dako, dangko ang mga tao. Sa una, perti ka taas, dayon perti ka laba ila edad nga halos 1,000 ang edad. Si Metusila, 969, si Adan, 930, dayon si Noe, 950, nag-average sila sang una sang 900 to 910 ang ila average sa edad. Kung average sa mutumbalon sa mga nakakabalo mga summary sa rating sa average, amo lang na siya. Halimbawa, ulo man sila kinarasyon. So, ang tanan nilang edad, imo na siya nga i-add. Pag-add ni mo sa tanan nilang edad, i-divide ni mo sa pulo kinarasyon. Ang result sina, amo na ang average. Parehas man na sa paghatag ka-average sa rating sa mga estudyante. Kamu na siya nga, nag-average sila sang 900 to 910. So, karon, bangod sa sala, nagnubo. Si Sim, si 600 na lang, hasta kay Abraham, si Abraham 175 na lang. Perti na kanubo, kagtigulang na daw katama si Abraham napatay. O si, adayon, si Moses napatay, o si Jose napatay, ang tiyo ni Moses kay amo man to ang second to the last nga anak ni Jacob, ang kamanghuran si Benjamin. Namatay si Moses 120, si Jose namatay 110, o si ang ilapapa nga si Isaac namatay 180. Muna dayon si Jacob napatay 147. So nubo na lang. Pero kumpara sa aton subong, medyo lawig pangyapon. Pero sa aton subong, halin pa dito kay David, amo na to ang kasaysayan nga, 70 na lamang ang edad o mag-80, medyo bakod ang lawas. Amo na kita subong, kung napatay ang below 70, premature nga kamatayon, bangod sa sala nga pag-abuso sa lawas, damo na kita subong bisyo. Inom diri, inom dito, kaon dito, kaon diri kay amo na ang propesya ni Kristo sa hindi pa siya magbalik kaangay daw sa panahon ni Noe. Nagakalaon, nagailinom, dayon amo man daw ang matabog gihapon sa hindi pa mag-abot ang anak sang tao kasi ginapaanggit ni Kristo ang iya personal sang nagpakatao siya bilang anak sang tao. Amo na makuturan nga perti ka importante. Manang sa kung wala na intindihan niya sa mga miyembro sa Seventh Adventist o Seventh Adventist man nga iglesia o Seventh Adventist ako movement, amo na nga daw hindi lang kaayo ginhatagan sang bili ang principles of what was termed the health reform. Nga man, kay may dako siya nga kaangtanan sa pagtuman sang laws of health kag sa paglabot sang character reformation nga amo na siyang ginkinahanglan agod nga matakos ang mga miyembro sang iglesia para sa pagsaka o para sa pagkadto sa langit. Kay langit man ang atong punteriya. Langit man atong direksyon. O kay nagapati man kitang hindi lang kita di sa duta. Amo na nga kung intindihon ni siya maayo, importante katama ang mga prinsipyo nga gintawag siya nga reforma sa kayong lawas. Dayon kay importante siya nga kasuguan kag para sa kayong lawas kay isa ka preparasyon nga ang karakter kinanglanon kayo para matakos ang mga miyembro sang simbahan para sa langit.
dayon may suod, may suod nga kaangtanan sa isa ka reforma sa panahanapot. So, muna importante siya katama. Muna nga, amo ni ang importante katama. So, may kaangtanan. Amo na nga ang matutuod nga pamayo sa mga sisters, labi na. Hindi gintani magsok-sok sang bayo nga daw ang purma pang lalaki. Ano lang purma pang lalaki? Sa aton subong nga tempo, sa aton nga henerasyon, alin sa 1860s or 1800 to 1900, alin kita sa year 2000, now, ang importante katama mo ang lalaki tani nagadilargo, ang babae hindi magdilargo. Kay kangilaran sa tubangan sang Diyos. Sunod sa itong mabasa sa 22 versikulo 5 sang Deuteronomio. Kangilaran. Kung hindi man kita magpati, kay magdamo man subong nga maghambal sila nga, may ara man pangbabay, kay may ara man nga slacks nga pangbabay. Gani slacks gihapon. Kung hindi man nang kung pangbabay nga pagkatahi, pagbabay nga pagkahimo sang mga dress shop, kaya ang ginhambal dira is peculiarity ang kinalain sang lalaki kag sa babae, sa tunga sa babae kag lalaki. Akon madumduman makutoran kamo nagpamati subong sa akon personal mismo nga pamilya, sang una sa akon lolo kag mama papa na nga aman. Sa mga wala makabalo pero sa kabalo na ako, as early as 1950s ara na ko sa kalibutan. Ang edad ko sa 1950s, 1949 ko ginbata. See, para magkabati, magkabalok ka mo. Nasaksihan ko sa akong mama sang una, hindi gito magpautod buhok. Bawal. Katoliko ha, devoted Katolik. Bawal. Nga man, kay hindi ginapautdan, hindi ginapakulot. O hindi ginapakulot. May spiral nga term sang una, wala na siya. Mangakig ang lolo ko, ang amay sang akon iloy, kay hindi ko manabutan ang akon nga lola, napatay naman sang arak na kami. Amutang saksihan ko ang lolo ko. Hindi gin magsugot ang lolo ko, bisan ang akon papa nga magpakulot, tong spiral nga pakulot. Laba siya, pero ginapakulot, hindi nga man. Kay hindi daw maayo nga ang natural nga ano, hugis sang buhok. Bayloan. Hindi, muna sa unang teori nila. Teori lang na ha. Muna hindi ka makakita sa una sa muna ng year, mga 1950s, 1960s, hindi ka makakita sa mga nagapakulot ng babae. Hindi ka makakita sa babae sa una nga nagadilargo. Wala agin na siya. Kaya ako mismo may ara sa una uso nga tawag nila turero. Kung may mga kaedad na subong nagapamati, may turero ang tawag nila. Daw pedal siya, daw jeans, daw pedal. Pero hindi yun magsugot. Pwede lang siya, kailagba man ang palda sa una. Pwede lang siya, isok-sok sang akon mama, masugot ang akon lolo. Pero basta hindi kitaon. Kailaw ay daw katama nga makita nga daw lalaki lang taon, samtang babae man siya, laba buhok, pero nagdilargo. Pero kung kahit nangumaman kami sa una, akon mama, pisan man sa uma, mabulig man sa akon papa, ano dito ang halbisonon, mga utan, makanto siya dito. Dayon, magsapatos, mag jeans or tong turero, pero may palda nga laba, di kitaon. Amo na sa una, pero devoted kami nga Katolik. Amo na hindi ko na malipatan sa akon kabuhi mismo, sa akon experience sa kabuhi. Amo na nga ang 70 Adventist tani nga mga miyembro, hindi mo na makita nga mag dilargo. Kung may araman na kangay subong, nauso ang aton subong sa mga babae, leggings, okay, kay protection sa ila. Yes, wala problema. Pero at least, hindi magsuksok leggings na wala palda nga hindi kita untani ang leggings. Amo na ang matuod. Amo na ang prinsipyo sang 70 Adventist, kay may suod nga kaangtanan gali ang reforma sa panapot sa health reform. Muna nga, ginatudlo gina sa bilog nga kalibutan diri sa side sang 70 Adventist reform movement. Amo na nga kung may makita man kamo nga magambal ka mo nga 70 Adventist pero naglilargo, kami wala sa side sa 70 Adventist Reform Movement, wala kami labot sa ila. Kay separate organization ang 70 Adventist kang ang 70 Adventist Reform Movement. Separate na siyang organization. May ara kami parehas nga mga headquarters sa Amerika. Dayon, naglinapta naman sang sobra 130 ka mga nasyon ang 70 Adventist Reform Movement.
Informasyon lang ni kabangod kay namo nagapadasig sa akon nga kag nagapamangkot nga ano gid bala ang mga doktrina kag prinsipyo. Lamang mga kauturan, wala naman kita sing oras para magpadayon tapos unta na ini siya sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos, muli kaming dumundulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong kailang pag-ibig, patubay at gabay. At sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, kami po'y pinagkalooban ng pagkataon at maraming salamat po sa inyong kalooban, sa inyong katotohanan na pinagkaloob sa inyong bayan. Pagpalain mo, nakikinig sa himpilan po ito, K5 News FM. Pagpalain mo na maunawaan ang inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga kawani. Mga kawani sa sibilan pong ito sa at ang siyuro kamiloy at pamilya, patuloy na ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalamat sa inyo. Ito yung hiniling sa panggitan ng matamis sa pangalan ng Jesus. Amen.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Makauras ang pinaka-regular gid mi interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 2, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragi po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
5: Oo, hindi lang carots mga natural.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nulo.
2: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sining nga mabalaan ni mga flowers na damong probiotic.
6: Basta.
2: Ano tayong insider man?
0: Maidukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
7: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
3: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
7: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
3: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters. mm-hmm. muna kalaba ang tinain nyo, no, mm-hmm. Dok Ramil?
7: Yes.
3: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami, nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
7: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Mm-hmm. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500, gag may tisika kada adlaw.
3: Mm-hmm. Ang digestion, abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na.
7: Mm.
3: Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
7: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme.
3: Mm.
7: Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan.
3: Mm-hmm.
7: So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto den sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
3: Matapos ang isa to duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
7: Hmm. Duodenum or ang pinakaunang nga bahin sa gitawag small intestine, Sir GP? Paan sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiguro, no?
3: Sobra pang iban, no?
7: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C, kaya mo ina ang makabulig depensa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai, kag pinaka-importante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
6: DTX 500!
3: Imo pangalan na partner?
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganito?
8: 470.
3: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko duwa, sa gabi, duwa, sa agad. Bali, 2 times at it.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
8: 160.
3: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa
8: iyo? Inom ka mo sa DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
6: DTX 500! Impormasyon sa ayong lawas.
3: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa 3 ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo.
7: Hmm.
3: Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C.
7: Mm.
3: Dapat Kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement nga may mataas nga antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag MyTC.
7: Ako ya Sir JP, ga inom gigo DTX 500 kag MyTC para magnami ang akon nga gituag panulukan.
3: Abaw.
7: No, kadamo sang balatian sa mata posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit gig anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani kagainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
3: Carrots
7: da. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
9: Mm-hmm. Ang isa pagit sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag MyTC Sir JP kag Doc Ramil amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag MyTC, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
3: Sir Boy.
10: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag MyTC ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
7: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
10: Correct.
7: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag MyTC sa dadlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag MyTC, ako pulo ka DTX, pulo ka MyTC, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag MyTC, hindi ka magka gallstones, hindi magka-deprint sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag MyTC. Samtang, mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Awan. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
11: Ano sekreto niya?
3: Mahilig sa taguay?
7: Huwag sa panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaedad, Sir Boy.
11: Dizzy ko no,
3: dizzy. 19, ang 8, nag 19 ako no, kay last year 18, plagto mo. Uy, 19 ha.
11: Nakakampiyon ni
7: Magpito. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung ga pamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buo sang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo kadlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Oh, maligo, good basic.
7: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: DTX 500. Sharing Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
12: Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
13: DTX 500. Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tuwan sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City.
3: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
7: Uh-huh.
3: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
7: Uh-huh.
3: Kung baho, pagid ng ilok.
11: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yan mo mag-iapon.
3: Ah, wala magtaas.
11: Wala magtaas.
3: So, wala.
7: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
11: Confident.
9: Confident. Amo na ka nami ang klinika, di yung fresh.
3: Uh-huh.
9: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi. Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
11: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality halin sa gano mushroom.
7: Kagana ka namin, Sir Boy, yes sugar.
3: Mm-hmm.
7: Hindi yung brown sugar, hindi white sugar,
3: uh-huh.
7: Hindi red sugar.
3: Uh-huh. Natural sugar.
7: Natural sugar.
11: Stevia. Yeah, no? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka, D3 Bio pa
7: wow.
11: May bulletproof coffee ka na.
9: Kay engineer ya pampabakod extend.
7: Uh-huh. Iba na ya pabakod ya.
9: Mm-hmm.
7: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
3: Thank you sa supporta, Sir Boy.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang fat boy.
11: Uh-huh.
3: Oh, hindi man tanan nga fast lain ah.
11: Correct.
3: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero dapat may ga-control sa ila.
7: Mm-hmm.
3: Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
11: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok nga namin nga klase sa aton lawas?
7: Perme nato na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
11: Oy!
7: Building blocks na mo. Kinahanglan, no, na kay ga-acne as messenger, Sir Boy.
11: Uy, messenger, no?
7: para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
14: Uy!
7: The work hand in hand, sir boy.
14: So, no? Mula ka pa sa proteins mo, hindi mo postlan.
7: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3Bio, sir boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa sir boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Mm-hmm. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
14: Insulator.
7: Kung no? Sa kurinti pa.
14: Covering. Cover sa ngwan.
7: Dapat may cover para di, ano?
9: Hindi maglaktan.
7: Oh, wala, wala ground. Importante gid ka tama ining fats. Kaya ga, amo nang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliin nato ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara gagitawag, sir boy, fats that heals. And fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
9: So ang aton lawas, sir boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa ginaproduce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3Bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
7: Kung gainom ka D3Bio, sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, sir boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, sir boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3Bio pagid, sir boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
14: Uy,
7: in short, ano? Hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
14: Dementia.
7: Oh, dementia. Once nga ipala inom ka D3Bio. Kag nakanami pagid, kung gainom ka D3Bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3Bio.
14: Kampyon.
9: So it's a matter of ano na lang gid ya, sir boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3 Bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sa nga D3 Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sa nga monoglycerides kaga ano ni ketones.
11: Mm-hmm.
9: Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit yun yung agaron yun ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw magbakod aton nga tul-an kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems kay nga kung mapilasan ka hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 Bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 Bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 Bio.
11: Kampiyon, paano bala ginihimon ni D3 Bio? D3 Bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamlig ni D3 Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 Bio para sa imo.
15: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, galabot gitatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
15: D3 Bio,
17: ang D3 Bio.
15: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
15: Yung may D3.
17: Magabuti ka.
15: D3 Bio.
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio!
17: Ang D3 Bio!
15: Yung may Physio!
17: Ang Physio!
15: Yung may D3!
17: Magabuti ka!
13: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
3: Sa mga dugang benepisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mil?
7: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, mabirus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boy, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boy.
3: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila size mil ka tanki, boy. Ang mga tanki sang Russia, puro wasak. Sobra size mil, wasak. Nga, ha? Hindi ang immune system dito lang sila ya sa kwan sa punta ang army sang Russia ang ginagamit nila javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia javelin missile lupok tanan. Amo di nahimo kog inom ka D3bio sir boy. Ang immune system pamuyong lang.
17: Kalma lang.
3: Ang D3bio ang gaatake. Pag abot sang immune system manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay sir boy.
17: That's why sa labot kung pigaw ang immune system suportahan kagapon sa D3bio.
3: Yes, dengue. Dapat mag D3bio.
7: May ara kang ito ang import immune system.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3
1: Bio. O si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae.

0: 10:30 sa hapon sa Costmart Kalinog sa Myagaw Branch. Kada Domingo, 9:30 sa aga hasta 3:30 sa hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, 9:30 sa aga hasta 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time. 4:36 sa aga. Ang oras, ginadulong sa atos kalwan sa Clinica DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.

Oras mga kakay, 5:40 aga sa atong sini mga pinalangga nga mga taga Palamati. It's a beautiful Sunday mga kakay, 5. Dili lang sa atong sini nga palunturan ang Sunday Morning News. Temporaryo kita mga kakay, 5, garaga talos kay kakay, 5, Kimba Kaluyo. Sa atong sini nga mga kakay, 5, kamusta kamo tanan? Happy, happy, happy Sunday. It's a beautiful Sunday morning sa aton sini mga pinalangga nga mga taga Palamati. Ang iban sa aton nagahimos na nga magsimba. Ang iban sa aton nami pang tulog, nami pang urago kay wala klase kag opisina. Kamusta kamo tanan? Live na live kita mga kakay, 5 sa 88.7 K5 News FM Iloilo. And of course sa aton sini official Facebook page sa K5 News FM. I-like, i-follow, i-share para mas madamo pagid mga kakay-5 naton around the world ang makapamati sa balitang K5 sa umaga sa aton sini nga mga kuturan. Magkanto lang sa Facebook page ng K5 News FM kag sa pila naton sini ka mga social media platforms sa YouTube kag sa TikTok account. Diyan ka man nga bahin sa kalibutan kag sang pungsod Pilipinas. Basta may internet connection mga ka K5 sa ranggit ka makaupod sa aton sini nga pagpangalagad. Diri lang sa kampiyon ng istasyon ng K5 News FM Iloilo. Sa giapon sa inyo kinandaan ako ang inyo alagad sa kahanginan ka K5 Ray Espeha Umalay. It's a beautiful day. Birds are singing. Taugon ko nga kung sininga partner sa newsroom si K5 Alira Apin. Yeah. Sa aton sininga mga K5 Alira, where are you? Where are you now? K5

0: Kaki Paibalira! Good morning, Kaki Paibalira Apin!
1: Good morning, mga Kaki
0: Up, dalagid. Ka-K5 Balira, go ahead.
2: Good morning, K5 Ray. Good morning, mga ka-K5. Tanahidlaw man ka mo sakon.
0: Sa kakabulan nga nadula, no? Di ka nagkanto man?
2: Nag-paliwaliwa, kag nag-propungko sa kilid-kilid.
0: Nag-ano ka, nag-beauty rest, tanay?
2: Ambot lang ko. Rest ng guro, white beauty.
0: Bati ko, nag-asikaso ka sa ngimo, sining enrollment.
2: Ha?
0: Why pa?
2: Pero nakakuha na kita sa mga exams o galing mayaragid kita sa punterya nga ano.
0: Pwede pa kakuha exam ako?
2: Pwede pa eh.
0: sa din sa University of San Agustin? Saan ang deadline?
2: Ang pinakalas nila nga examination is sa July 19.
0: July 19? Mm. E magkanto ka dito, ano ka lang maproseso ka sa ano? Ano ang kinanglanon?
2: Una, kanto ka sa ilang, siyempre mapamangkot ka, anay, kung paano ang process, no? Sa pagpa-enroll. And then, ipa-login ka na nila, pahimuon ka nila sa those student account nila sa website.
0: Okay.
2: And then, dira ka na ma-start, no? Mabayad ka, anay, siyempre, sa imong entrance examination fee. After sina, sila na ma-process and then pwede ka naka-proceed nga makuha sang ila exam sa gusto mo nga date, no? Kahit may ara sila sang different batches. And then after sina, wala ka naman sang iban nga inog hatag. Unahon ginila anay nga ano nga makakuha ka sang exam. Pero kung makapasar ka sa exam nila nga na, tiya mo na nga paghatag mo sang ilang mga ginapangayo nga documents.
0: Okay, basically bog ang ulo nila kung anong ginapabangkot ko si mo. Ang ginapabangkot ko sa kay Kakipay Balira Apin, ang luyag magkuha sang mag-proceed sa ginatawag nga law school. Na, kung sino ang luyag mag-proceed sa law school, ang abogada, kag-abogados plakadlaw, na amuto ang proseso ginambal ni Kakipay Balira Apin. Kakipay Balira.
2: Tama.
0: Diba? Okay, sige. So, damo man ang nahidlaw sa imo kay tungod nga wala ikaw pila ka adlaw sa aton sining yam segment in the morning. Pero subong Sunday edition sa aton sining Sunday morning news, no, magadulong kita sa pila ka mga update, follow-up reports, mga balita nga natipon sa aton sining mga unit 12 reporters, ilabi gid sa aton sining patrol mga police reports nato, no, kag sa mga national news and international news kag nagakilitabo sa aton sini nga pungsod Pilipinas kag sa luwas sang pungsod sa aton sini nga mga K5. Pero before dira kita mag-proceed kag magkadto sa pila naton sini ka mga update, no, subong is Sunday, it's June 29, 2026. Duha na lang kadlaw ang nabilin mga K5. K5 Balira Apin, antes magbabay, no, kag magbuya kita sa bulan sang Hunyo, kag magapadulog na kita sa bulan sang Hulyo. No, kang sanol ang mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga kotoran, no, kadasig lang sang panahon kag tiyempo. Magka-celebrate na sang lima ka tuig, 5 years. Ang K5 News FM Iloilo nga sad tuanay na anda ninyo nga pamatian bilang Radio Bandera Iloilo. No? Sa gamay nga background lang ka-K5 Alira Apin, no? We started as a digital station. Magsiling ganin kita nga digital station, ang Radio Bandera sang una, Iloilo. Nag-umpisa lang sa Facebook, no? Why pa sang radyo sang una, ang pagsulod sang K5 News FM sang Radyo Bandera diri sang una, no? Wala pa kami sang radio station. Sa aton sini nga mga ka-K5 Alira Apin, no? Sa aton sini nga mga kuturan, ang natabo sini diri, no? Nag-umpisa kita diri year 2021 and it is officially launched ang aton digital station on my birthday. That's why hindi gid na malipatan, because that is on March 4, 2021. No? Kadungan ina sang aton sini nga kadlawan. No, amo na siya ang pag-launch ng digital station. After several months, mga 3 months, no, nakatingwa ang aton sini nga chief executive officer nga si Dr. Ramil Itang-Uy nga makatransaksyon kag makakuha sang frequency sa FM. No? amo na ina subong ang ginagamit naton nga 88.7. Ang 88.7 sang una kung mga tiempo mo mga kaidara ni ka K5 Jason Talaron kay si ka K5 Jason Talaron na driver ina sang jeep sang una kay may ara na sila ya kaugalingon nga jeep
2: wow.
0: Nga pamilya. Muna ka grabe si ka K5 Jason. Amo na siya ang ginatawag nga literal nga basta driver, sweet lover. Kaya ang iya sining asawa, nakilala ya sa pag-drive-drive lang sang jeep.
2: Pati ko nalabyan niya kuno.
0: Oo, kay tiyang iyang asawa, no? May araman sila nga jeep nga ila. Sa ton sining mga ka K5. So dira nag kilalahay no si ka K5 Jason kag ka K5 kagang iya asawa nga si Ma'am Rosbeck Talaon. So nga ginhambal ko nga kung familiar ikaw sa 88.7 sang una para subong ni ka K5 Jason nga driver sang jeep sang una subong driver na sang
2: patrol ta
0: patrol sang
2: K5 News FM
0: sang K5 News FM no Mamo hambalya sang una gapamati sa kuno sang 88.7 sa iya sini nga jeep. Iway pa to sang una Radyo Bandera kag K5 News FM mo, di ba? Una nangin Radyo Bandera kita mo tapos ulihi kita nangin K5 News FM kita ging change naton ang pangalan sa K5 News FM. Karon hambalya sang una kuno sang balabataon pa sa nga naga-drive pa sa sang jeep, no? Ang 88.7 is a music station because FM sa mo. Sang una magambal ka FM, puros lang na music, no? Saton sini nga mga ka K5. So sang una ko no sang plang naga drive siya kapamati sa 88.7, amoy na siyang istasyon sang Mellow Touch. It's a Mellow Touch station, the home of sweet and mellow music. Amo na siya sang una ka K5 lirapin. So kita, hindi gawa kita ka-relate si Nadira. Mamuti, hindi natun simpo ina sang una, no? So, Mellow Touch ang estasyon ng 88.7. Sa mga nakakilala ni may mga edad-edad na gagapamati permi sa music, no? Sa atun sini nga mga ka K5, balyo ng 88.7, do iya man asang Mellow Touch, no? Pagpamati na si ka K5, Jason, balyo, dumduman ko sa una, sir, ang 88.7, Mellow Touch na, mamo, kung magbiyahe ko sang jeep, permi ko na gapamati.
2: Mga pamaan-maan din ka edad na.
0: Pamaan-maan sa edad yan, no? Hasta nga, naguntat ang operation sang Mellow Touch ka K5, alira apin, under FBS Broadcasting. No, karon siya naguntat sila, dugay nga wala maka-operate ang Mellow Touch diri sa Iloilo. Pero ang frequency nila, ara, bakante. No? That is why nga nagsulod ang Radyo Bandera, agod nga, mangin kabahin sang 88.7. And until now, we are using the FM frequency nga 88.7. 88.7. Sa aton sini nga mga ka K5, kang nangintahana na ini sang mga madamo nga mga tagpamaba kag tagbalita sa aton sini nga mga ka K5 sa sulod sang 5 katuig naton nga pag-servisyo no sa aton sini nga mga pinalangga nga mga pumuluyo diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ini na ang nangin channel sang mga impormasyon, balita kag pag-edukar sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati para sa ila sini nga ikaayong lawas, no? So muna ang balko it's kadasig lang tungod sa July 5 amo ina ang opisyal nga adlaw nga nabatian sa kahanginan ang pagwaragwag sang K5 News FM Iloilo ka K5 alira apin. That's why hambal ko kay Inado kadasig lang sang tiyempo, June 29 kita subong, pila na lang kay Inadlaw, ma-celebrate na kita sang aton 5th year anniversary. Kag sa pag-celebrate naton sang aton 5th year anniversary sa July 5, may ara kita sang pagpatigayunon nga fun run activity. So ano ini sang aton fun run activity ka K5 alirapin? Iambal ang mga detalye sang aton sini nga fun run activity kag iagdaha ang aton mga pinalangga nga mga tagpalamati nga abi mag-join man kamo sa amon kay makabulig na kamo maka-exercise pa kamo makita nyo pa kung ano kagwapa si ka K5 alirapin sa personal kay si Sir Nonito Sombong no nga suki na ton nga tagpalamate sa may Baldosa La Paz, maintragid siya.
2: Wow.
0: Madalagan si Kakipay Nonito Sumbong. Ang pamangkot ko sa mga listener tada, isan o kamo maparehistro. Parehistro na kamo. Kaya ang inyong pagparehistro, makabuligid ini para sa aton mga beneficiary, sa aton nga dalagan para sa buliligan. A fun run for the benefit of our poorest of the poor family diri sa siyudad sang Iloilo, mga kakipay. Kakipay balira?
2: So mga ka-K5, ining ato, no, nga K5 News FM Iloilo Sunset Fun Run 2026, no, isa ka run for a cause ang kusadiin ini ang dalagan para sa mga bululigan, which is amo ganito ang hambal ni K5 Ray, no, nga mayara kita sa nga mga beneficiaries dire sa siyudad sang Iloilo nga mga benepisyo, no, sa nasambit nga fun run, which is ang mga poorest of the poor nga families dire sa aton nga syudad. So paano bala, no? Paano bala mag-register sa aton nga fun run? Una, no, kung gusto nyo nga maka tawag sina, maka pre-register mga ka-K5, bagsaka lang kamo diri, no, sa aton nga istasyon. Sa diin may makiter gid diri sa inyo, no, nga mga guwapa nga mga aton nga mga news writer o kuna sen o man nga mga personnel diri sa aton sa ibabaw sa station, which is isulat nyo lang gid, no, ang inyong mga pangalan kagang inyo man, no, nga gusto nga dalaganan. Mayara kita ya mga ka-K5 sa tatlo ka race categories, no, which is ang 3 kilometer, mayara sa 5 kilometer, kag mayara sa 10 kilometer. So sa 3 kilometer mga ka-K5, magpa-register kamo, mayara ini sang dala nga race bib number, mayara man sang event t-shirt, mayara sa 3 kilometer nga finisher medal, no, para ina sa aton nga mga first, second, third nga mga finishers sa nasambit nga race category. Mayara man of course kita sa nga hydration stations, no. Of course mayara kita sa nga special awards, mayara sa exciting nga mga giveaways mga ka-K5, kag of course mayara kita sa free 2 ka-raffle tickets, no, para inasa aton nga 3 kilometer run. Of course sa aton naman nga 5 kilometer run, no, mayara kita of course sang aton man nga race bib number, event t-shirt, ang aton nga finisher medal, mayara man kita sang hydration stations, exciting awards, exciting giveaways, kag of course tatlo na inaya ka-raffle tickets mga K5 ang inyong mabaton sa nasambit nga race category, which is ang 5 kilometer. Of course sa ato naman yung 10 kilometer mga ka-K5 nga race category, mayara man sa nga race bib number, mayara sa event t-shirt, mayara sa nga finisher medal, hydration station, special awards, exciting giveaways, kag mayara man of course sang lima na, no, lima na mga ka-K5 ka mga raffle tickets, which is ang presyo naman mga ka-K5 sang aton nga 3 kilometer run, no, ang nagapresyo sang 499 pesos, and ang ato naman nga 5 kilometer run mga ka-K5 ang nagapresyo sang 699 pesos, and then ang ato naman mga K5 nga 10 kilometer run ang nagapresyo sang 999 pesos, no. Makakater man kami mga ka-K5 actually, no, sang aton nga mga walk-in participants, no, sa mismo nga adlaw sang fun run, which is ang Hulyo 5, 2026. Ang event ang mag-start, no, magakater kami mga ka-K5 sang mga walk-in participants alas 4 sang kaagahon, tubtob alas 4:30 sang kaagahon, because nga pagkapatak sang alas 4:30 sang kaagahon mga K5, mag-start na kita, no, sang aton nga pagdalagan. Of course mga ka-K5, hindi na kamo mag pwede man kamo mga ka-K5, no, nga mag pre-register diriya sa babaw para nga kung digto na kita ya mismo sa event mga ka-K5, which is sa Sunset Boulevard, hindi na kita ya maayawan sang pila.
0: Okay, sa aton sining mga ka-K5, so marang aton sining fun run for a cause sa relya aton sining 50 year anniversary sang K5 News FM Iloilo, formerly known as Radio Bandera Iloilo. Sa aton sini nga mga ka-K5. So intrarong kamo sa aton sini nga mga ka-K5 kag mag-enjoy upod sa amon diri sa K5 News FM Iloilo mga ka-K5.
2: Idugang ko lang K5, Ray, oh. No? Para naman sa dugang impormasyon, no? Parte sa registration, no? Kung na sa iban pa nga inquiries, pwede nyo get i-message, no? O kung matawagan si ka-K5, Jenny Kaoyunan. Sa numero nga 0966-234-2676. Liwat, no? Sa numero nga 0966-234-2676. O kung na pwede nyo man, no, bisitaho, no, nga to ng Facebook page, no, which is ang K5 News FM Iloilo official Facebook page, kag K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Okay, ara dila nakapost dila, no, pwede sila ka-register online and pwede sila kakadto dila sa estasyon for walk-in registration, no? Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. So, gabay pa nga mag-upod ka mo, kag mag-join, mag-participate sa amon sining event, no? Aton ini event hindi lang iya sang K5 News FM Iloilo nga event, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Nagapamati gid sa aton sa Sir Agosto 5, Betidar Lilia, good morning. Kay Sir Frank Constantine Duplag, K5 Malay Sunday morning, God bless you. And I Carol Jembal Palmes Simundo. Judan Badilia, mayong aga kay K5 Ray, galantaw kami kagapamati sa Cadiz City, Negros Occidental. Oy, sa mga taga Cadiz dira, good morning. Kay Eagle Eye, kag John Atan Castor. Nga nagapamati gid sa aton sininga pagpangalaga. Dali, alas 4:58, bago kita magdiretso sa pila naton sini ka mga importante kag mga labing talupang do naton sininga mga balita sa adlaw sang Domingo ka K5 Alira Apin. Mahatag kita na isang ambahanon sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Anong ambahanon ng imuluyag nga ipaambit sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa bungaga?
2: Ano gusto
0: mo? Kamalukas ang kantangan nandito ako.
2: Uy.
0: By Aisa. Pwede mo na mapapla sa screen ta, nandito ako, ang karaoke, bla, nandito ako nga karaoke, kay mga bijoke, kay mga rin ni Kaki Pebeli Raapin, subunga, no? Pang, ano ni, pang pa, energize ang kaagahon sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati, no? Dira mo naman i-play ang, ano, ang aton sini nga karaoke song subungaga, no? Kaki Pebeli Raapin. After sang nandito ako, anong kantang gusto mo i-request?
2: Pwede to ang iya ka baby dolls ah. Nga
0: naman na giling-giling na naman.
2: Oo eh. Para magbugtaw sila.
0: Okay. Umpisahan ta na isang dumidyo.
2: Oo.
0: Pang pa dugang sang ilang katuyo.
2: Katuyo.
0: Subungaga, no? After sina bugkaon ta sila yun eh, no? Oo. Pagkatapos na sila patulogon sang manami, pukawon ta naman sila eh. Chaton sini nga mga ka-K5. Ara na? Okay. Isulod lang ini time, kaya ready na kami di. Oh. Siguraduha lang adaan nga naka-exercise. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Vocalization ka na ida? Tita Rina, mapaga pag bugtaw na, oh. Tita Rina, hello! Kamusta nga ito na Roscaldo na sa panaranta, ha? Sa maluto ni siya nga ito na Roscaldo, eh. May libre kita Roscaldo, eh, no? Kay Tita Rina, mapa! Ang Roscaldo ni Tita Rina, mapa, matilawan nyo gin kung magintala ka mo sa aton sininga?
2: Fun run!
0: Ara na? Ang ininga, ang bahano ng ginadulong sa aton sang...
2: DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: Ang kape nga kampyon, kag-partner natong kanaaga, ang Clinica DTX Coffee Mix, imo sa Ampalaya, kag-disugan-sugan. Ken, na may chia seeds, si sarangin makapaniwang, kamakapatunaw sa mga kolesterol, tambok-tambok, kag mga fats sa aton sinigalawas. Ari na!

0: ni Sir RJ Adem Astig. Good morning, Idol Ray Umalay and KK5 Alirapin. Oh, ang next mo nga ano to? Next mo nga request?
1: Ang ulala na sang ano ah? Ulala baby sang baby dolls. Okay. Kaya tino naga-trending sa mong no? Makita ko na saot-saot sa mga kabataan sang ligad yati bini. Subong naman niya, iya ka baby dolls.
0: Pukawa-pukawa na sila, pukawa na yung mga tagpalamatita. Bagos mo sila ikantahan sang kanta sang ulala na, okay? Pukawa sila na, hoy! Bala mo.
1: Hoy! Pagburugtado ka mo dyan! Adlawon, dito na dyan! Gapani maho, ron tinyo! Bugtaw na!
0: Wala ba'y ako naka-itom ikaw subong? Wala ka kabasa, G, siguro, no?
1: Hindi, K5 Ray. May balon kita.
0: May balon ka. Hindi ko ay kakabasa sang uniform of the day ninyo, subong. May shooting ka mo kuno karon sa ano mo sa Star Magic mo. Inday, Carol, good morning. Nagkapamatig, Edwin, Freda, Sarmiento, good morning ka K5 Ray Umalayan, ka K5 Alira Apin. Happy Sunday, ah. Simbagid, ah. Hindi magkalipat nga, hindi mag-simba. Ara na, ang ulala. Tulain niyaw, muna eh. Hindi niya ako niya. Oh, hindi niya, mamang. Hindi niya. Ano niya, hindi ni Guru updated sa ulala. Sang, ulala, sang showtime. Barbie dolls. Isampuli, anay dabla. Oh, isampuli, ano ganyan, lyrics siya.
1: Mapapaulala.
0: Na, amo na ya.
1: Mapapaulala.
0: Mamang sorbetero ya nga. Mamang sorbetero, tayo sumayaw. Ano? Daan na yung mga ambanon ang gusto ni K-Pep Alirang bago. I-search mo na. Ano nga yung title yung sina? Ulala?
1: Ulala Baby.
0: Ulala Karaoke by Barbie Dolls.
1: Baby Dolls?
0: Ano?
1: Baby Dolls. Barbie Dolls.
0: Ara na? May intern student na si Bong? Wala? Okay. Sabi ko may intern student na nga, ano kay pakantahon ta? Oh, ara. Birahe?

0: Ayos gan. Astig ang limog ba kuha gid ba grabe man ni ka bolero si Kaki5 RJ ba? Kaki5 RJ. Ininto mo naman si Kaki5 balira pin ha.
1: Kasi kuha ang inis.
0: Basi pagbati nila nagbalik sila bla tulog aw. O di gani ang lala ba sige patay nila radyo na. Sa aton sini nga mga Kaki5 alas 5:12 sa aga. Sige. Sa pagbalik naton mga Kaki5 mga balita aton sini nga pagatrakayon sa aton sini nga pagpangalagad upon sige apon si Kaki5 Alira Apin. Diri lang sa Sunday Morning News. Magabalik kita matapos ang pila ka mga importante nga pahibalo. Standby ka mo.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: D3 Bio with Vizio!
5: Ako si Ana, before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may D3! Mababat
6: sa mga butika!
4: D3 Bio!
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio!
6: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
6: Yung may D3!
4: Mababat sa mga butika!
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis mo!
9: DTX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga uno?
8: Masami nagapangihi!
9: Masami ginauha!
8: Masi may diabetes ka na!
9: Mag-TDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos
9: ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
9: Garantisado!
8: DTX 500!
9: DTX Coffee Mix!
10: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix!
6: Mabaka mga butika!
9: DTX Coffee Mix!
11: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
9: DTX Coffee Mix!
4: DTX Coffee Mix!
6: Mabaka
4: mga butika! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
6: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre?
15: Libre!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Dali ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya ilaw!
17: Klinika
14: ka, Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika, Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika, Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika, Deo Fresh. Bili na sa Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor family in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Extend Food Superman from Man.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
18: Extend Food Superman from Man. Extend Food Supplement from Man.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagestered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
18: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
23: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
24: BTS

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Oras sa K5 News FM, Philippine Center, time na 5.22 sa aga. Welcome back sa Sunday Morning News. Ko po niyo sa Gapon, ka K5 Reyes Peha Umalay. Konta report ni ka K5 Karen Badilla. May flash report siya mga ka K5. Natuhoy sa sining ambot kong rambula na ininatabo na sa may esplanada pito. Sa aton sining mga kakipay bagat sa sining kagahon nagagrinualda ang mga pila ka mga pamatanon gimpangkarga sa mga pulis. Kakipay ba Karen Badilla, anong natabo da subong kakipay ba Karen?
5: Oh, P5 break again ano na timingan kining paglabay naton ginakarga ni isang mga kapulisan ang pila ka mga persona K5 break kag sang ginta palapitan tani nabatian taning isa ka lalaki nga nagasinggitan K5 break kay tigin pangkarga ang iba niya nga mga kaugdanan pero based diri sa initial na investigation nga nakuha naton K5 break ang ining mga involved. Isa lumani sila ka grupo K5 Ray, no? Ang ibang diri gani maghimata pa eh. So ang ginarantaw diri sa kapulisan ta hinubog nagmagahod sila sa area kag may mga information man nga ang isa diri nila kaupod nga babae may bana K5 Ray kung sa diin pinapabantayan sang iyang ano ni nga ti ayon man bala or ang ining asawa ginapabantayan siya sang iyang bana asta nga nagpiniklodanay sila ya K5 Ray kag ang iban diri nagkalapilasan kay ti nagkalamumo sa semento ti amo ni nga ginrespondihan kila yon sang kapulisan kay kung may baluan alin sa may entrance sa tunga-tunga kag pagadto diri sa may mga ilimnan sa ICC grounds may mga patrol car asang Iloilo City Police Office K5 Ray, no, nga nagabantay. So, madasig ni nga narespondihan gila yun sa aton nga kapulisan agin pangdala ni sa police station ang ining mga involved sa kinagamo K5 Ray. K5 Ray. Hindi sa subong hindi pa ni ma-establishar no, kung ano gini ang ginhalinan sa ilang
4: pila kabilog sila tanan?
5: Madamo sila K5 Ray. Sobra sila sa pulo.
4: Ang mga pamatanon eh.
5: Yes.
4: Mga minor di, dadi laki baye?
5: Hindi man K5 Ray, mga legal age na.
4: Mga ano ni may lalaki, may babae?
5: Yes, samo-samo may ara man sang ano mga miyembro sang LGBTQ.
4: May ari di kina nga nagawalwal di nga LGBTQ member nga nagambal nga ano tukro adapted ya tong isa?
5: Oh, ginapayag niya nga iyang adapted isa sa mga ginkarga sa patrol car.
4: Adapted pero, adapted ya adapted ko na ano scholar. Kakipay ba Karen Badilla?
5: Eh kay sa information din nakuha naton na doon eh maghimata lang man sila K5 Ray.
4: Abi pa bate nga no. Hindi pa maatag subong ko ano ang gamo nga ginalinan.
5: Yes.
4: Or ba si may ginaobra sila nga katuntuhan sa espanad? Nasa din sila sa planad sa ano gani? Sa may ICC na?
5: Sa ICC grounds,
4: yes. ICC ground gali, no? O, basi may katuntuhan sila nga ginobrada sa ICC ground. Nga muna sitaan sila da?
5: Ang sa information, di rin naton, K5 Ray, tama ni sila kagahod. Yung nagamaoy-maoy ba na K5 Ray, titimingan man yung may mga polis sa area.
4: Ah, okay. So, nagapinasikat sila. Sigo, halin sila da sa cubics?
5: Yes, correct.
4: Ang cubics, ilimna na da, sa sulod sa ICC, eh, no? Sa nga... Iloilo Convention Center, no?
5: Yes.
4: Amo na meaning sa ICC, no?
5: Ang sa ICC grounds, diri sa may, ano itawag, sa may, Times Square, di ba lang?
4: Magana ICC Times Square?
5: Oo.
4: Kaya tiyan yung meaning sa ICC na sa Times Square, ano aw? Iloilo Convention Center? Iyas ang kaisano na dahi, no? Dira sila sa may tutulay-tulay da nga iconic bridge ang ICC nagminaoy ka K5 ka rin?
5: Yes, correct K5
4: puros ni sila hubog?
5: Oo, puros mga nakainom.
4: Okay, pamatian tayo itong payag to sang isa ka miyembro sang LGBT nga nabidyohan nato nakto kay nagahamba sa anong ginawaras siya nga hindi pagdalon ang iyang adapted?
5: Yes, kay Five Ray.
4: Kaya nga naman, bala nga lulupod pa kung sila sakay sa taxi?
5: Amo nang iya nga ginapayag nga nagamasakay sila sa taxi tapos gulpi lang sila gin respondihan kay Five Ray.
4: Pero may taxi na tanay nga nagkanto to. May taxi ikaw nga nakita, why?
5: Ano, aray si sir, bali anong natabot to, sir? Magulutod kag magpalakay sa'y. Ano, bukit, sir? Oo. Ba, hinubog? Why man sila kontra nga ilagid? Okay, sige.
4: Sino na gina-interview mo?
5: Oo, ang police kay Five Ray.
4: Magpinamilya ma lang?
5: Yes, mga magulutod, kag magpalakaisa, hinubog kay Five Ray.
4: Hinaoy ah, kinasikat. Uh-oh. Ah. Kunabi ko na doon mga astig, mamala ka kay Five Karen.
5: Oo.
4: Ara pa na si Madam, ininga waras-waras, ara pa na?
5: Ara sila sa sulod sang police station, ginaistorya sila.
4: Pati
5: siya
4: gindalaman siya?
5: Wala man, bali siya lang, sila lang gindiri ang nagganto kay Five Ray.
4: Pabati, tabi lang video ni Kinang, kuha ni kay Five Karen. Okay, go ahead.
6: Sir, ano tabo, sir? Ako? Ano tabo, sir? Sa
7: hindi nakipot ako, ma'am, ha?
6: Oo.
7: Nga mo, ne. Gusto kayo kami taxi. Kaya ako doon po, nablos ko na. Pati nablos ko na lapat sa patrol.
6: Oo, nga. Ano tabo, sir?
7: Ano pa? Upot kami nga duwa. Araso?
8: Hindi, wala na problema, sir.
7: Upot ko pa na, oh. Upot doon sa kayo sa taxi bagulang, oh, eh.
6: Sino kontra nyo?
7: Wala ako kabalo. Wala ako kabalo. Nga sino na kontra. Kaya kung doon ang problema ko, kung sino na ano nila, wala ako kabalo.
6: May iba nga, ano?
7: Wala ako kabalo, ganun, okay. Ma'am. Kung doon, wala ako kabalo. Nga mo ni, nga nakibot ko, nga pati upot ko sa taxi kaduwa, nablos ko, kasi amo si Michael, nga upot ko yan sa may hingkarga nila. Laging karga na si Michael. Pupunta kami sa taxi, nagnaog kami nga duwa, kaya nabati ako tingog sa kaya kong namangod. Adapted ko na. Sige, adapted ko na nga mangod, nga aging amuli nga nakibot ko, bati ako at tingog sa bayaw ko. Bayaw ko ni? Bali ang sawas ang magulang ko. Amuli, nakibot na ko. Nanaog kami sa upod sa pakais ang hinablos ko. Nga, pati nablos ko, hindi karga nila. Hindi pwede nga. Upod kami sa taxi.
8: Matem na sir.
6: Sino kontra ka?
9: Wala nga sila kontra. Sino lang din siya guro.
4: Sige, kakipad ka rin. Nagahod lang gusto sila katama. Dadog ka pang abusar. Wala may takbalo. Basi nagminaoy. Sila na nagsininggitan. Sila na ti... Alarming skandal ah. Ha, kakipad ka rin, Badilya? Tiyan mo na siguro tabuan nga may mga polis. Mamang minagarunda na dama mo sang una, may nagbinunanay na da, di ba?
5: Yes, correct.
4: So pagbati nila guro sininggitan, ging respondihan. Kagindala sa presyuan para mag-explicar sila da. Kaya ang alarms and scandal, kakipay baka rin na Badilya, layi man na mo naton spungsod Pilipinas kung sagi ka na ka sininggitan kamaoy no nga nagakastorbo ka na sa palibot na kakipay ka rin
5: Dito tayo mingit ka daan nga dirin sila sa may bridge tapos sa ubos may patrol ka nga nagabantay kay Five Ray.
4: Tinagapinisikat man sila guro tayo binilan isla pagsitaon kay magpinamilya malang sila mo pero tiway man guro gid sa mga seryoso nga kinagamo. Ugaling, kay titama lang guro sila kasabad, baba nila na nga samtang nagalakat sila da
5: eh. Yes.
4: Kundi na-alarma man ang mga polis, kay tayo binila guro, may mga nagtinapungulay na. Basi nagsinigita na, isa sila dabla, nga sila silam lang aw.
5: Yes,
4: K5 Ray. Tiyo, mambal mo doon, ara sa legal aid, yung mga gagmay, yung mga minor, yung may mga gaano pumalani, yung mga sultiro.
5: May ibandra K5 Ray nga 18 years old. Pero kalabanan din sa ila, mga legal age K5 Ray.
4: Ang importante na magpinamilya, malang kagula na kaimponda sa iban nga way nagtuga da sang gamo. Mamuti ang direte na appreciate nga ang mga police naton Police gid niyo kon mga miyembro sang ano sang aton sining city government.
5: May ara ka pulisan then ang member ni sang PSTMO K5Ray mga police auxiliary naton.
4: Ah okay. Di mayo na gapakita lang ning aktibo ang aton mga kapulisan kagang aton nga mga ang aton syudad sa pagbantay ilabi na gid sa mga areas nga masami ginatunaan sang kinagamo ka K5 Karen iniblang may mga overnight nga mga hasta magaga nga mga inom-inom nibla nga mga bar oh K5 Karen
5: yes K5 Ray actually kadali buta na di sa may ICC grounds pagpatak alas 4 or ano ni tawag ang alas 4 imidya sang kaagahon magkadtota na di ang mga pulis ni makitanta ni K5 Ray nga ginapansita na ninila ang iba ng mga nagailinom kay ang curfew bala K5 Ray sa pag-inom-inom dira is until 4 o'clock lang git K5 Ray
4: alas 4 sang kagahon
5: yes
4: oh, alas 5 kay na manugpuli na giman guro sila ah.
5: Oo. Oh,
4: naagahan gid sila guro da sa inom-inom da sa may cubics da.
5: Yes, K5 Ray.
4: Oh, sige. Sa dugang mga balita ka K5 Karen.
5: Gindeklarar nga drug cleared ang walo ka barangay diriya sa siyudad sang Iloilo K5 Ray. Ini ang kadungan sa ginpatigayon nga 63rd Regional Oversight Committee sa Barangay Drug Clearing Program diri sa may Iloilo City Police Office Headquarters. Ang ining mga barangay amo ang Barangay Santo Domingo Arevalo, Barangay Dulunan Arevalo, Barangay Concepcion City Proper, Barangay Molyeloni City Proper, Barangay Taytay Zone Tuharo, Barangay Magsaysay Village La Paz, Barangay San Nicolas La Paz, kag Barangay Kompanya Central Molo K5 Ray no. Ang sunod dere sa ICPO kag sa PDEA K5 Ray nga ang nasambit nga declaration pasunod man ni sa mga na-comply nga sang mga barangay K5 Ray sa standard set sa idalom sang barangay drug clearing program. Lakit na diri no ang wala sang presensya sang drug personalities pero ongoing ni ang monitoring sang aton

0: Kal naman tong isa ka beauty. Ano ni? Stylist.
1: Oo.
0: Kaki 5 ka rin? No? Kay nadakpan sa drug bypass operation. Oh, damo to sang mga nag-react ka mga netizens sa ila tong anabatian sa video. Naging cover sang K5 yung si Pemi Luilo. Amuna yang ka cover nga tuntuod gamit ya kay YG na filter. Sa K5 ka rin?
1: Yes.
0: YG na cut-cut kung anong mabatian mo damo na. Oh, hindi na namo na sala kung may mga nabatian ka mo da nga iban. Kung ano itong ginpangambal to sang inga nabatian to sa video kay wala man to nabatian ganit isang reporter namon mo ka K5 ka rin. Bali kung ano to ilagi na pangwakal wala kami tulabot. Ang importante ya madulong na munang balita kung sino to yagin dakop sa drug by bus operation kag rights na ya sang yagin dakop ka K5 ka rin nga mag file sila ya sang ila sini nga reklamo kung pananglitan nga may ara sila ya sang ginakwestiyon sa pagdakop sa ila sa aton sino yung mga operatiba ka K5 ka rin, Badilya?
1: Yes, correct. Oh.
0: Pilato ka milyon, ganun nakuha sila, 1.2 million?
1: Mm. Mga dira-dira, K5 Ray.
0: Ang ining nadakpan sa drug bypass operation, mga ka K5 sang Biyernes ni sang gabi, kung hindi kita magsala, no, sa aton sino yung mga kuturan, isa ka beauty stylist nga miyembro sang LGBTQ ang ining nadakpan ka K5 Karen duopod jening iya sining live-in partner no sa aton sining mga ka K5 kag nakuaan sila sang kapin na 1.3 million nga suspected shabu no. Ang ining hairstylist kag kagugma sini mga ka K5 ginapatigayon ining drug bypass operation sang Iloilo City Police Station 4 sa Barangay Salvacion Habog-Habog Molo alas 10:35 sang Biyernes ngadlaw ka K5 Karen Badilya. Ang nadakpan amuning si alias Lobby Po. Oh, gaydo si Lobby Po ang tsuraya ni kuno. Oh. Amo ni siya ang 30 anyos nga miyembro sang LGBTQ kag si alias Kenneth nga 27 anyos nga residente sang pariisang nasambit nga lugar sa aton sini nga mga ka K5 sang Salvacion Habog-Habog Molo. Madamo ni ang nag-react kay ining si Lobby Po kuno nga ni ka K5 Karen Badilya kilala bilang discartedora bla nga klase sang ay, namin ko nga diskarte dura, bla namin ko na blang madiskartes kabuhi, bla. Muna ako na namin, bla. Na blang madamo siyang racket nga para lang bala maka-income. Lakip na ining pang salon, pag baligya sa mga pagkaon, na munang nabatian naton mo. Damo ning nagadepensa siya nga way sa kuno nagagamit sang ilegal nga droga or nagaduso sang ilegal nga droga. Pero ting pamangkot sinadira. Kamusta naman ang mga tawos palibot ya? Kakipad ka rin. Ang mga ka nakakilala siya, ang mga upodjabi, ang mga live-in partner ya. Ano, kamusta? Nag-engage bala ini sila sa illegal nga droga o kung wala? Kay kung ang operatiba nato ng pamangkuton, no, madugay na ni sila nga gina CI o kung gina monitor. Kakipad ka rin. Antes pati gayunon, ining drug bypass operation. Naging pangunahan ni Police Captain Ryan Chris Inot ang officer in charge sang Iloilo City Police Station 4 kung saan nabaklan mismo si Lobby sang isa ka plastic sachet sang ginapatian shabu base sa pulis gamit ang 14,100 pesos nga bypass money kag naupod sini si alias Kenneth nga iya sini nga kalibin partner ka K5 ka rin. Te?
1: Iya, K5 ready.
0: Te, ano ni? Amuning why droga si Lilo City? Galing ka ti sa mga barangay nga gipang lawag mo sa sulod sang sa subong nga tuig why gidman record nga nadakpan may nadakpan dito sang illegal nga droga. Paano nabi ko may madakpan sila may madakpan dito sa area nga iga-engage sa illegal nga droga. So makansilar na tong ila sini nga cleared drug cleared barangay.
1: Clear.
0: Nga
1: yes.
0: Status?
1: Correct, correct, K5 Ray. Yes, K5 Ray.
0: Oh, so, Bosilingon, kay Doug

0: 100 barangay sila, why gid sila kagay may nadakpan dito sa barangay nila nga illegal nga droga, nga subject sa illegal nga droga?
1: Based sa monitoring sang kapulisan ta, wala sang drug personalities nga na-monitor sa ina nga barangay kay Kay Ray.
0: Mm, lawaga be liwat ang ano, ang mga barangay nga to sa syudad. Ti out of 180 barangays niya. So mo chilingon 170 barangay pa ang hindi drug cleared sa illegal nga droga.
1: Sa mga nauna kay Five Ray, no, balik dugang lang ni balik kwaon sa pagini ang dugang kay
0: Five Ray. Ila i-check mo kung pila na so far tanan sa syudad sang Iloilo ang gindeklarar nga drug free nga barangay, no? Sa kay Five Karen, para makita naton out of 180 barangay sa syudad sang Iloilo, pila na so far ang nabuhi na ng mga adik sa barangay nila? Kay Five Karen?
1: Yes. Di ang ining walo ka mga na-drug cleared sang sinilanggit kay Five Ray, amo ni ang Barangay Santo Domingo, Barangay Santo Domingo sa Arevalo, Barangay Dulunan sa Arevalo, Barangay Concepcion City Proper, Barangay Morieloni, Barangay Morieloni City Proper, Barangay Taytay Zone 2, Barangay Taytay Zone 2 Haro, Barangay Magsaysay Village, Barangay Magsaysay Village La Paz, Barangay San Nicolas La Paz, at Barangay Kompanya Central, Barangay Kompanya Central sa distrito naman isang Molo K5 Ray.
0: Mm, okay, so additional 8 barangays.
1: Yes.
0: Di ba dapat ano man eh, no? May certification or ano sang PDEA, no, Philippine Drug Enforcement Agency, upod ang mga lokal nga mga ahensya nga may kang tanan sa sining pagmonitor sa mga barangay nga kung may ara sang mga engagement or may mga personalities involving sa ginatawag nga illegal drug activities sa K-5 ba Karen Badilla?
1: Yes, K-5 Ray.
0: Hmm. Sige, K-5 Karen.
1: Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upon sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Batilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Alas 5:42 sa aga, sa tuon sa libre mga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Ang nanay ni Iman Pacquiao, si Iman Pacquiao is the son of the legendary boxer nga si Manny Pacman Pacquiao. Ang ining si Iman Bacosa Pacquiao, bata ini ni Manny Pacquiao, sa iya sini anay nakarelasyon nga si Joanna Bacosa. Sa ton sini nga mga K-5, no? Recently, si Iman Pacquiao nagampang sa iya tani labing una nga professional boxing career mga K-5 kung sa diin ginkontraya ang title holder nga si Rodeline Perez para sa Philippine Boxing Federation lightweight title. Sa ton sini nga mga K-5 nga ginhiwat sa tong Hunyo 21 sa DRP Sports Complex sa Muntinlupa City, mga K-5. Sa iya sining hampang, sa tong sining mga K-5, no? Why did to naglantaw si Manny Pacman Pacquiao? Unlike sa mga previous nga hampang sini, nga personal gidya nga nagalantaw ang iya amay nga si Pacquiao, si Manny Pacquiao, kisaw po niya pagani si Jinky Pacquiao para suportahan ang ila sini nga bata nga si Iman Bacosa Pacquiao. Sa mga nanotis sa mga netizen, nga sa tanan nga hampang ni Iman, bago ining hampang niya sa Philippine Boxing Federation lightweight title, puro sa daog, eh nagalantaw ko no si Manny Pacquiao. Pero recently ang iya hampang sa DRP Sports Complex sa Muntinlupa, wala dito nakatambong ang iya amay nga si Manny Pacquiao. Kag inita ni ang labing una nga belt title ni Manny ni Iman Pacquiao kung pananglitan nga nagdaog sa to sa kay Rodelyn Perez sa aton sini nga mga kakipay para sa lightweight division nga iyas ang Philippine Boxing Federation o galing sa hampang nila ni Rodelyn Perez mga kakipay katatlo kabisis nga matumba si Iman Pacquiao. So hindi manigar mga kakipay sa mata sang mga tawo kag sang mga online netizen nga napigawan sila kag nalawlawan sa performance ni Iman Pacquiao mga kakipay. Amo pa ni tani ang ginalantaw sa tanan ng mga bata ni Pacquiao. Amo tinitani ang ginalantaw nga dumayara sang dako nga posibilidad nga magsunod gid sa yapak sang iya sini nga tatay tungod nga ti halin siya sa pamilya nga pigado kag na-experiencehan niya kung paano ang klase sang pangabuhi nga wala-wala sila mga kabyanan. Kaya ti, siyempre ulihi dumalang ni gin-recognize ni Senator Manny Pacman Pacquiao mo. Ulihi yan lang ni gin-recognize as his biological son. No? Hindi ni Niman nigar sa aton sini nga ihibalo mga ka-K5. Naging kilala sa sang iya amay, ulihi na. Ti, di ba, gin-feature pa ni sa pila ka mga TV program nga ginambalan sa ni Manny Pacquiao nga yan na lang ang mababawi ko sa iyo, yung ipapadala ko sa iyo legally yung aking apelyido at kilalanin kita bilang aking tunay na anak. Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Ang iya sini nga half-brother nga si Jemuel Pacquiao nag-umpisa naman sang iya boxing career. Pero hindi manigar nga ginakumparar ni sila nga duha. Si Jemuel Pacquiao kag si Iman Pacquiao. Kag duda mo ang nagaka-appreciate sang boxing style ni Iman Pacquiao kumpara kay Jemuel Pacquiao. Kasi si Jemuel Pacquiao kag si Michael Pacquiao nga bata ni Manny Pacquiao sa kay Jinky Pacquiao nga legal wife sa aton sini nga mga ka-K5, no? Doon nagdako ni sila ya with a golden spoon, eh, no? Nagdako ni sila mga ka-K5 nga manggaranon sila. Nga doon wala balagid na hubog ang lawas nila sa ginatawag nga kabudlay. So that is why nga ang projection sa mga tao nga doon hindi sila anad sa tinapungulay ng pangbla nga boxing, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, unlike ya kay Iman Pacquiao nga mayara siya sang hugot sa kabuhi nga do inspirasyon nga ginatawag sa aton sini nga mga ka-K5 nga ti makabig sang mga pumuluyo nga halin siya sa pigado nga parehas ang iya amay nga si Manny Pacquiao. O galing ining recently nga hampang niya mga ka-K5 sa Philippine Boxing Federation para sa lightweight title nagatag ini sang nagkalain-lain nga mga sentimento sa mga pumuluyo sang ini sa maperde ni Rodelyn Perez. Kagkatatlo gid sa matumba ang nakita nga performance ni kay Iman Pacquiao diri. Nga do kaluya kay hinay magulag indi abtik kung kaysa ma tawag ni mapuruhan niya na si Rodelyn Perez sang iya inumol. May ara times ka nagbalong nagido nagbalong-balong na da si Rodelyn Perez sang maigo ya sa iya sini nga ulo, no? Pero imbes nga padayuno ni Iman Pacquiao ang pagsumbag sa iya kontra, do naguntat ini nga do ginakapoy. Ti subo nga rin makita niyo sa video naging parakan sa sang sapote sang sumbag ni Rodelyn Perez lumuhod sa mga ka-K5. Ang rason niya nagakadanlog lang sa kuno, pero hindi gid ginisipan gid sa sang referee sa aton sini nga mga ka-K5. Katatlo siya kabisis ma-knockdown. When we say knockdown, kung isipan ka sang repere, titatlok bisis, tigamba lang iban nga to hindi na niya kuhon nga doon na danlog lang ah. No? Nasakitan gid sa sang inumol ni Rodelyn Perez. No? Nga ining pag-ila ni gani nga pag-itaksanay ni, pag-weigh-in nila mga kakipay, damo pa ni suya sa kontra ni Iman. Nambala na, ano man nga naging pa-kontra siya nga doon si Punon man yan. Pero defending champion na. Kaysa kakapot sang belt, siyang title holder. Mga ka-K5, si Rodelyn Perez. Iniyado rematch na nila niya. I think nakahampang na ni sila ni Rodelyn Perez. Pero dodag-draw ni sila or naperde ining si Rodelyn Perez sa first game nila. No? Pero ini, mga ka-K5, no? Kung makita ninyo, bisan tuod na perdi si Iman Pacquiao, nag-iisi man ang kilay ni Rodelyn Perez, eh. No? Nag-iisi ng kilay yan. Gampang siya ni, gatulo, dugo, kikilid siyang suraya siya ni. Pero ugaling, ang majority decision sang judges, pabor kay Rodelyn Perez. Ang isa ka judge, ang iya resulta, draw. Ang duha ka judge, abanse si Rodelyn Perez, mga kakipan. That is why nga na-retain ni Rodelyn Perez ang iya sininga title bilang Philippine Boxing Federation Lightweight Champion sa ton sininga, mga kakipan. Now, nga agi na dalata ining isyo. Initungod, mga kakipan, may mga information nga ining nanay ni Eman Bacosa Pacquiao nga si Juana Bacosa, based sa pila ka mga report, mga kakipan, nga nagaplano ini nga filean sang kaso ang kontra ni Eman Pacquiao nga si Rodelyn Perez ang kampuya, mga ka-K5, ini tungod, mga kabiyanan, sa illegal nga paghaboy sang inumol sa iya bata nga si Eman Bacosa Pacquiao. So imbis, mga ka-K5, nga makahatag ini sang simpatiya sa mga netizens kag mga pumuluyo, damo ang nagbash sa nanay ni Eman Bacosa, damo ang nagpakamalaot sa iya sini nga iloy, nga ang hambal diri sang iban nga mga netizen, nga kung hindi mo gusto maperde bata mo, hindi mo na lang pagpampangon sa boxing. Kay hindi ni pwede nga kung maperde gani bata mo, mapail ka kaso. Oh, sa aton sini nga mga ka-K5, ginkumpara man ini isang pila ka mga netizen sa kay Manny Pacquiao, nga si Manny Pacquiao siya nag-aumpisa pa lang sang iya boxing career bilang amateur amateur boxer, hasta nga nag-professional boxer siya sa aton sini nga mga ka-K5. Kagi man sa perdi, kagi man gani sa history nga na-knockout si Pacquiao lipong sang iya kontra man nga Pinoy sa aton sini nga mga ka-K5, pero never nag-contest o nag-file, nag-question ang ining amay nga si Manny Pacquiao sang time nga siya nag-aumpisa pa lang sang boxing karirya. Tiyamba sa mga netizen, hindi ni manami nga bago pa lang gaumpisa si Manny Pacquiao, ang iya iloy, questionon niya na ang kadalagaan sang kontra sang iya sini nga bata. Nga sang una kuno nga si Manny Pacquiao nga nagadaog lang nga nagadaog, wala man kuno sang may ginaga-question. Wala man sang isa ka kontra ni Eman Pacquiao ang nag-question sang resulta sa aton sini nga mga ka-K5. Di ano ni sa ayhan, no? Maka-epekto bala ini ayhan sa overall career ni Eman Bacosa sa aton sini nga mga ka-K5. Damo sa naghambal nga why not ihatag na lang ang higayon sang training sang paghubog sa kay Eman Bacosa sa kampo, mga ka-K5, ni Manny Pacquiao. Kay may mga istorya ni nga nagasiling nga tani ang kampo ni Manny Pacquiao amo ini ang mahubog kay Eman Bacosa training sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ilabi na gid, mga ka-K5, ining si Boboy nga amo ni siya ang naga-train kay Pacquiao nga best friend niya. O galing may konflikto kuno kay ginaharangan ini kuno sang iya stepfather. Kay gusto sang stepfather ya nga siya lang niya ang matraining kay Eman Bacosa Pacquiao. Sa aton sini nga mga ka-K5, tawag nga why niya nagdako si Eman Bacosa kay ano kay Pacquiao, kay Manny Pacquiao. Sa aton sini nga mga ka-K5, siyempre natural ang iya ni subong yang sundon ang nanaya kag ang iya stepfather. No, sa aton sini nga mga ka-K5, pero damo ako nagahambal nga even though nga may gusto sa pamatud-an, pero lain gid ya kung ginaara sa idalom sang training sang kampo sang iya amay nga si Manny Pacman Pacquiao para mahubog pagid ang galawan niya sini sa boxing ring. Kay subong damo ang nagasiling nga tama klayo. Maluya kunong tuhod ni Manny Pacquiao. Oh. Sa aton sini nga mga ka-K5, tilang taon tani kung madayon ining kaso nga ipail sang nanay ni Eman Bacosa Pacquiao sa kay Rodelyn Perez matapos nga malutos ini sa Ilahampang sanggintalikdan nga Hunyo 21 mga kakipay. So muna sang pinakalitest nga update mga kabyanan, no, sa sining boxing career ni Eman Bacosa Pacquiao. No, sa ton sining nga mga kakipay, ti gabay pa nga mataod-taod na kag mabinagbinag sang nanay ni Pacquiao ni Eman Rader. Ngayon hindi na siya mag-file kaso, ah. Batunan yung kaperdihan nyo. Oh, sa ton sining nga mga kakipay, iumpisa pa lang ni, mas manami, ganun yung makabatsyag, mas sa perde. Para doon hindi man magdakulo ya. Oh. Kaya hindi man bala siya ma-realisar, yaman nga sa tanan nga hampang, hindi sa tanan nga hampang, daog lang sa perme. Oh. Ang importante da, daog kong perde, sa ton sining nga mga kakipay, ah, importante, may income ah. Oh. At least makabulig-bulig sa pamilya, di ba? Sa una, wag man gani, ginakabig ni Pacquiao yang nga kuon nga doma, madaog isa bla permiaw, ang iyaya ni Pacquiao sa unaya nga inspirasyon, maperde, madaog, may puli siya nga premyo sa pamilyaya, may padala sa ginikana niya kay Mami Dunisha. Oh. Amo na yung tuntuod nga inspirasyon, hindi ka na yung mag-aim sang dako ah. No? Ang matamat na ang kaperdihan niya, ti gaabot gina sa pangabuhi. Pero ti basta humble enough ka lang abatuno ng kaperdian mo, dako ang chance nga maging kampiyon ka man sa Blakadlaw. So ano niya, pagsubok lang ni kay Eman Pacquiao mga kakipay, no? Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Alas 5:56 oras sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Sunday Morning News. Sa aton sini nga mga kakipay. Mga oras ginadulong gid sa aton kalwan sang Klinika DTX sa Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Klinika D3 Bio. Sa aton sini nga mga kakipay, mag-Klinika D3 Bio. Kung gusto mo mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Magsunod na dugay-dugay ang Sunday Morning Newscast. Upod si kakipay Bakim Kaluyo. Ang oras, alas 5:56 saga. Good morning again kay Ma'am Jen Ray Seaman, Rosemary de la Roya Deloria. Mayong aga ka kay Pebrio Malay, patamyaw sa mga taga Duran. Nagapamatigin si mo. Oy, good morning sa mga taga-barangay Duran dira. Arman Bacoguay, ang aton sininga K5 Patroller. Mayong aga si mo ka K5 Ray. Sa kay Sir Alex sa Sabo dira sa Miagaw. Sir Alex, good morning. Kamusta ang signal ta das Miagaw ga Lagumbo man dira ang aton sininga signal da. Erlina Tilar Magolos. Sa kay Toto Rene Paner. Nagapamatigin sa aton sininga pagpangalagad subong nga aga. Happy Sunday mga ka-K5. Bugtaw na, maghimos na sa mga luyag magsimba aga pa para tawhay ang inyo sininga aga, simba na kamo. Sa mga nami pang tulog, nami pang uragok, sa mga estudyante, sige ah. Tulog-tulog lang kamo anay, dali ta kamo anay pagpukawon. Kay ti balaan mo, subong lang kamo nga mga weekend, nagabawi tulog. Kay ang mga estudyante, tani, aga pa rin silang bulugtaw kung may klase. O buwas, may klase naman kay Lunes sa aton sini nga mga kakipay. Ang oras, alas 5:58. Sa pangalan sang bugos nga perso sa K5 News FM Philippines, ako naman si ka-K5 Ray Espeo Malay para sa Sunday Morning News. Nagapabilin sa mga tinagang nagisiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga kakipay.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, programa. Kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:04 sa aga. Ang oras, ginadulong sa Toskalwan, sang Klinika DTX 500. Batuan ang balatian sa diabetes kag hypertension, mag-inom sang Klinika DTX 500.

0: Pilipinas, sa mayong aga, welcome sa Sunday Morning Newscast. Domingong Adlaw, Hunyo 28, tuig 2026.
1: Mga KK5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan, tagmabatian man kita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyong mga tagbalita, ka K5 Reyes Peha Umalay.
1: Kag ako naman si ka K5 Alira Alvarado Apin.
0: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa Tuscarawan sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio ang himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Nga sarang ibakatap na sa mga balatian kag mga viral infections sa aton siningalawas. Sa nagabalik-balik nga hilan at ubo kag sipon, magtumar sa Klinika D3 Bio. Produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga nagapanguna na ng mga balita. Headlines. Sa mga headlines, top stories of the day. Pre-trial order sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte natala na nang ipagwa na sa Lunes ng adlaw, Hunyo 29. Headlines. Kag graduate sang University of San Agustin kag ISAT University, top notchers sa licensure examination para sa mga bagong architect.
1: Sa dugang balitang lokal, Congresswoman Baronda nagduso sang hagna para sa permanenteng school security officer sa mga public schools.
0: Sa dugang mga balita, balita nasyonal, NBI nagpasaka sang kaso bato kay anay Congressman Mike Defensor kag sa anong pa tungod sa qualified human trafficking.
1: Tatlo ka mga suspect arestado sa pagpanglutang patay sa college graduates sa Davao de Oro.
0: Kag sa dugang mga balita, sa balita international, US naglunsar sa pag-atake sa Iran matapos ang drone strike sa cargo ship sa Strait of Hormuz. Abi ko may ceasefire na nga nagakatabo.
1: Para naman sa balitang negosyo, presyo sang produktong petrolyo lauman nga magasaka sa masunod nga semana.
0: Sa dugang mga balita, sa balita sports, Alex Ayala kag Venus Williams mag-aaban sina sa Bad Humbirds Open Double Quarterfinals.
1: Sa balitang entertainment, Katrina Halili nagdaog bilang best actress sa Japan.
0: Kag sa balitang extra special, lalaki nagamit sang massage gun sa mata, nakaangkon sang samad sa iyang retina. Detalye na sang aton sininga mga balita sa Sunday Morning News. Diretso kita sa top story of the day.
2: Top story of the day. Top story of the day.
0: Ang top story of the day, ginadulong sa Tuscarawan sang Mighty C. Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Papagunong aton sininga immune system ang inom sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa top story of the day, natala na nga ipagwa sa Lunes ng adlaw, Hunyo 29, ang pre-trial order sang Senado para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sunod kay Senate Secretary and Senate Impeachment Court Clerk Renato Bantog Jr., ginahiwat ang pre-trial order matapos ang 5 kaadlaw nga pre-trial conference. Ang pre-trial order amo ang manginggiya sa impeachment trial kag nagalakip ini sa mga isyu, testigo, ebidensya kag schedule sang hearing nga ginakasugtan sang prosecution kag defense team. Magasugod ang impeachment trial sa Hulyo 6. Naibuluan nga nagapangatubang si Duterte sa mga reklamo nga nagalakip sang ginapatian sa paglapas ang konstitusyon, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust kag iban pa nga mga kaso. Sa dugang nga mga balita lokal.
2: Balitang lokal. Balitang
0: lokal. Nalakip sa top notcher ang tatlo tanan ka mga graduates gikan sa mga unibersidad sa siyudad sang Iloilo sa Hunyo 2026 licensure examination for architects. Angot diri, rank 2 si Michael Brian Gazer sa University of San Agustin matapos makakuha sang 89.70% rating. Rank 6 naman si Peter Banjao Zaris sa Iloilo Science and Technology University o kon ISATU matapos ang madiragon nga percentage nga 88.50% rating. Kamsamtang. Rank number 10 naman si Krisha Angeli Rakis sa ISAT U Main Campus, kasunod sa 87.70% nga rating.
1: Sa duga nga balitang lokal, ginaduso ni House Deputy Majority Leader kag Iloilo City Congresswoman Julian Baromda ang pagpasar sa Public School Security Act kon House Bill 9930 agun makahatag sa permanenteng school security officer kon SSO sa mga pampublikong eskwelahan. Suno kay Baromda, ini agud mapabakod ang seguridad kag maprotektahan ang mga estudyante, mga manudulo kag iban pang school personnel sa idalom sang Department of Education. Ginhimo ini kas sunod sa mga insidente sa pagpanglutang sa isa ka eskwelahan sa Tacloban City, kagduha ka insidente sa pagpamuno sa Cavite nga kinahanglan sa mabasko nga seguridad sa mga eskwelahan. Sa karon, madamo sa mga pampubliko nga eskwelahan ang nagasalig lamang sa contractual security guards, samtang ang iban labi na sa mga rural nga area ang wala gid sang security personnel. Sa idalom sang hagna, ang mga school security officer mangin regular nga empleyado sang gobyerno nga may nagkakaigo nga training, sweldo kagabahin sa school system. Ang pondos para sini ang magahalin sa Department of Education kag ilakip sa kada tuig nga General Appropriations Act.
0: Sa dugang nga balita lokal, mga ka-K5, natapos na ang journey ni Angel Ann Teruel. Tiglawas ang Putotan, Iloilo sa Miss Philippine Earth 2026. Matapos siya nga makasulod lang sa top 15, apang wala nakapadayon pa sa masunod nga party sang kompetisyon. Samtang, yara naman sa top 10 ang pambato sang Pasig City, mga ka-K5, sa Miss Earth Philippines 2026. Ginhiwat ang Coronation Night sa Barong Adlaw, Hunyo 27, sa Malitbog, Bukidnon. Antes ini nagpresentar man si Teruel sa Putotan sa Miss Iloilo 2026, konsidin ginkilala siya bilang isa ka Miss Iloilo Heartfelt Queens of 2026. Bisan wala nakuha sang o kung wala nakakuha sang corona, madamo ang nagpadala sang mensay sang pagdayaw kag pagpasalamat sa iya bangod sa pagrepresentar niya sa Putotan kag Iloilo. Top 10 sa Miss Philippines Earth 2026 ang tiglawas sang Pasig City nga si Hannah Tepani Carman Cristina. Sa Coronation Night, iginhiwat man sa nasambitan nga lugar. Antes ini nagrepresentar man si Hannah sa Haniway, Iloilo. Sa Miss Iloilo 2026, kagsang damlaglang, ginkoronahan ini bilang Binibining Pintados di Pasig or Binibining Pintados di Pasig sang 2026. Apisar nga wala ginpalad nga makakuha sang corona, madamo man nga mga pasinhon ang nagdayaw kag nagpalabot sang ila suporta bangod sang maayong performance ni Hannah Tepani Carmen or Carman Christine nga ginarepresentar ang siyudad sang Pasig.
1: Sa pihak nga bahin na tigayon nga na-rescue ang tatlo ka mga minor nga involved sa kinagamo nga nagluntad sa bahin sang Esplanade 2 nasakupan sa barangay San Pedro Molo pasado alas 3 sang kaagahon Hunyo 27, 2026. Ang tatlo ka mga na-rescue ang mga minor nga nagaedad nga sang duha ka 14 anyos kag isa naman ang 15 anyos. Sila ang residente sang barangay San Juan South Fundidor kag San Antonio sa distrito sang Molo. Suno kay punong barangay Carla Pasqua nga sagwas ang ilabang barangay ang natabo ang kinagamo kag ginabanta iyara sa 20 mga pamatanon ang involved lakip na ang tatlo ka mga minor. Pahayag ba gilayon man sila nga nagresponde upod ang iyatanon kag na-rescue ang tatlo ka minor apang ang iban ang naglumpat sa suba. Ang mga pamatanon nga naglumpat ang ginapahayag nga iban ang may dala pa nga mga patalom. Ginturnover naman sa Iloilo City Police Office ang tatlo ka mga minor di edad.
0: Sa dugang ang mga balita lokal, na kompeskar ang kapin 1,360,000 nga suspected shabu sa hairstylist kaghagugma sini sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Iloilo City Police Station 4 o kon ICPS4 sa Barangay Salvacion Habog-Habog Molo las 10:35 sang gabi Hunyo 26 tuig 2026. Ginkilala ang mga subject amo Sanday alias Lovie, 30 anyos, miyembro sang LGBTQ+. Kag alias Kenneth, 27 anyos, ang kapareho naman nga residente sang nasambitan nga lugar. Suno kay Police Captain Ryan Chris Inot, officer in charge sang ICPS4, Nabaklan si Lobby isang isa ka plastic sachet sa ginapatian Shabu gamit ang 14,100 pesos nga buybas money kag kahimbon sini si Kenneth sa illegal nga aktibidad. Pahayag pa na recover ang kabugusan nga droga nga nagabugat sang 200 gramo. Ang Toyota Race nila nga salakyan amo ang gingamit nila sa transaksyon. Base sa informant sang pulis, si Kenneth ang ginapatian nga nagadrop man sang Shabu sa Velia Arevalo kag nag-init ang iya pangalan o na nag-init ang iya pangalan rason nga nagsaylo sa kasing-kasing molo. Madugay na sila nga ginamonitor apang mabudlay nga subject ang duha. Bangod ang pamilya ni Lobby, isa ka barangay kagawad kag indi malakip ang ila pangalan sa listahan sang Barangay Anti-Drug Abuse Council kon badak. Ginapanindugan sang pulis indi sila makalabot sa mga suspek kung wala sang transaksyon kag maidid nga monitoring. Pahayag pa ang iloy ni Lobby target man anay sang drug buybas operation sa South Baluarte Molo pero nakapalagyo. Front lamang sa mga suspek ang pagnegosyo para matago ang ila illegal nga aktibidad. Dugang pa ang suspek korektado sa nabilin ng mga tinawo sang anay kilala nga drug personality sa siyudad sang Iloilo nga si Prebendido.
1: Sa dugang nga balitang lokal, nakumpiskaran ang construction worker sang 408,000 pesos nga balor sa suspected Shabu sa ginpatigayon ng drug buybust operation sang Iloilo City Police Station 10 sa Barangay Navais, Mandoriao, alas 3:45 sang hapon, Hunyo 26, 2026. Ginkilala ang subject nga si alias Jasper, 32 anyos kagresidente sa nasambit nga lugar. Suno kay Police Captain Lester Oliveros, officer in charge sang ICPS 10, nabaklan ang subject sang isa ka plastic sachet sang ginapatihan Shabu. Na-recover ang kabugusan nga 60 grams sang illegal nga droga. Pahayag pa, nagdangat sa duha ka semana ang monitoring sa subject. Kag-downline siya sang anay man nga nadakpan sa operasyon nila. May mga nagpadulong, may nagadulong sa mga items sa subject. Kag nagakadto lang sa iya balay, ang iya parokyano. May informasyon naman si Police Captain Oliveros kung sa diin nagakuha sang supply ang subject pero ginavalidate pa ini. Samtang aminado naman si Jasper sa ilegal nga buluhaton, istilo niya ang on and off ang iya transaksyon. Nagtuad man sa iya ang mga gamit nakuha man sa iya no ang mga gamit kag iban pa ng mga non-drug items.
0: Alas 6:18 oras sa ito sa dinga pagpangalagad sa dugang balita lokal, gindeklarar nga drug cleared ang 8 ka mga barangay sa siyudad sang Iloilo. Ini ang kadungan sa ginpatigayon nga 63rd Regional Oversight Committee on the Barangay Drug Clearing Program, Hunyo 26. Ang 8 ka mga barangay mo ang Barangay Santo Domingo Arevalo, Barangay Dulunan Arevalo, Barangay Concepcion City Proper, Barangay Molilone City Proper, Barangay Taytay Zone 2 Haro, Barangay Magsaysay Village La Paz, Barangay San Nicolas La Paz kag Barangay Kompanya Central Molo. Ang nasambit ka deklarasyon ang kasunod man sa madinalag-on nga pag-comply sa mga barangay sa standard set sa idalom sa Barangay Drug Clearing Program, lakip na ang wala sang presensya sang drug personalities, pagpabilin sang anti-drug initiatives, National Barangay Anti-Drug Abuse Council sa Kunbarak, kagbabaskog nga kolaborasyon sang local government units, law enforcement agencies, kag iban pang community stakeholders. Sa tiyon sang community hearing, ginpaidalom sa comprehensive evaluation sa documentary requirements, validation reports, kag compliance sa parameters sang barangay drug clearing program ang mga barangay opisyal. Yara sa deliberasyon sa Iloilo City Police Office ICPO Director Colonel Wilbert Parilla, Police Lieutenant Colonel Lawrence G. Lusaria, Deputy City Director for Operations Police Major Sheila May Sangrines, Officer in Charge ng City Community Affairs and Development Unit o kon CCADU, Police Lieutenant Marites L. Delay, Assistant Chief sang CCADU, kag iban pang mga miyembro sang Regional Oversight Committee, nagdalakipan sang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA, Regionals Office 6, Police Region Office 6 sang Department of Interior and Local Government o kon DILG, Department of Health o kon DOH, kag ang Office of the City Mayor, punong barangays, barangay secretaries, kag representatives, gika naman sa mga concerned agencies. Sa mga balita national.
2: Balita national.
3: Balita national.
0: Ang mga balita nasyonal, ginadulog sa Tuskalawan sang Clinica DTX 500. Batuan ang mga balatian sa diabetes kag hypertension maginom sang Clinica DTX 500. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal, nagpasaka ang National Bureau of Investigation, National Capital Region, sang reklamo batok kay aray Congressman Mike Defensor kag anong pagid ka mga individual tungod sa qualified human trafficking. Kalakip man sa reklamo ang aligasyon nga nagbulig sila sa pagpalapnag sang human trafficking kag nagamit sang mga biktima sini. Ang kaso ginpasaka matapos nga ang nangin operasyon sang National Bureau of Investigation o kon NBI sa isa ka KTB bar sa Pasig City sang Abril. Kung sanin 54 tanan ka mga kababaihan ang na-rescue. Sa piyak kabahin, wala pa nagpagwasang pinal nga desisyon ng korte angot sa kaso. Kay gani, ginabantayan pa ini kung anuman ang masunod nga tikang sang anay kongresista nga si Mike Defensor.
1: Sa pihak nga bahin, arestado ang tatlo ka mga sospek nga ginatudlo responsable sa pagpanglutang patay sa isa ka bag-o gid lamang graduar nga estudyante sa kolehiyo sa barangay King King Pantokan, Davao de Oro sang Hunyo 25, 2026. Ang ginatudlo nga gunman nadakpan sa adlaw mismo sang insidente. Nadakpan man ang driver sang salakyan nga ginrenta kag gingamit sa krimen, samtang ay katatlo nga sospek ang naaresto pinaagi sa bulig sa mga testigo. Ginahanda na sa kapulisan ang mga kasong ay pasaka batok sa mga suspect. Nagpahayag man ang lokal nga panguluhan sang suporta sa investigasyon kagbuli sa pamilya sang biktima. Suno naman kay Pantokan Mayor Noy Sineza, dako nga bulig ang CCTV camera sa banwa sa pagsulbar sang nasambit nga kaso.
0: Sa lugar nga balita nasyonal, gindusos ang DILG o kung Department of Interior and Local Government ang posibilidad nga pagdumili sa mga online games nga tuman ka-violente. Suno kay DILG Secretary John Bicribulya, dapat tunaan sa Kongreso kag iban pang ahensya sa gobyerno ang ginaduso nga total ban sa mga violente nga online video games para maproteksyonan ang mga Pilipino kag mga kabataan. Kasunod sini ang mga report nga isa naman ka isa sa mga suspek sa pagpanglutang sa eskwelahan sa Tacloban City ang ginapayag na mahilig sa isa ka-violente nga online game nga ginatawag nga Gorebox or Gorebox. Suno naman sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o kung CICC, ang Gorebox nga online game ang nagahatag sang ideya sa mga nagahampang sini kung paano magamit sang armas kag maghimo sa nagkalain-lain nga senaryo nga may kaangtanan sa kalakasan. Temporaryo nga ginpunggan sang CICC ang pag-access sa nasambit kahampang sa pungsod samtang ginausisa ang epekto sini sa mga gamer.
1: Sa pinakaulihi nga balitang nasyonal, ginkumpirmar sa Department of Foreign Affairs o kung DFA nga wala sa nalista nga Pilipino nga napilasan o kung napatay sa duha ka mabaskog nga lino nga nag-igo sa Venezuela. Sunod sa DFA, padayon nila nga ginamonitor ang sitwasyon, pinaagi sa Embahada sa Pilipinas sa Bogota, Colombia, nga amo ang nag-aamumang sa mga Pilipino sa Venezuela. Nag-coordinate naman ang Embahada sa mga Pilipino nga nagapuyo sa Caracas kag siyudad sa Barenas agud masiguro ang ila kaluwasan. Sa karon ginpahayag sang DFA nga wala pa sila sang nabaton nga report nga may napatay o kung napilasan nga Pilipino bangod sa nasambit nga linog.
0: Nabatian ang kabugusan nga detalye sa mga balita nasyonal. Diretso kita sa mga detalye na sang balita international.
2: Balita international. International.
0: Sa mga balita international, ginadulongin sa Tuskalwan sang Mighty C. Pabaskugon ang immune system aginom sang Mighty C. Ang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa detalye na sa mga balita sa luwas sang pungsod.
2: Balita international. International.
0: Sa balitang international, mga ka-K-5, naglunsar sang pag-atake ang militar sang Estados Unidos sa Iran sang Biyernes gid lamang bilang sabat sa ginpatigayon nga drone strike sang Iran batok sa isa ka cargo ship sa Strait of Hormuz. Suno sa kay US Central Command, ginatake sang ilang mga eroplano ang mga lugar nga ginatipunan sang missiles kag drones pati na ang mga coastal radar sites. Ginpayag man sang isa ka opisyal sang US nga natapos na ang operasyon. Sabay naman sa Iran, ginpayag sini nga may projectile nga naigo malapit sa isa ka pantalan sa Sirik Suno sa Tiran na sambitman ang ilang naval forces o kon sa Tiran nagsabatman ang ilang naval forces pagi sa pag-atake sang mga target military sang US sa rehiyon apang wala sila nagatag sang dugang pangadetalye. Samtang nagapaday naman ang tensyon sa tunga sang US kagran, may positibo man nga tikang ang Middle East. Matapos nga nagperma sang kasugtanan ang Israel kag Lebanon, agod mapahunong ang inaway sa tunga sang Israel kag Iran back Zibula. Apang nagpayag ang Zibula nga hindi ini magkooperar sa amo nga kasugtanan. Gani hindi pa klaro kung paano ini matuman. Antes nga nagitaraw-taraw na ang presyo sang gatong na balik naman ini ko magsagi kagera sa Middle East.
1: Sana gakaangot nga balitang internasyonal. Nagperma ang Israel kag Lebanon sa isa ka inisyal nga kasugtanan matapos ang paghinun-ano na gudma paiway ang inaway sa tungasang Israel kag Hezbollah. Suno kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu tugutan sang kasugtanan ang mga pwersa sang Israel nga magpabilin sa southern kag sa southern sang Lebanon kung sa diin magdisarma ang mga Hezbollah. Sa pihak nga bahin naghulog naman ang Israel sa mga fleet sa isa ka banwa sa southern Lebanon nga nagmando sa mga residente nga maghalin sa lugar. Bisan may napirmahan na nga kasugdanan, wala pa sang klaro kung paano inibugos nga mapatuman kag mapadayon ang kalinong sa nasambit nga rehiyon.
0: Alas 6:27 sa aga. Sa dugang naton sini nga mga balita, diretso kita sa Italia na sang balita sa negosyo. Ang balita sa negosyo, gredulong gid sa atos kalawan, sang Clinica Beauty Soap. Ang Clinica Beauty Soap ni Dr. Ramil Itang Uy, himo sa guaba, papaya, kag ampalaya.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Sa balita sa negosyo, mga ka-K5, posible nga magsaka ang presyo sang gasolina kag diesel sa masunod nga semana bangod sa nagbalik na tensyon sa tunga sang Estados Unidos kag Iran. Amo ni gid ang ginahambal ko kay naka K5 balirapi, no? Base sa isa ka source sa industriya, amo ni ang ginpalabot nga pagpasaka sang presyo sa masunod nga semana. Ang gasolina magsaka sang 2 pesos kada litro, diesel peso kada litro. Ang posibleng nga price increase ang epekto sang nagakatabo liwat sa Middle East. Lakip na ang pag-atake sang Estados Unidos sa Iran. Sa Piacini, nakabato naman sang rollback ang mga motorista sa gintalikdan nga Martes. Kung sa rinaglubo ang presyo sang diesel, gasolina, kag kerosene. Mga detalye sa balita sa sports.
2: Balitang sports.
0: Sa balita naman sa patag sang sports, nag-avance sanday Alex Ayala kag Venus Williams sa quarterfinals sang Bad Hamburg Open Doubles. Matapos sila maperde sanday Catherine Harrison kag Alexandra Osborne sa score nga 6-3, 6-4. Isa na lamang kaoras kag 10 minutos ang ila kinahanglan agod makuha ang kadalagan sa ila una nga duwa bilang double partners. Sa masunod nga hampang, atubangon nila ang pares nga sanday Teresa Mihalikova sang Slovakia kag Olivia Nichols sang Great Britain. Diretso kita sa balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
1: Para naman sa aton balitang entertainment, nagdaog sang iya 11 nga Best Actress Award sa duwa ka dekada niya sa showbiz industry. Ang aktres nga si Katrina Halili sa Pungsa, Japan. Iniya mo ang World Class Excellence Japan Awards tungod sa iya nga TV series nga Mommy Dearest. Ginpakigbahin man sang aktres sa iya Instagram account ang pagpasalamat sa mga supporters, katrabaho, pamilya, kaabyanan, anay partner nga si Chris Lawrence kag amuman sa iya bata nga si Katie. Base pa kay Halili nga ang nasamit nga pasinungog ang hindi lamang para sa iya, sabaylo amuman sa tanan nga nagapati sa iya nga ikasarang.
0: Sa dugang balita sa showbiz sa mga ka-K5, Viral sa karon ang host, comedian actress nga si Herlyn Budol, mga kakipay. Ini matapos sa ginapayag nga kakipay balira apin nga ginopiran siya sang 150,000 pesos kabaylo sang hingalit nga kalipay sang isa ka ginapayag gobernador nga wala gin pangalanan. Sulo kay Herlyn Budol, nakabaton siya sang indecent proposal pinaagi sa text message kung saniin nagpakilala ang nag-text sa iya bilang gobernador. Kaginahinyo ini nga makipag one night stand sa nasambitan nga gobernador si Herlyn Budol, mga kakipad. Kung sa diin mas kilala naton nga Hipon Girl. Si Herlyn Budol o kon Hipon Girl ang gin tanyagan sang 150,000 pesos kabaylo sang isa ka hingalit nga kalipay sa sulod gid lamang sang isa ka gabi kakipay balira apin. Pero imbes nga batunon ang offer, gin sabat ini ni Herlyn Budol o kon ni Hipon Girl ang nasambitan nga gobernador. Suno pa sa kay Herlyn Budol, gin buyayaw sini ang nasambitan nga nagpakilala nga gobernador kaging hambal nga imo na lang ang 150 mil mo kag ibulig sa mga tawo sa inyo lugar. Wala iniging patulan sang nasambitan nga aktres ang offer nga 150,000 pesos kabaylo sang hingalit nga kalipay sang nagpakilala nga gobernador. Grabe ka kay ba alira no? Oh, sa aton sini nga mga kakipay, basta gani politiko kag may mga kwarta sa aton sini nga mga kuturan no. Do ka simple lang sila mag-offer no sang amoni nga kantidad. Hindi lang ni first time kakipay balira apin ha, nga may mga artista kag may mga ara sa showbiz no, mga celebrity gang ginapang opiran sang mga politiko kakipay balira. Okay lang tani kung pangasawahon mo, di ba? Ma-message kabi kay Herlyn Budol o kon kay kay Hipon Girl, no, nga mambal nga gitawag ni sang Hipon Girl aw.
1: Kay tinami ko no iya lawas tapos ang iya nga tsura medyo katamdaman.
0: Mayo-mayo ka magsabat ha. Si Herlyn Budol sa aton sini nga mga kakipad no, naging host ni sa Dabi sang show ni Willie Rebillamimo, di ba? Pero bago na siya naging host kag nagsikat kakipad alira, participant siya sang game show ni Willie. Hasta nga na-discover siya ni Willie Rebillamimo tapos may nagkapot siya nga talent manager. Hasta nga nag-intra siya sa mga beauty contest. Hasta nga tito medyo na enhance ang iya sini nga ilong. Magwapa man ni si Herlyn Budol. O galing lang medyo may mga gamay ng blangado kalayuhon para at least sa mag-iala artista mo sa artista sa bilang isa ka artista ka K-5 alira apin. Kinanglan nga ang imo kapital tsura mo. No? No? Para sa aton dabi, para sa akon dabi, tito hindi ko qualified na sa pag-artista. No? Pwede ako guro mag-artista pero extra lang. No, tapos sa mga pelikula nga mga horror film, no? Kakipay ba alira? O ikaw ya din kaya nga genre sang movie na bilong?

0: Si Herlin Budol, amo na nga do abisang iban, kay ihalin siya sa pigado nga pamilya, dudasig lang bila siya ma-attract kay Paiba Alira sa offer sang sining mga politiko. 350,000 pesos. Di ko ako man niya si Herlin Budol, 150,000 lang yung bilis ang akon nga reputasyon. Kay Paiba Alira.
1: Isa niya lang gani, naka-proyekto guro sa
0: buhay. Isa lang niya katalentoy ya eh. Oh, maghihambal ikaw nga... nga 150,000 tama na kagamay para sa isa ka artista no sa aton sini nga mga kakipive. Pero kung nag-message ang gobernador kanagambalbi nga Herlin, ako gali si gobernador Aaron Repullo, pwede tabala ikaw panguluyagan na yung grupo, pwede pa kakipive Alira, di ba? At least formal or di gani Miss Herlin Budol, ako gali si gobernador Andre La Pastora. Pwede nga hindi na ko mga luyag si mo, pangasawahon ta na lang kaw diretso. Oh. Di ba? Oh. Siguro sa sinanga pa agi, siguro ako artista, may tendency pangasabdun ta ka. Di ba? Kaya legal mo, pakaslan mo kuya mo. Hindi ako on nga operan mo lang ko isang one night stand. Ano ka? Hello? Ano ka? Siniswerte? Kakipay ba Alira apin? Oh. Sa ton sinay mga pinalangga ng mga tagpalamati. Alas 6:36 sa aga. Diretso kita sa aton sini balitang extra special.
2: Balita extra special.
0: Sa balitang extra special, nag-antos ang malala nga problema sa panulukan ng isa kalalaki sa Scotland. Matapos siya gamiton ang massage gun direkta sa iyang mata sa sulod sang 3 kabulan. Agod ga mapahuway ang iya panulok. Based sa case study sang M or BMJ case reports, nakita sa mga doktor nga may madamo siya nga retinal tears, retinal browsing, kag iban pa sa duha niya ka mga mata. Sunod sa mga doktor, wala sang iban nga rason nga makapagwa sang amusini nga kondisyon, gani ginapatian nga ang paggamit sang massage gun ang nagtuga sang injury sa iyang mata. Nagpaandam ang mga eksperto nga ang massage gun hindi dapat gamiton sa mga mata o kon sa palibot sang imo mata, bangod mahimo ini nga magresulta sang permanente nga pagkabulag o kon problema sa panulukan. Sa aton sini nga mga kakip, ano nang i-massage ganaw? Ang doon kalibot-libot na nga, di ba para lang na iya siguro sa tsura? Sa gawi, kakipay ba alirapin?
1: Actually, K5 Ray, para na sa likod.
0: Sa likod?
1: Do ano ginman na siya? Do nagatiro-tiro ginman na siya?
0: Okay. Tiyayag yung palibot-libot, yas mataya?
1: Kahit tiyag gusto ya gani kuno mapahuway ang iya nga panulukan. Pahuway iya mata, tigin gamit niya.
0: Kasi mataya permi sa gapulaw or permi expose sa sa
1: computer
0: no, sa aton sini nga mga kakipay amo na nga masakit ang mataya, that is why nagamit siya sang massage gun. Pero hindi manami kay mamo ang aton nga mata kakipay balirapin no. Ano na siya, isa na sa mga parts ng aton nga lawas nga soft ang iya tissue no. Sa aton sini nga mata. So dasig niya ma-irritate, kusukusuon mo lang na gani, gapula na ng mata mo, kakipay balira apin, di ba? Kakipay balira?
1: Kaya ang budlay si ni K5 Ray, kaya may pilas da, no? Ang iyang retina, ti ang solusyon lang sina, amo ang magpa-doktor ka, kaya ti para nga mabutangan ka, no? O kung mahatagan ka sa mga nagakaigo nga antibiotic man, o kung mga eye drops, kaga iban pa nga mga bulong para hindi na magdala ang nasambit nga impeksyon.
0: Okay, sige. Sa aton sini nga mga ka-K5 ang oras, alas 6:39 sa aga. May nag-comment din sa aton sini si Chelo Zin de Latina Padiran, no? Abalya, hello, diin na ang video nga ginplantida nyo, chip. Abalya. Oh, sa aton sini nga mga ka-K5, ati ara lang da sa report sang K5 News FM sa K5 report sa. Ilan tawa lang da kay ara da ang live video, no? Why man na da gina-delete, no? Na temporary nadula to kapon kay gina massive report sang

0: mga netizen ang live video, pero ginbalik man ni Meta no sa aton sini nga mga ka K5 ara da no, kung may mga question sila kamo, diretso kamo to sa pulis. Sa aton sini nga mga ka K5 kag didto kamo pamangkot, didto kamo reklamo ka K5 balirapin. At least ya kita sa K5 ging cover tang balita, kung ano nang batian nyo, be it kung ano nang batian nyo, amo nang nabatian nyo, kaya amo nang na-cover sa K5 no. Amuna, sa aton sini nga mga pinangga nga mga tag palamati, no filter, no tawag ni not edited ang aton sining video, very raw sa aton sining mga ka K5. Kung ano nabatian nyo, amuna ang nabatian ninyo. Pero depende na yan sa operatiba mag-explicar kung ano tong nanami nila to, no? Ka K5 alirapin sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Tiyan na itong mambal mo kay, ano? Kay Herlin Budol to. Ka K5 alira. May time pa kita, 6:41. We still have enough time sa aton sini nga pagpangalagad sa Sunday morning newscast. Anong imo sini nga reaction dito?
1: Actually, K5 Reno, madamo kita yasang nabalitaan nga mga cases man. May araga ni iba no mga mayor, may araga ni iba nga mga senador. Dumduman
0: SB
1: mo to.
0: SB member, why ya?
1: SB member, do why pa?
0: Why?
1: Dumduman mo to ang sa senador to gani no 250k gani tong iyaya. Ti ini gani manubo-nubo no 150k. Amo na nga hindi man magpadaso-daso si Herlin Budol no sa pagpatol sa nasambit nga offer, kay ti syempre may pangalan man siya.
0: Bisan dako pa nang offer, bisan isak milyon pa na, bisan house in lot pa na. No, kung hindi na ya nagakadapat sa reputasyon niya bilang isang artista. Di pa patunon. Amo na nga balo ko blagi pangaluyagan yon sakto. Di ba? Oh, amo mo nga pangaluyagan ta kati. Pwede bla ko mangaluyag si mo. Di ko mangaluyag kaya bilang isa kanubyo. Generous kaya ga pangatag kaya 150 mil kada date ninyo nga duwa. Ti wala man problema. Wala man malisya kati nubyanay kamo mo. Kakipay balira.
1: Ginapangaluyagan mo sang insakto. Hindi nga maga indecent proposal ka nga gulpi lang madagdag kada sang 150k. Para lang sa hingalit nga kalipayan.
0: Pero kilala mo ang senador nga nagatag sang tip nga 200,000 pesos.
1: Oo, eh, kay tingin dipensahan man sa sangyautod.
0: Pero tip to ya ko, no? Kay titungod nga nag-perform to ya sa ilang okasyon. Pero why to ya ko no sang one-night stand gantabo, ha? Kakipay balira? Pero pati ka man.
1: Galante.
0: Hindi, pati ka man nga wala one-night stand.
1: Ina, ang wala kita kay Balo. Pero kung sa akon lang, nagapati kita ng may harag siguro.
0: Bisyo ka man niya. Wala guro.
1: Wala.
0: Mga wala guro. Sa aton sila yung mga pinalangga ng mga taga palamati.
1: Tika ito, do ang mabaskog ang depensa sang iya mga utod.
0: Defensive sila. Pero ti wala man guro. Ano? Sa aton sila yung mga kakipab. Kiti wala man sang ebidensya mo. No? Sa aton sila yung mga kuturan. Pero ining si Herlin Budol, ipakita tsura ni Herlin Budol. Bla, no? Tawag ni sa aton sini nga mga ka K5 na hindi man niya deserve nga opiran may mo sang 150 mil mo para sa isa ka one night stand no. Kati amo nang ambal ni Herlin Budol nga may nag-message siya kuno nga isa ka gobernador. Ang message siya, hello, I'm Gob, can I ask if available ka for one night stand and magkano? Tapos may nagtawag pa, oh, may miss call pa, nag-call pa sa kay Herlin Budol eh, no? Sa ton sini nga mga kakipad, tapos nagpalaga siya sang reply nga balya 150k. Nag-reply si ano si Herlin Budol, anong bal ni Herlin Budol da?
1: Namuyayaw siya kay Fibre.
0: Balya, hello Gob. You balya. Hello Gob. You na. Sayo na ang
1: 150k mo. Itulong mo na lang yan sa mga nasakupan mo at sa mga lugar mo. God bless po.
0: Ha ha ha.
1: Ha ha ha.
0: Sa aton sini nga mga kikik. Asa dalom yan, no? Black.
1: Black. Gin-black niya.
0: Gin-black niya. Gin-black ni Herlin Budol. No? Ako yan nag-dayaw tani kay Herlin Budol. Nga kahit papano, bisan tuod nga ti mambalta kumpara sa iban black ang mga artista ka K5 Alira. Nga tawag ni nga masikat pa siya, no? Pero wala gid nagpatol si Herlin Budol, no? Sa aton sini nga mga kakipad for the sake lang sang offer sa iya nga 150,000 pesos. Kakipay ba Alira?
1: hindi man siya guro amo na ka gipit no kay ti syempre damo siya subong some projects ti syempre ang iya na lang niya subong is protektahan niya ang iya man nga reputasyon kag ang iya man nga pangalan sa subong sa iya nga industriya nga yara siya subong no kay ti syempre ang iya ya nga kuano ang iya ya nga trabaho ya makasustain sa iya ya no tubtob sa sano ang ina yang 150k ya sus ang 150k mo subong pila na lang na no pila na lang na kaadlaw nga maga last man. Hindi ka nila guro mapulana ng 150k. Tiyang iya yung trabaho ya, which is tuloy-tuloy, kag consistent ang iya pagbato niya sa pagsulod sa iya yung kwarta man eh.
0: Correct, good. Sa itong sini nga mga ka-K-5, no? Pero kung fairness, no, grabe yung pagwapa ni Herlyn Budol, no?
1: Actually, K-5, Ray, kwa na siya, beauty queen na nasa yung daan sa Taytay Rizal.
0: Ako ya, pagkita ko sa una kay Herlyn Budol, guwapa gid siya. O galing kay ti ang standard sang beauty diri sa aton sa Pilipinas, kinanglan dapat taas ilong mo, di ba? Gamay imo guya. Amo nang standard nga beauty mo, pasensya lang gid ka kay Pai Balirapi na. Oh, ang gidahambal ko lang ya bla kung mabusog ka bla sa mata sang mga Pinoy, amo na dapat ya mo, di ba? Oh, nami ilong mo taas. Puti ka. Pula-pula imo bibig. Tapos labi sa tanan. Sexy ka. Oh. Okay, Pai Balira apin. Pero why ko ginahambal nga hindi kaya sexy? Ha? Kay Pai Balira.
1: Siksik.
0: Ha? Ano kaya?
1: Siksik-liglig.
0: Siksik-liglig ka.
1: Umaapaw.
0: Umaapaw ang ligaya sa aton sini nga mga katipan. Pero subong ang itsura ni Herlyn Budol sang una, oh man gapon. Ang naglain ng siya actually, ilong niya. Ang mga unang ilong niya, hindi na yung muktaas mo. Kakipay ba alira apin?
1: May enhancements man.
0: Oh, di may improvement man. Basta yung galing makakwarta-kwarta ikaw. Ano man ay, dugang man ay sa confidence ang emotion ng lawas mo. No? Love yourself, gani ko, no?
1: Actually, K5 Ray, nagpa-remove pag na siya sang iya yung ribs. Para nga ang
0: kurti niya. Ang iya pag niya hinaharap ni. Inang hinaharap niya. Di ba? Gindugangan niya.
1: Gindugangan niya man. Kay tinag-intra siya sa Miss Universe.
0: Tinag-intra siya? Binibining Pilipinas siguro?
1: Hindi. Miss Universe Philippines.
0: Binibining Pilipinas? Why ni siya kagi sa Miss Universe?
1: Kagi na siya K5.
0: Sigurado ka?
1: Oo.
0: Abi ko binibining Pilipinas na ni sang una, mamo may mga title-title ni.
1: Hindi K5, ang nagdaog sa to that time niya, si Maureen Robowitz.
0: Sa time niya. Pero namin ko, binibining Pilipinas ato siya. Tapos, why pa to ya ang tawag ni gani? Di ba may mga corona to? May mga Miss International. Sige, be. I-check be da.
1: Amo ni K-Febre, okay? Tingin bantayan ko gini siya mo.
0: Okay.
1: Sang sad to nga time niya, ang nagdaog sa to, si Maureen Robowitz. Tapos siya, nag-represent sa internationally sa iban nga pungsod.
0: Oh, gani. Pero, why siya nagdaog sa...
1: Wala siya title, K-Febre. Kaya ti ang Miss Universe Philippines, amo lang gina ang crown.
0: Binibining Pilipinas, o are di sa ako, no? Nambalanta ka binibining Pilipinas mo. Binibining Pilipinas ang iya gintrahan, hindi Miss Universe. Kaya ang Miss Universe is a separate beauty contest. Naging separate na nasubong. Sang una, magambal ka binibining Pilipinas, dira na ginakuha ang pambato sang Miss Universe. Sang first time ni Rabia Mateo nga pambato sang Iloilo, amo tong first nga nagbulag ang Miss Universe. Ang ginintrahan ni Herlyn Budol is binibining Pilipinas. Sa binibining Pilipinas 2022, nag-first runner-up siya dito. Kaya ang Miss Universe Philippines 2022, si Rabia Mateo Tuya, ang ginkoronahan nga Miss Universe. Ayos? Sala naman ang mga impormasyon mo, din ka naman mo nakuha man. Ay, naku, ang research naman ka K-5, balirapin, balda naman. Balda. Ako pa yan nga, hindi mahilig sa pageant, ako pa yan insakto. Ay, siyempre, gina-newscast niya sa una mo. Mabalaan ko gina.
1: Na-mix up lang guro kay February. Kaya that time, si Maureen Robles.
0: Ano man nga, klase, kaman imo yaman. Si, ano to yung naging kuranahan, ang tong ex ni, ang singer
1: Juan Carlos.
0: Ni Juan Carlos. Nga nagdaog to sa binibining Pilipinas, ano to siya, ang supranational or whatsoever. Nag-intra na siya sa Miss,
1: binibining
0: Pilipinas. Hindi, Planet. Amo tong Miss Planet nga wala to blam dayonaw.
1: Actually, kay February, nag-walk out to siya.
0: Nag-walk out sila. Tanan sila kay hindi to manami ang organization to. Oh, na amo to tanin ko na unahan nga ano to, Miss Planet.
1: Oo.
0: Oh, bagulang kutok bati siyang Miss Planet to nga pageanto.
1: Sanayin to sa Africa nga
0: sa
1: part.
0: Sa Africa?
1: Oo. Oh. Oh. Hindi ko naman nami ang pag-amuma sa ilati. Tanan sila nag puruli. Why na nandayon ang nasabi
0: pero sala,
1: ko
0: ikaw.
1: Mm.
0: Oh, ako on mo na sala, ikaw. Oh, eh. Di mabais ka pa sa akong kinamo. Oo. Oh. Oh, oh. Pero subong ako ang daog.
1: Oo, oh, ikaw ang daog.
0: Surrender ka na.
1: Surrender na ako. Oh.
0: Binibining Pilipinas 2022 kung sa diin ginrepresent siyang ang Angono Rizal kag nagdaog siya as first runner up.
1: Mm.
0: Kag nakakuha sa sang pito tanan ka mga special awards.
1: Akot award.
0: No? Akot award ni siya. Lakip na ang Manila Bulletin Reader's Choice, Miss Blackwater kag Miss Shopee. Siya ni ang nagdaog. Sang 2022 after yung binibining Pilipinas, siya ang napilian nga magrepresent sa Pilipinas sa Miss Planet International 2022 sa Uganda, sa Africa, no? Sa aton sini nga mga ka-K-5. Pero matapos ang pila ka mga problema, nag-withdraw ini bilang participant sa nasambitan nga competition, no? Ang Miss Planet International 2022. Sa aton sini nga mga ka-K-5. Tapos nag-intra naman ini siya sa Miss Grand Philippines 2023. Namo nang pinakalas siya nga beauty pageant kag ginintrahan ang Miss Grand Philippines 2023. Kung sa diin mga ka-K5 nagdaog naman siya bilang Miss Philippines Tourism 2023. Sa aton sini nga mga ka-K5 ging koronahan sa bilang Miss Philippines Tourism 2023. No, ka-K5 alira apin. So bilang isa ka beauty title holder, sa aton sini nga mga ka-K5T, hindi basta-bastang binibining Pilipinas mo. O, mag first runner up, kag mag runners up, kag diraya sa binibining Pilipinas, dosikat ka na mo. Diba? Ginakilala ka na as one of the greatest nga mga beauty queen sa Pilipinas. Basta gani nga may corona, ikaw, isa ka sa mga ginalook up, hindi manigar nga may mga politiko nga ma-attract kay Herlin Budol. Itinami dan lawas siya at the same time sexy siya kag video ano ni siya mo kumbaga sa babae pa medyo krong-krong bla no oh kabalo sa bla magsabay sa mga pigado kag manggaranon madrado ano siya nga classic ka artista ya bla dang tabag ni ang Bibo kaki pay balira ti abis ang iban nga politiko dasig siya easy to get siya kaki pay balira pin
1: oh kay di ang personality niya sa TV K5 Ring medyo malahog-lahog mo kaya mo na siguro abi nila makagat gila yon sa iyang offer
0: si ibi tong gobernador eh, no ambas ang gobernador ngita na lang ko iba na kaki pay balira pin hindi gani ang balon mo si Gob kung hindi ka kagwanta ang balon ni Herlin Budol, Gob, kung hindi ka kwanta, ibag-od na Gob sa pader! Katipay, balirapin. Base madula ang katol mo, Gob. Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Pero excited ko bala. Kag-interested. Kung sinuning gobernador ang nag-message kay Herlin Budol. Base balaging gamit, sila bala pa gobernador, gobernador lang siya, pero hindi man siya gobernador. No? Sa itong sini nga mga ka-K5, base bala, hambalon niya lang ang politiko sa para kunabi magkagat si
1: Herlin.
0: Herlin Budol. Ito politiko mo. Ka-K5, alira, mo na may mga styles ang iba, no? Sa itong sini nga mga ka-K5, pero malay mo, Timon, hindi man siya galing politiko, no? No? Pakuno-kuno lang. Sa aton sini nga mga ka-K5. Sige, why na ta oras ka-K5 alira, magabulos na ang ireklamo mo sa K5 o pod si ka-K5 Kim Kaluyo. Ambal ni Ma'am Bibing Bibian Pagtulunan, ay ilam dulang ah. Aga, patana nagugta si Ma'am Bibing Bibian Pagtulunan. Basta gani, bakal ka mo produkto ni Dr. Mil. Oy, kontaka nyo lang si Ma'am Bibing Bibian Pagtulunan dira si Dalom sang Kasibo Building sa may syudad sang Pasi. Kay available ginidira ang Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, MyTC, kag Klinika DTX Copy Mix. Kakay pa'y balira. Sige. Salamat kid sa itong sini mga pinalangga ng mga tagpalamati sa pangalan sang serbisyo publiko. Ako naman si Kakay pa'y Ray Espeha Umalay.
1: Kaka ko naman si Kakay pa'y Alira Alvarado Apin.
0: Pero perdi ka gidya.
1: Perdi ako.
0: Oo. Mabais ka gidya, no?
1: Hindi na.
0: Hindi ka na mabais.
1: Hindi na.
0: Oo. So anong gintrahan ni Herlyn Budol?
1: Binibining Pilipinas 2022.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo,
2: K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, mga buti ka. D3 Bio.
6: Ako si Karen. Kadamo gid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Nga may D3 para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamig ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami. Amo naman ang ginahalinas sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500 masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yap ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabasa ka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline by vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. My Fortified Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
12: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
13: Mami, itigil ang drama.
14: Angeline,
13: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Nutrimeats, kinilin na. Sa timpladong sarap, panalong panalo ka.
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: D3 Bio Health News, D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
7: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
8: Kaspa pa dala. That's why pabutangan mo lang. Oh. Kaspa.
7: A masking disease na.
8: Mga kuko nga doon hindi maayong
7: patuloy lang.
9: Nail fungi.
7: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
5: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
11: mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio, D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
11: Mabakal sa mga butika.
8: Hamot ang bulak.
7: Yes.
8: Luksan.
7: Bulaklak, ah, bulaklak.
13: Sa buhay ay kailangan.
7: Bubuka ang bulaklak.
8: So sa ang bulaklak.
9: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, amuning simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga may aras ang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
7: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
5: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
14: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
15: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
11: Pabakal sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
8: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas ang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pang mga wound debris.
13: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no, kag mga pilas sa panyo.
8: Kuno mi gid ang D3 Bio no, pilas-pilas ka.
7: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
8: Bago nag-discuss ko kuno nga ang babae flower, ang jardinero nag-chat. Niya sa Wibis lang ako makanto kay kapamunyag pa ko. Sa mga flowers.
13: Actually, why na siya ga-garden eh? ginapanggalbot yun lang ang flower. Ginahimo yung bouquet.
5: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka. D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka. D3 Bio.
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka.
19: May family history ba na kamuusang diabetes?
20: Mag-DDX 500 ka!
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag-DDX 500 ka na!
19: Ang DTX 500!
20: Ang may powerful compounds!
19: Ganagapanubos
20: ang imo blood sugar!
19: DDX 500!
20: Garantisado!
19: Epektibo!
20: Aramis
19: mo! DDX 500!
20: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
19: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
20: Masami nagapangihi?
19: Masami ginauha?
20: Masi may diabetes ka na!
19: Mag-DDX 500 na!
20: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds
20: nga nagapanubos
19: ang imo blood sugar.
20: DTX 500
19: garantisado.
20: DTX 500
19: DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
22: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. Iloilo, alas 7:06 na sa aga.
5: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Inina ang tiyon ngay palabot sa kahanginan, mga reklamo nga dapat pamatian, mga problema nga dapat solusyonan.
5: Ireklamo mo sa K5.
23: Pagpangabuso ay ginapaboran ng mga opisyalis ang gobyerno, ginatapakan ng mga kinamatarong sang tagsa ka mga individual, mga sektor nga nagasinggitan sang patas nga pagtratar. Aton ipalabot sa nakatungda kag diskusyonan sa kahanginan. Dili lang sa
5: Ireklamo mo sa K5.
23: Balita kag reklamo.
5: Ireklamo mo sa K5.

0: Mayadayad nga aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Maayad-ayad nga aga sa aton sir nga mga suki nga tagpanamati across the country. Bakit? Siyempre, subong, no? Naka-live kita sa aton social media platforms. Sa YouTube channel, sa aton man nga Facebook pages, K5 News FM Iloilo kag K5 News FM Iloilo 88.7. Ako ang inyong makaupod subong nga aga sa sininga edisyon sang programa ireklamo mo sa K5. Temporaryong atalos kay ka K5 Aaron Lloyd Refoyo. Ako ang inyong makaupod ka K5 Kim Montaño Caluyo. Sa mga nagahimos-himos na darasubong, sang ilatagsa ka mga pamahaw, it's Sunday mga ka K5, no? O tion para mag-chill. Kasi syempre to spend time with family, spend time with the friends sa mga ka K5, sa inyo man dira nga mga loved ones, no? O nami subong magatanok sang saging aga pa ba, grabe na nahidlaw man takon. O tanok sang saging, o kung tanok man dira sang mais, bla. O nakarami amo na ang kanon or pamahaon every Sunday morning or basta matag-aga mga ka-K5. Kamusta ang inyo sa rin yung mga tulog? Nakatulog ba na mayo o kung nagkalit-kalit lang tulog gamay? Sa mga ka-K5 naton, plaster na. Sa inyo dratagsa ka mga radyo, sa inyo nga mga Bluetooth speaker, sa inyo nga mga TV. Okay, pwede dira maplastar sa TV ninyo, no? Through our YouTube, i-search nyo dira para makatulutan aw ka mo dira mas malapad nga screen. Good morning. Sa tanan niya mga drivers, sikat the drivers, amuman sa mga tricycle drivers, jeepney drivers, kag sa mga nagabaligya na subong sa guwa sa mga simbahan o sa pila ka mga merkado, kamusta ang guluginan siya subong? I hope ang ating maka guluginan siya man kamo sa inyo tagsa ka mga negosyo. Pero good morning sa mga listeners naton sa Iloilo Province and Iloilo City. Pwede man kamo makakomment ha. May mga talamyawon kamo dire sa aton sa ring Facebook Live. Kay Ma'am Nadaline Shoutog, Ma'am Aisha Ahmad, good morning. Sir Alberto Norbing Loreno, watching and listening from Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. O, by the way, kagabi, no, ang Miss Earth Philippines. O, kag may kandidata, may duha ka Ilongga candidates kita nga napadala dito, no? One is from Pototan, Iloilo, representing Pototan, Iloilo, si Miss Angel Anteruel. O, nagtapos siya sang iya sining journey sa Miss Earth Philippines. O, sulod siya sa top 15 mga ka-K5. Meanwhile, si Hannah Tiffany Kristen, nga nagrepresentar sang Pasig City mga ka-K5, ang nakasulod naman sa top 10. O, lamaron pa na siya. I think she's 18 pa lang. So, tawag na, no? Damo pa nga mga opportunities. And it's a great accomplishment or an achievement na para sa iya to be on that national stage. Di ba lang, Ma'am Beng Beng Vivian Pagtulunan? O, basta may mga bata ka mo doon sa ulihi, mangin kaangay Manila, no? To represent the Iloilo or Iloilo City or Iloilo Province sa national stage. Adabla Ma'am MC Hermano, good morning. May aga K5 Kim, pa-shoutout lang da kay Boss MC Lepa Lim. Galuto-luto sang KBL, gapamati gidra sa may Lapas, Lagranha. O grabe, doon ay lauman ako sang KBL. Namit na, marimis-rimis kung maaslom-aslom na iyang KBL, Ma'am MC Hermano. Okay, Sir Jesse Abola Senior, Ma'am Kim, good morning. Patamyaw lang kay Marilu Kagmulong, sang sityo sa Pa, Zone 1 sa Balantang Haro. Sa mga nagapulupanin da, subong, ikaya pa sang budget, medyo madawig-lawig pa, no? Antes ang sweldo, kumbaga, sa Martes pang sweldo, no? It's June 28 pa lang, abiso, bungo. Sige, kaya pa na ah. Gulog ang mind na lang ah, antos. Oh, tapos pag-abot naman niya sang sweldo mo, inugbayad naman niya sa utang. Lodo, wala ka sang paliwansan na lang, no? O kung kaisa bala, we work to survive. Tikon ka, ubra kaya sa tawag na, no? Sa pribadong kumpanya. Kung minimum wage earner ka mga kaki, 5, laban-laban amo ginang imong kapalaran, no? Ang nag-ano ka na lang, you work to survive. Kung hindi ka mangin manggaran kung gaubra ka lang, no? Kung isa ka lang ka-empleyado, mga ka-K5. Di ba lamang Bing-Bing Vivian pagtulunan? Tara sa Pilaas Family, sa Barangay Pagaypay, Pasay 3. Thank you so much for listening. Pero ipod natin na rin sa Master Control, ka-K5 Lawrence Espeha Suliman. Sa aton siring News Center, ka-K5 Alira Joy Alvarado Apin. Kag sa aton nga mga staff dari subong no sa K5 News FM Iloilo. Kay Ma'am Antonina Manaay, Langga Kim, good morning. May sinigang ako diri. Ito na, meet kita magpanyaga na karoon na tita, Ma'am Antonina. Kag kay Sir Ricky dira sa mga nagabiyahe dira sa sikad kag tricycle dira sa may Bangga Cabo, Barangay Airport Mandoryao. K5 Kim, pa-shoutout nanda kay Boss Jethro Gabiazon, kay Boss Raf Corpus, Renante Galvez, Boss Junio 14-23, kagsatanan nga mga gwardya sang WIT, Western Institute of Technology, na nagapamatigod always diri sa ton nga pagpangalagad. Kamusta dira mga chef? O natuyo-tuyo, pro batui lang ah. O inom-inom lang dira sang DTX Coffee Mix. O namit kid man niya maghigup-higup sang kape. O mga ka-K5, no? Kapin pa kung matag kaagahon naton, mabulubog now ang tiyempo. Diba Sir Alberto Norbing Loreno? O nagapamati dira, happy listening sa Dario Tapol Loreno Badid. Inday kay Dothea, kay Becca Katahuran, dira sa may Talisay City, Negros Occidental. Kalabot pa kita dira sa Negros, no? I hope nga ti kailan ka mo dira sa Negros Island Region. Kumbaga do nagbulagay na kita mo, nagbulagay na bi ang Western Visayas, ang nagbulag na sa Western Visayas o ang Negros Occidental. Kay Sir ADM Argit, happy Sunday watching from Molo District. Good morning sa inyo tanan. Dasay makuha kita guruan ay isang situation or K5 Lawrence. Agad mahibalawaan no, ang latest nga sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. Pero kay ina, no, tawag na si K5 Ray Umalay o ang nagtalo sa aton sa Sunday Morning News. Kag Sunday Morning News ka sa pwede may subong lang ah. May mga importante lang mga transactions karon. Mega Kim, gapangapin na kay Salfa Garvillias, kag Jesse Garvillias, dira sa Batsoyan sa Manzaya Lapus. Aga pa mabasket para magwa ang balhas na. O nabalag kinangla na ito, no? Matagaktak ang balhas na ito. O para at least mga ka-K5, mabulubuhinan man dira ang satsyan mo dahi, no? Dala sa akong Iloy, nagatanaw. Good morning. Dala sa may banawas ang Leon. Kay Sir Roy Fama. May aga K5 Games kag sa tanan yung mga pumuluyo sa barangay sang Bagharo. From barangay ka confirm Kagawad Fama. Kay Sir Jesse James Garvillias ka kaon spaghetti si Jade. Pamahaw yung kono K5 Kim. This time nagka-standby na sa aton nga linya si ka-K5 Aaron Loy kung si ka-K5 Karen Badilla.
1: K5 News FM Hampion Report.
0: K5 Karen, good morning. Kamusta ang syudad sang Iloilo?
2: K5 Kim, mayong aga si mo kag sa aton nga mga tagpalamati sa subong matawhay no ang aga sang at akon ang Domingo K5 Kim subong yang aga diri sa syudad sang Iloilo medyo mahulo maskit na ang init K5 Kim sa subong yang mga inoras pero madamo sa gyapon nga mga kauturan naton ang naga jogging naga walking kag naga bike diri sa may Mandoryao district pa ganto diri sa may Iloilo Sunset Boulevard K5 Kim. Pero kung sa pagbiyahe, medyo mahulo laka-laka pa lang, no? Ng mga jeep, mga taxi K5 Kim, ang makakitaan nato, ng kalabanan, puros mga tricycle, mga nagadulong ni sa mga kauturan nato nga nagasimba, subong yang aga K5 Kim. Kag kung sa market naman, medyo kagina, madamo-damo ng mga kauturan nato ang nagapangumpra K5 Kim. Kim kun kaagahon kay ti ang iban diri sa ila ang nagakarinderya ki 5 Kim no ti kinanglanon gid nga magpangumpra aga paya ki 5 Kim pero kagagina dito sa may ICC grounds ang ano lang may ara lang to sang gamay nga way pagintindihan ay sa isaya ka grupo magano malang ni sila maghimata malang ni
0: K5 ka? Otod-otod ang signal ni K5 Karen. Ara na, okay na.
2: Okay. Tiyan mo tong sana mention ta ang pwede na intindihan ay kay Puros mga balong K5 Kim pero nasa Solman da yun sa nga ato niya nga kapulisan.
0: Pero wala man sang nagpatupan ay kaya K5 Karen kung may mga nasakitan to abi may mga napilasan.
2: May nagsiklo na dahil may mga
0: nagkala sila. Pero so far, ka K5 Karen, no? Wala man sa mga road closures subong aga. Considering nga every time or every Sunday, kalabanan no, may mga ano kita, may mga fun run, no? Nga activities sa ka K5 Karen. Kung kaysa kalabutan pa mag-amunin nga mga inoras sa K5 ka. Kamusta may mga road closures bala tungod sa mga fun run or nga activities sa K5 ka?
2: Negative man K5 Kim, no? Negative. Kagapon, may ara, may fun run, pero sa subong, wala man K5 Kim.
0: Sige. K5 Karen, thank you so much sa imong report.
2: Ang ining situation na report, ang ginadunaw sinyo sa Klinika DTX Covid-19, Klinika Tivo Medicina ni Dr. Romel Uy. Upon sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badinia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalina, Antra, Iloilo, K5 News FM.
0: Maturo tao buhay man, no? Pila ka mga dalano naton dari sa syudad sang Iloilo. Sir Benny Hermano, ti ready ka na dara for our fun run. By the way, no, sa masunod na nga Domingo, ang aton sa ring fun run activity on July 5, 2026. Patigay yun nun ang dalagan para sa mga bululigan. Fun run for a cause ang K5 News FM Iloilo. Pwede pa ka mo ha, makaparegister o kung makapadulong dari sa K5 News FM. Agod yung mga ka-K5 nga maka-join sa pagduludalagan o sa aton siring fun run. And I hope nga siyempre ma-enjoy ninyo. Mga ka-K5, maka-enjoy na ka mo. Maka-tawag na, no? Maka-tabuhin pa ka mo dala sa inyong mga fats. Kabulig pa ka mo, no? Mayara kita sa anum tanan ka mga beneficiaries, mga poorest of the poor nga natumod, no? Sa aton siring team sa paglibot-libot ang mga ka-K5. Sa mga suki naton yung mga tagpalamati, this time, i-check na nato, no? Ang reklamo nga ginangop dira kay ka-K5 EJ Cordova angot sa on-road parking, no? On-road parking na tinagakatabo dara sa may distrito sang Mandoriao. O ti ginapalabot rin sa ito ng pila ka mga concerns. Agod yan nung maaktuhan sang pila ka mga concerned agencies o concerned man nga mga opisina. Kag mismo sa natong dan nga nagapulo park dara, you know? Ma-realize man ba lang nga ti ay kaka-cause gali ako sang delay dari. Damo abi subong diri sa Iloilo City. Bagani nila ba lang ang purpose ang pagpalapad sang dalan o kon road widening. Amo nga ti syempre mais ang traffic, ma-decongest dira sa inyo tagsa ka mga area sa mga dalanon o galing ang plastada o kun ang nagakatabo mga ka K5. O ti girahimo nga parkingan, girahimo nga illegally park, the on-road parking, kinay mo pa kung kaisang storage road mo. Ang ilad na nga mga kagamitan, mga ka-K5. This time, nagka-standby sa linya si ka-K5 EJ Cordova para sa report.
1: K5 News FM, Kampyon Report.
0: K5 EJ, good morning.
3: Ka-K5 Kim, good morning.
0: Kamusta ang emosyon ng aga, ka-K5 EJ?
3: So far, so good ka K5 Kim. Kailo ka namin sa atong subong kondisyon. Kailo ka namin sa butla ka adlaw. Kailo ka namin, gilip init-init, sinikagiging jogging para sa atong sining mga kauturan.
0: Anong sekreto mo nga kulo kondisyon ka subong? Anong sekreto mga kulo kondisyon imulawas subong?
3: Siyempre, pagaling natin sa balay, may kita sang gina isa nandis magaling, labi ng ato na unikuiho, kaga nga ito na pinalangga sa kabuhi, na maka-inspired man na magpaninguha pagkita sa matag-adado ka kay 5 team.
0: Amugid ka kay 5 EJ. Oh, pero so far, no, ti kamusta subong niya ang atawag na, no? Ang gindakngop na rin nga reklamo sa imo. Ano gid ni ka kay 5 EJ? Ang agin palapit na rin sa imo nga ti on-road parking ko, no? Ti nga area?
3: Kasi 5 team, apisar nga grabe sa stricto, no? Ang pagpatuman sa no parking o kung hindi pag wala dawat ang obstruction, no? Sa mga dalano natin diri sa palibot ng siyudad ng Iloilo, mayara siya kung nga matiga ang ulo. Pag ambot na ni sining nila nga ulo kasi 5 team, ano, hindi silang bungol, ulag. Kasi ang dalan nga dapat puntani nga mag-serve nga hilway para sa mga motorista natin. Kaga tayo yun ang dalagan sa mga salakyan. Ginahimo nga parkingan. So ang reklamo nga ni K5 team, ang ginpalabot sa aton mismo no sa aton isaman ka amigo nga barangay official dira sa barangay Buhang Top North kun sa diin ang tricycle nga ini hindi lang ini sa duha ka adlaw nga parking kundi tinuig na ini kuno K5 team nga ginahimo niya ini kaga dira pa ginaparking sa dalan mismo. Paglapo mo gidira bala ka K5 team sa Taytay magaling ka diri sa L90 Street padulong sa may stop light naga on road parking ang ini nga tricycle. Si nagatakop yung sini ang pihak nga linya nga kuntani agyan pa sa iban nga mga sarakyan ka K5 team.
0: Dira gid na gaunay ha o, sa magabi.
3: Yes, ka K5 team kaga aton magani no again kantuan ng area kaga nakita man naton ka K5 team. Ara nagapark. So pag na experience man nato no, iti kita nagamotor-motor man ta from time to time ka K5 team. Nga kuan gidya ang perwisyo gidya ang ginahatag sini nga huol sa tawo ka K5 game ang ini nga tricycle nga naga on road parking.
0: Bali tawag na no ti tinuig ano drag na balay sang ano ha sang tagiya.
3: Amo pag gina ka K5 game ang gina double check naton kay ti dugay kadto naton ang mga barangay official kung sino man dira ang in charge sa amo sina nga area kag kun ano bala nga pila naka kag kun din ang balay sang natungdan o kun ang tagiya sang critical kag 5 game ay suno diri sa pagpropomangkot nato no sa area nga terminada naga parking ang inang critical kag 5 game so hindi maglayo nga ang tagiya sang sining critical taga dira man kag 5 game.
0: Pero on the level sa mga barangay officials, we know nga ti siyempre may rasang poder or otoridad dira ka kay 5 EJ Cordova. Ano na ang ilang mga ginhimo dira ha? O tibla mayara sila sa mga resolusyon sa o kon arab lang may ano ah, may pangil kumbaga dira sa may barangay man to enforce ang pila ka mga resolusyon nila o kon mga patakaran nila dira ka kay 5 EJ.
3: So mo pa na kay 5 team ang hibaloon nato no sa mga barangay official. Kung inabala nga problema na mayara na sila sa resolusyon nga ginpasar para nga mauntat na inang nga on-road parking ka K5 team.
0: Ara ka subong sa area ka K5 EJ?
3: Proceeding kita to subong ka K5 team.
0: Ate, sige ah. Ang ibalikan na lang naton kahit siyempre para bala may unod-unod man rin atong sa reklamo naton nga mayara sang tagreklamo mismo kag mayara man sang sabat dira sang natungdan ka K5 EJ. But at least will not jump into conclusions man ka K5 EJ no sa sining concerns. Balikan na mo ikaw karon dira dira sa may area sa distrito sang Mandurriao gud nga mapasabat man niya ang natungdan kag ti mapasabat man dira yung mga opisyales sang barangay if they have resolutions ano na ni kadugay anong plastada dira sang tricycle ka K5 EJ para mabalaan nato na ang tanan or all sides of this story, kumbaga, no? Sa sinang concern kay K5 EJ. Sige, balikan ka lang naman kay K5 EJ.
3: Sige, kay K5 Kim, ang ini nga balita, no? Ginadulogin sinyo sa kalwan sa D3 Bayo para sa busi ko nila na trangkaso mag-D3 Bayo. Ako si K5 EJ, Cordoba, para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kagalingawan, sa Lilo. K5 News 7.
0: Mga ka K5, actually, no, mo ng mga concerns adri sa aton sining pagpangalaga kay Hunyo 14. Good morning kay Sir Hunyo 14. May dayad gidra nga aga sa inyo tanan. Kasubong mga ka K5, damo na sa mga insidente. sa diin, no, involved ang mga minor de edad, ang mga estudyante sa pila ka mga kinagamo nagligad to gani, no, dito sa may area sang Luzon. Mayara sang mga estudyante nga nakuhaan sang pilit gun. Dito man nagligad sa area sang Negros Occidental, may isa ka grade 4 student nga nakuhaan sang kutsilyo mga ka K5. Nagligad si Mana lang niya. I think it that was Friday or Thursday sa mga ka-K5 naton. That is why nga TWC ang ining mga inspections, on-spot inspections, bag inspections nga labing importante mga ka-K5, and it should be religiously done or constantly done mga ka-K5. No, consistently done, kumbaga. O hindi nga, subong lang ang inyong nga pasaw, dra. O, diba lang? Actually, dugay na nga problema, no? Wala naton nga nagapanubo ang mga ang edad sa mga naga-engage or involved sa pila ka mga kinagamo o mga ka-K5. Just like for example, no? Nagligad nga adlaw do kahapon, I think. Sa diin, no, may tatlo ka mga minor de edad nga involved sa kinagamo dira, no? Sa area sang Molo ang na-rescue. Ini ang natabo dira sa may barangay San Pedro Molo, Iloilo City. Alas 3 ang kaagahon, June 27, na-rescue ining tatlo. Pero actually, ang mga nagkinagamo, yara sa around madamo-damo nga mga kabataan, mga K5. O kung ginabanta, mga vyente, tanan ka mga pamatanon. O kag, kalabanan diri sa ila, mga minor de edad. Ang tatlo nga mga na-rescue nga mga minor nagaedad sa ang duha, ang kun ang duha 14 years old kag ang isa naman 15 anyos mga K5, no, residente sang barangay San Juan, South Fundidor kag San Antonio sa distrito sang Molo. And according pa diri kay punong barangay Carla Poasca nga sagwa payas ang barangay nila o natabo ang nasambit yang insidente na ngayaw pa rin ining mga amakon mo, 14 years old, 15 years old, ginapabayaan sa girekanan nga lastres ang kaagahon o ara sa sagwa. O for example, nila taga San Juan sila, taga diin pagid ni nga mga area sa may South Fundidor kag San Antonio o kalabot sila dira sa San Pedro. Amo na nga mga inoras ginaalaw pa sa mga ginikanan. And we see mga ka-K5s, amo na nga mga senaryo, sa amo na nga mga sitwasyon. Dako diri kuntadi ang papel kag mayara gid ya sang lapses ang mga ginikanan, ang mga legal guardian. Makon mo lastres ang kaagaon tanaw abla do mga kaluluoy man ganing ang mga kabataan kagagmay sa ila, pero mga maisog the blaster Dodoy Altoveros. O di accordingly nagkinagamo ni sila do mga around 20 ka mga pamatanon kag nagresponder man niya gilayon ang mga tanod o kag tinarescue ang tatlo ka minor, sila lang niya ang naabtan kumbaga o kay ang iban naglumpat sa suba. O may mga kontrahanay, mga suya ay mga ka-K5. Kag accordingly, tidaan nga hiligot-anon ang ginalantaw nga rason o sang paghabuyan ay dira sa mga pamatanon. Usually, dira sa area sang Molo, dudugay na nga mga problema. Ang mga habuyan ay isang bato, habuyan ay sa mga botilya. O kagkalabanan dira nga mga involved, mga pamatanon o kung mga minor de edad o mga ka-K5, no? Di mayara man yang accordingly, may mga nag-intra bala nga ti wala man sang kalabot-labot nag-intra sa kinagamo o mga ka-K5, no? In-turnover man yan sila sa Iloilo City Police Station 4 o mga ka-K5, kung usually tinaga-intervene gini, no? Ang City Social Welfare and Development Office, considering, no, nga mga minor de edad ni ang mga involved sa ining kinagamo, no? That is why ang sa mga girikanan dara, temprano pa lang pangsikupon yun ang mga kabataan nyo. O sa una ya, grabe ya ka strikto mga nanay kag tatay, nga pambakol pa na ganin pag patak sang lasais nga way pakapuli ilang mga kabataan. O ginapasikto na na kung ginagabit-bit na sang stick barakol si nanay kag tatay. O mga mapangita to, malibot-libot kung diin ka pwede pangitaon. maintindihan man natin kung kaysa nga, siyempre, iba na yung kabuyo sa paghampang-hampang. Pero not to the point, yung mga involved na sila sa kinagamo, no? Yung mga kaki. Mayari na yung iba, no? Nga feeling nila bla, astig sila. Feeling nila member sila sa gang or frat or whatsoever. O ginatawag na nila, kaugaringon nila nga mga gang or kung ano-ano man dara. Despite nga ti grupo-grupo lang kumbaga. O mga ka-K5. O timakon mo mga niwang pa rin mga gagmay, mga kabataan. Sa una na, mga amunang mga edad. O nagahuluhampang lang na isang... ano na gano'n? Isang una, kita mo ng tawag na sleeper. Chinelas na gano'n salo-salo. Kangaro, mo na kangaro. O kung mga... mga larong Pinoy sang una, pero lai nagid yang kabataan subong. And we believe nga ti ang mga all people are born to be good, pero ang mga rason kun nga ang ti nagalain ng ilang mga pinamatasan, it is because ang ilang environment kag ang influence ang naglain-lain niya mga factors. May mga contributing factors ini siya mga ka-K5 mo. Just like for example, sa mga ka-K5 naton, kung nati... kung for example, sa balay nila, pero may abi may mga pagpang-abuso, kung sa ilang madrang komunidad or sa ilang barangay, normal bala ang pagsakitanay, normal ang pag-abuso, pagbuyayawanan. Kung kaysa may mambal lang at expression lang man na mga pamuyayaw kung at kung taga-sudad ka. Pero I believe mga ka-K5, ngiti hindi dapat na yan paghimuon nga normal na bala ang amuna nga mga senaryos mga ka-K5. Pagbuyayaway, whether sa uma ka man, kung sa syudad ka, kung may proper discipline, o sa sulod sang balay, o hindi mandako ng isa ka bata, nga puno sang pagpamuyayaw, puno sang kaaking. And of course, dako

sa mga websites, mga ka-K5. O kung kayo sa mga bata, kabalo na na yan sa mga binastos mo. Sa mga sexual nga mga videos. Kung at nga mayara sila sang access sa social media. And that's why nga kung kamo, doon nga gusto nyo man nga hatagan abiya sang kalipayan inyo drag nga mga bata. Nga ti hatagan sang tablet, hatagan sang cellphone. But it is also your duty or responsibility nga ti i-monitor na ang ilang nga mga aktibidades. Kun bala, ano na yung mga ginapang tadaw nila kung kaisadaan ang mga grupo-grupo ni mga kabataan. Sa social media, ni sila nagasinuyaan yung mga ka-K5. Kaisa, gahimo-himo pa na sila sa mga Facebook group o sa mga GC o kung group chat o kung sa mga DM man nila or direct messages man nila mga ka-K5, PM, PM, private message. O daraan na sila gasinuyaan. Kaisa, matingala ka lang. Ang mga menuda edad po ko isaga, panakit pa sa mga adult na involved sa mga kinagamo, mga adults pa ilang mga kundra. O sa mga ka-K5 naton. And actually, nagpasar sang hagna din or bill si Iloilo City Lone District Congressman Julian Jamjam Baronta na nagaduso no, sang permanente nga mga school security officers sa mga pampubliko nga mga eskwelahan. Accordingly, tiganaduso din ni House Deputy Majority Leader kag Iloilo Representative Julian Jamjam Baronda ang pagpasar sang Public School Security Act House Bill 9930 agod nga makahatag sang permanente nga mga school security officers sa mga public schools. Wala naman nato no sa pila ka mga schools nga medyo malayo-layo na sa mga far-flung areas na sa mga hulong doon kumbaga mga suludlon. At kung kaisa na mga tanod o kung kaisa ang janitor nila, sila amo man na ang mga utility, amo man ang nagabantay o mga ka-K5 nga wala naman nato nga na lockdown no, but kulang sa training no, in terms of sa mga security ni bala no. Security trainings mga ka-K5. Unlike for example, nga ti mag-establish dira sila sa mga security officers mismo nga napaidalom sa mga training for their sake man and for their safety. O kaga para man sa safety sa mga estudyante, kag safety sa mga school personnel, mga ka-K5. According pa diri sa kay Baronda, nga iniagod yang mapabakod man ang security kag maprotehiran na mga estudyante, mga manunudlo kag iban pang mga school personnel sa idalom sang Department of Education o DepEd. Na himaluan nga ti may mga insidente na no sang mga bayolente nga mga akto involving minors, involving students sa mga pampubliko nga mga eskwelahan. And ang masakit-sakit nagligad mga ka-K5 atong natabo sa may San Jose National High School sa siyudad sang Tacloban. Sa diino, tatlo ang napatay kag madamo ang napilasan tungod sang pagpanglutang sang 14 anyos kag 15 anyos nga estudyante mga ka-K5. Kag actually, bala na ito, nung iba niya mga school subo na gagamit sa mga metal detectors. But some are not mga ka-K5, no? O kag makita na itong subong ang sitwasyon, right after the incident dito sa may area sang Tacloban, di isa-isa nga gina-check yar ang tawag na, no? Ang mga bags, ang mga pagkabutang sa mga kabataan or mga estudyante, malagba ang mga pila. Kung kaisa sa gate, abi, tag-isa, tag-duha lang yung ang mga gwardya dira o kung ang nagabantay. Sama o makakos man sang delay, ang isa-isa nga pag-check dira. Po, for example, abi, no, tag 3,000, 4,000, 5,000 ang mga estudyante sa mga major schools. So, medyo mabulubudlay na gawa, malawig-lawig ang pilahay para lang ma-check. Namira kon for example no, i-implement lang transparent lang mga bags. Kung nakita niyo na mga ka-K5 no, para at least dra visible nang daan sa guwa anong udnod sang bag. Just like for example makuha na bla sa mga board exams amo na ginagamit mo. No, kag sa mga bar exams mga ka-K5. Sa idalom sang ininghag na nga ginadoso no ni Congresswoman Julian Jamjam Baronda, ang mga school security officer, ang mga regular employees ng government nga may nagakaigo nga training, sweldo, kagkabahin sang school system. Ang pondo para siniya maghalin sa DepEd kag igalakip kada tuig sa general appropriation

0: transaksyon o kung nag-aama nga ka K5. Para at least hindi na bala mangin reactive ang aton sining nga response, kumbaga. Mangin more on preventive na kita, no, mga ka K5. We're doing some preventive measures. Hindi nga nag-react na lang kita kung may natabo na nga mga insidente involving our students, kung may mga magkalamatay na, may ma-injure na, o kung mapilasan mga ka K5. This time doon nakaabot na to si KK5EJ sa area. I-check na lang natin to kung anong latest nga sitwasyon. O KK5 Lawrence. Manami ako kita, Ma'am Bings, PSJ, good morning. O sa mga suki natin, dira kay Mami Immaculate, kay Sir Cliff Acosta, kay Tita Rena Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, o dira sa May Dekamay, kay Ma'am Veronica, dira sa Rizal Lapus. And to everyone listening right now, maayad-ayad yun niya aga dira sa inyong tanan. Hunyo 14, good morning. We're establishing our connections, no? What do you think kung ikaw ga pamati isubong, anong pamatyagan mo ang solusyon pagin niya sa mga minors nato? At kung kaysa ga isog pa sa mga girikanan mo, kung kayo sabi may mga girikanan man, nga ti di ko na pasundan, bala, no? Gina-spoiled. Ang mga spoiled brat ng iba nila nga mga bata, ginapasundan nila kung anong gusto ya, amo man ang masunod. Or in fact, nga bilang girikanan, although nga palangga among imo nga bata, o dapat mayara kagyapon bala sang authority o kon poder nga hindi kapag simusuymoon sang imo kaugalingon nga bata, di ba? Nga may makadisiplina ka man gyapon siya. Ayara na sa liwat sa linya si KK5 EJ Cordova sa may area sang Mandoreo. KK5 EJ.
1: KK5 team, ari kita diri subong, no, mismo sa Barangay Buhang Tax North kun sa din, no, ang dinareklamo nga trace call nga naga on-road parking diri ka K5 din. So personal kita nga naga padulong gid diri nga kaangon tani sini ang side sang Tagiya, pero sunod diri sa pagpormangkot naton ka K5 team, wala diri kada wala man diri ang among trace call kada pagpadulong naton sa Barangay Hall ka K5 team si Officer nga Domingo. Ganit-sindi man nato na, pag wala pa sang tawo ka K5 team. So, dugi-dugay, tulat-tulat naton din, no, ang owners ng threshold para nga at least makuhaan man naton sa ang iyang side ka K5 team.
0: Pero ano subong ang plestada, arat na mga tricycle as of this time?
1: So far ka K5 team, wala diri sang ang iyang tricycle, no, nga nag-park. So, tulat-tulat naton diri si Sister Man o kung sino man diri ang owner sa nga tricycle K5 team.
0: Ano na dira ang building ka K5 EJ, ha? Ang katupad sang inang ano, tawag na sang inang tricycle nga masamiya ginaparkingan.
1: Diri sa may tubang diri bala sang kalan-an nga tilawi lang namit gate ka EU. Ka EU ka. Kag diri sa may tubang man sang kinapobrahan bala ka K5 team sa mga tent mapatent. Mapatent kabla sang ibong salaksyan. Magpatakot dyan sa ibang mga sliding window, sliding door, nga crystal kasi 5
0: pin. Ate, subong, wala. Darati ba si, ano, sa usually, sa mga na tipon-tipon mo nga mga info, usually tagpilagin na ka-oras dirang tineras ang motor nga naaw.
1: So, no, diri sa pag-puro pumangkot naton sa K5 team, no, lawig ko, no, mga inuras man. Kaya, so, no, diri sa mga residente man, no, nga mayari tagiya diri sa mga bulkitan, kag mga yawan, nga ang rason ko, no, sininila, wala sila sang parkingan sa ila balay ka K5 team.
0: Dadara sa sagwa, so, gina park.
1: Kapila naman gani ko, no, diri, no, mapangsawa yun, sang Tagalan Transportation Office, kung maagyan nila, kag sang mga barangay official ka K5 team, pero pakuhaon nila, pagdadugay ko, no, ara naman ka K5 team.
0: Mo na bilang mga ganitawag nga batinggilan, kumbaga, mga K5 EJ. Sige, ikwa ilang drasang information K5 EJ, kaya i-post na ito na, no, sa itong siring social media pages ka K5 EJ. Thank you so much for this update, no, sa area mismo K5 EJ.
1: Sige ka K5 EJ, madugang update, mantayan sa K5 News FM, Iloilo 88.7, sa inyo mga radyo kag sa Facebook page, mga ka K5. Kag para sa dugang update, ini si ka K5 EJ Cordova. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Happy listening dira sa akon pinalangga ngayon na blos. O dira kay Sari. Ay, Lausita ba? Huwag ka ice cream subong to. Kamu mga ka K5, kung kamu pamangkuton, ano kamu klase kirikanan ba? Or paano kamu magdisiplina sa inyong mga bata?

0: sa mga kaka-K5 naton. Mayara sang different types of parental discipline mga kaka-K5. For example, no, for example, yung una ang positive discipline. Usually ang nagatutok ikaw sa pagtudlo sang kung anong sala, anong insakto sa bata rather than pag-punish no or ang mga punishment sa pagbakol kung ano man dira. Kag nagagamit no sang encouragement, clear expectations kag problem solving. Kung for example, kung mayara sang maayong hinimuan ang imong bata o kung natapos siya on time ang iyang assignment, kung ano madira nga activities, yung gina-praise mo man o kung gina-dayo-dayo, yung gina-ambalan mo man sa maayo, eh, no? you say positive words kumbaga or positive remarks sa iya o mga kaka-K5. Ikaduwa diri among ginatawag nga natural consequences. You allow your children nga ma-experience ang direct results ng ilang mga actions, no? For example, kurang bata mo, biti nalimtan yang iya sa nga mga pagkabutang, hindi ikaw yung magtugro nga idulong mo dayon sa iya. Kundi at least para next time, mga kaka-K5, mas mangin careful pa siya no, sa iya nga mga actuations kumbaga. Mayara man sa ang ginatawag nga logical consequences. Amo ning mga consequences nga directly related sa misbehavior. When for example, kung ginkurisan sang bata darang inyong adingding, ginapabulig mo siya or siya ang ginapatinlo mo dira mga kaka-K5 para at least ma-realize siya nga IT kapoy gali kun si nanay permi kun amo ko ni permi permi kung ginakurisan ang dingding permi kung ginakulor-kuluran. Mayara man yasang time out temporarily removes a child from situation to help nga mapakalma sila kag maka-reflect mga kaka-K5. Mayara man sang loss of privileges. Again, for example, mayara sila sang hindi maayong pamatasan o hindi maayong pag-akto mga kaka-K5. O kwaon mong iyang gadgets, diba, sang unang makabati ako, grounded ka, hindi kakagwa, hindi kakalagaw-lagaw, hindi kakaupod-upod tuanay sa grupo mo, sa mga classmates mo, sa friends mo, hindi kakahampang tuanay sa gwa, sang Chinese garter, sang piko. Already ka lang anay sa balay tungod nga sabad ka, tungod ka malain ang imong ginhimo. For them to realize nga ti sala ang ilang actuations, no? Kag they could lose some privileges kung mahimo nila ina. Mayara man niya sang redirection. Yung na-redirect mo ang attention sang bata sa inappropriate behavior sa para no sa isa ka-acceptable activity. Usually, ginagamit niya nga muna style of discipline or parental discipline sa mga toddlers and preschoolers. Mayara man sang pag-set sang rules and consistent limits, no? Ina-establish ikaw sang clear expectations kag naga-follow mga kaka-K5. For example, maset ikaw nga dapat alas 8 pa lang matulog na. Mayara blas ang bedtime routine, mayara ka blas ang ginset, ganyan nga mga inoras. Amo na nga oras, matuon ka. Amo na nga oras, matulog ka na. Amo na nga oras, bugtaw ka na, mahimos ka na, pakadto sa eskwelahan. For them to be more disciplined, kag-ara na blas sa sistema nila, structured na sa ilang mga lawas, mga kaka-K5. Mayara man niya sa ang positive reinforcement, no? Gina-reward o kung gina-acknowledge mo ang good behavior para ma-encourage nga tiyan mo nang himuon niya o mga kaka-K5. Kung for example, lang yan maayos siya nga bata ang subo, tagan mo siya sa extra playtime, kung mabalansa ang mga maayo nga mga tinaga, baklan mo sang amuni, sang amuna. Mayara man niya sang reasoning and discussion type of parental discipline mga kaka-K5. Gina-explain mo kung nga ang behavior niya ni unacceptable, kag gina-discuss mo sa iya ang mga better choices or options mga kaka-K5. Amuni, usually ang ginagamit nga kind of discipline sa mga bata nga or especially no sa mga teenagers, sa mga usually involved subong sa mga kinagamo. Rambal na rin ni Sir Jesse James Garivilla. Sa akong K5 Kim, makulit man ako sang una. Una, importante gid presensya ka mga agrikanan sa mga bata. Samtang gamay pa lang sila, kay kung magdagko na sila, amo ng pagsaway mo sa ila, mabudlay na nalubagod. Una, importante gid ang mga rules sa mga roles sa mga parents, sa mga panimalay, no? Tsak to gid kay kun for example kumbaga do nagtig a ulo na sila dira ka pa magpahumok sa ila budlay na ano pero samtang humok pa sila mga ka K5 somehow maka-instill ka pa sa ila sa mga learnings sa mga pagtudlo sang maayong pinamatasan then mga ka K5 dira na na masulod nya ti madasig ka nga makatudlo sila sang maayo kagpatihon kanila mga ka K5. Well, that is why subong no nga gina sulit-sulit naton nga gina kampanya sa inyo gina advocate mga ka K5 ang ining dako nga papel sa magrekanan and disciplining sa mga bata. It is because nga it is indeed true nga dako ang inyo papel para malikawan ang ining mga violente nga mga inimuan sa mga minor de edad sa pila no malikawan ang pila ka mga insidente. No, basic sa ulihi ma ang imo nga mga bata na tiga ulo man dira makahimo dira makakomiter sang krimen. Sa ulihi pati ikaw nga girikanan mas stress ka na lang kung basi pati ikaw makasuhan man mga ka-K5. Oras, alas 7:51 na sang aga. Good morning dira sa kasi ni Ma'am Beng Beng Vivian Pagturunan. Kay Ma'am Arlene Joy Kapatayan sa may Barangay Talakuan, Leon, Iloilo. Thank you so much. Sa aton siring technical side, Master Control, ka-K5 Lawrence Espeso Riman. Sa aton siring news center, ka-K5 Alira Joy Alvarado Apin. Sa aton patrol, K5 EJ Cordova. Kagka K5 Karen Badilia and K5 Makoy Pasubong. Si Sir Jason na Subong. Naway ko kakita kay Namo. Ako ko sinod. Sige mga ka-K5. Oras, alas 7:52 na sang aga. Ang ining mga information, kag discussions naton ang inadulong sa inyo sang Mighty C, D3 Bio kag GTX 500. Power trio mga ka-K5 bagod mahatagan sang proteksyon ang lawas, batok sa trangkaso, sipon, hilanat kag iban pang mga sakit, and of course para man mapabakod ang inyong mga resistensya. Sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine at Wellness Center ni Dr. Emil Itang Uy. Sa ngalan sa aton siring estasyon, sa amon nga station manager, K5 Warren French. Sa amon nga assistant vice president for radio and digital operations, K5 Ray Espea Umalay. Amon siring CEO, K5 or Dr. Emil Itang Uy. Ako naman ang inyong nakaupod temporaryo nga talos kay K5 Aaron Lloyd Refoyo. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
1: Mag-GTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-GTX 500 ka na!
2: GTX 500
1: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
1: GTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. GTX 500
3: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang GTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides, ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka. Problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX5 barag kag mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
4: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Tiyan mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka. Damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement kag may mataas nga antioxidant capacity. Ti wala na iban eh. DTX 500 kag mighty C. Likawan man ang stress kag mga problema. Mabalan mo man kung ara ka na sa gitoag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. Kung panigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag mighty C. Pareho lang nya ang isa ka sa salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag mighty C.
2: DTX 500 para sa matilo nga dugo. DTX 500 para sa healthy gatay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga atay, happy kanunay. DTX 500 masaligat, epektibo. DTX 500
5: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamins C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
4: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide. Ano para Sir GP?
3: Hydroxyl radical.
4: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag mighty C. Parang ano, layo ka sa balatian.
2: DTX 500 Health Alert with

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro.